0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Pedreg, pedreg! Mahuhoga alabi mo cellphone ho! Ano naman? Manong kalasosyo, mamalas ang aga po.
3: Tatay, sabado man subong.
4: Ay, manong kalasotso na? May eskwela ko ya.
5: Lolo, lola, nene, enday. Toto, mga soltero kag mga dalaga ko nga mga kabataan. Asawa ko, bugtaw na kamo. Mamati na ta sa Radyo Alskwelan nga programa sa 1233 DYBS. Radyo Alskwela. Nagadala sang bag-o nga paglaom para sa aton nga mga abyan nga wala katapos ang ila pag-eskwela sa high school kag elementarya. Sa Radyo Alskwela, may paglaom ka. Radyo Alskwela sa 1233 DYBS. Yari na ang aton RBI instructor.
6: Magandang araw mga minamahal nating mag-aral ng Alternative Learning System na masugid na nakikinig sa DYVS 1233 The Sweet Voice of Salvation. Ako po ang inyong makakasama, si Ginoong Nap Nobletubong Banwa, guro ng ALS sa distrito ng Binal Bagantu. Kamusta kayo? Nasaan man kayo ngayon? Sa inyong tahanan, sa learning center, sa inyong trabaho, o marahil ay nasa biyahe, malugod namin kayong binabati. Ito ang inyong programang pang-edukasyon sa radyo kung saan sabay-sabay tayong matuto, mag-isip, magsanay at ikit sa lahat, gagamitin natin ang ating mga natutuhan sa tunay na buhay. Ako ang inyong magiging kasama sa isang oras na paglalakbay sa mundo ng kasanayang pangkomunikasyon sa Filipino. At ang paglalakbay natin ngayon ay tunay na kakaiba dahil ang ating paksa ay may kaugnayan sa paglalakbay, kagandahan ng Pilipinas, panghihikayat, negosyo at pagkakaibigan. Ang ating aralin mula sa ALS Learning Strand 1, Kasanayang Pangkomunikasyon sa Filipino mula sa Module 7 na may titulong Halika! Biyahe tayo ng ating makita ang ganda ng Pilipinas. Sa module na ito, inasahang matutuhan natin ang tatlong mahalagang kasanayan. Una, ang pagsusulat ng editorial na nanghihikayat. Ikalawa, ang pagsulat ng patalastas gaya ng polyeto, poster o pamphlet. At ang ikatlo, ang pagsulat ng liham pangkaibigan.

ang kwento na nagsisilbing panimula ng ating module. Tungkol ito sa dalawang magkaibigang sina Jovi at Denden. Matagal na silang hindi nagkita. Isang araw, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap sa pamamagitan ng pagpapalitan ng liham pangkaibigan. Nais ni Jovi na anyayahan si Denden na magbakasyon sa kanilang lugar. Ngunit hindi lamang basta paanyaya ang ginawa ni Jovi. Nais niyang mahikayat si Denden. Kaya gumamit siya ng editorial na nanghihikayat at mga polyeto o patalastas tungkol sa mga pagkain at atraksyon sa kanilang lugar. Ngayon, isipin niyo, kung gusto mong hikayatin ang iyong kaibigan na bumisita sa inyong lugar, ano ang sasabihin mo? Halimbawa, halika sa amin, maraming magagandang lugar dito. O kaya, siguradong magugustuhan mo ang aming lugar dahil marami kaming magagandang tanawin at masasarap na pagkain. Batay sa narinig nyo, alin ang mas nakakahikayat? Kung ang sagot mo ay, siguradong magugustuhan mo ang aming lugar dahil marami kaming magagandang tanawin at masarap na pagkain. Kung ganyan ang iyong sagot, tama ka. Ang ikalawang pahayag, ang pinakamainam na isagot dahil may dahilan at may impormasyong sumusuporta sa panghihikayat. At iyan ang isa sa mga pangunahing kasanayang lilinangin natin ngayon. Ngayon, atin ang sisimulan ang Aralin 1, pagsulat ng editorial na nanghihikayat. Ang layunin ng araling ito ay matutuhan nating makasulat ng editorial na nanghihikayat kaugnay sa isang paksa. Ano ba ang editorial? Ang editorial ay isang mapanuring pagpapakahulugan sa kahalagahan ng isang napapanahong pangyayari upang mabigay ng kaalaman, makapagpaniwala o makalibang sa mga mambabasa. Ito rin ay isang pitak kung saan inilabas ang kuro-kuro, opinyon at paninindigan ng manunulat o editor. Tinatawag din itong tinig ng pahayagan. Ngunit tandaan, ang editorial ay hindi basta-basta opinyon lamang. Kailangan ito ay maging malinaw, makatotohanan, kapanipaniwala at may mga patunay o ebidensya. Paano tayo manghihikayat? May mga salitang nakakatulong sa atin. Ito ang mga halimbawa. Sigurado. Ngayon na. Syempre. Tumpak. Pero, subalit, naniniwala akong kaya mong maging bahagi ng lahat tayo kasali. Simula na. Tayo na. Sama na. Tara na. Totoo yan. Tunay. Kitang-kita mo at syempre, halika. Mga mag-aaral, pansin niyo na ang mga salitang ito kapag sinasabi kong maganda ang Pilipinas, ito ay isang simpleng pahayag. Ngunit kapag sinabi kong halika, sama-sama nating tuklasin ang magagandang tanawin ng Pilipinas at pangalagaan ang mga ito para sa susunod na henerasyon. Mas nanghihikayat, hindi ba? Bakit mahalaga ang ebidensya? Dito nagiging mas matibay ang ating panghihikayat. Ayon sa aralin, kailangan ng ebidensya o datos upang mapatunayang totoo ang inilalahad. Ang ebidensya ay maaaring nasaan yung nakasulat na impormasyon, larawan, video, pruweba, o iba pang mapagkakatiwalaang impormasyon. Kapag may ebidensya, mas nagiging kapanipaniwala ang ating pahayag. May tatlong bahagi ang editorial. Una, ang panimula. Ikalawa, ang katawan. At ikatlo, ang wakas. Ang panimula, dito ipinakikilala ang paksa. Dapat itong maging maikli, ngunit makatawag pansin. Ikalawa, ang katawan.

0: Dito sinusuri at ipinapaliwanag ang pangunahing ideya. Dito rin inilalahad ang katibayan o ebidensya. At ang ikatlo, wakas. Dito maaaring maglagom at magbigay diin sa pangunahing diwa. Dito rin inilalahad ang konklusyon at panghihikayat sa mambabasa. Isa sa mga halimbawang editorial sa module ay, Sikihor, sige go! Inilalahad dito ang Sikihor bilang isang lugar na may iba't ibang atraksyon. Binabanggit ang mga beach tulad ng Salagdoong Beach, ang Kabugahay Falls, at maging ang San Isidro Labrador Parish Church sa halip na manatili sa dating imahe ng Sikihor. Hinihikayat ang mambabasa na tuklasin ang kagandahan nito. At ang sahulihan ng editorial, malinaw na panawagan, simulan na natin na ang biyahe. Napakagandang halimbawa ito ng panghihikayat. At ngayon, kumuha kayo ng kwaderno, lapis at papel, at subukan yung sagutan ang mga katanungan. Makinig ng mabuti. Alin sa mga sumusunod ang higit na nanghihikayat? A. Pumunta ka sa aming lugar? A. Pumunta ka sa aming lugar? Or B. Halika, sama ka sa amin at tuklasin ang magagandang tanawin at masasarap na pagkain sa aming lugar. B. Halika, sama ka sa amin at tuklasin ang magagandang tanawin at masasarap na pagkain sa aming lugar. Ngayon atin ang sagutin. Ano ang mas higit na nanghihikayat? Kung ang sagot mo ay letter B, halika, sama ka sa amin at tuklasin ang magagandang tanawin at masarap na pagkain sa aming lugar. Tama! Dahil mas malinaw ang paanyaya at gumagamit ng salitang halika ay nagbibigay ng dahilan kung bakit dapat pumunta. Isa pa, alin ang mas nakakahikayat? A. Napakaganda sa lugar namin. A. Napakaganda sa lugar namin. Or B. Napakaganda sa lugar namin dahil mayroon itong tanawin na dinarayo ng mga turista. B. Napakaganda ng lugar namin dahil mayroon itong tanawin na dinarayo ng mga turista. Sa palagay nyo, anong tamang sagot? Kung sumagot ka ng letrang B, napakaganda sa lugar namin dahil mayroon itong mga tanawin na dinarayo ng mga turista. Tama! Dahil ang B ay may inilahad na dahilan. Laging tandaan na ang panghihikayat plus patunay equals mas kapani-paniwalang pahayag. Ngayon, makinig tayo sa isang maikling halimbawa ng editorial na nanghihikayat. Ito ay may titulong Halika, kilalanin natin ang ganda ng ating lugar. Ang Pilipinas ay mayaman sa magagandang tanawin, masasarap na pagkain at kulturang dapat ipagmalaki. Ngunit, hindi sapat na alam lamang natin na maganda ang ating bansa. Mahalaga ring matutuhan nating pahalagahan at pangalagaan ang mga lugar na ating pupuntahan. Sa tuwing bumibisita tayo sa mga pasyalan, tandaan natin na hindi lamang tayo ang turista. Tayo rin ay tagapangalaga ng kalikasan at kultura. Kaya naman, halika, tuklasin natin ang ating sariling lugar. Bisitahin natin ang mga lokal na pasyalan, tangkilikin ang mga produktong gawa ng ating mga kababayan at panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Tunay na mayaman ang Pilipinas. At higit sa lahat, tayo ay kasali sa pagpapanatili ng kagandahan nito. Ngayon, dumako naman tayo sa mga paalala sa pagsulat ng editorial. Bago tayo lumipat sa susunod na aralin, tandaan ang mahalagang tuntunin sa pagsulat ng editorial. Una, magkaroon ng kawili-wili ngunit maikling panimula. Ikalawa, buuin ng maayos at malinaw ang katawan gamit ang mga katibayan. Ikatlo, gumamit ng mga halimbawa at paglalarawan. Ikaapat, maaaring gumamit ng paghahambing at pag-iiba. Ikalima, banggitin ang pinagmulan ng mahalagang impormasyon. At tandaan ang apat na prinsipyo ng mabisang pagsusulat. Ito ay ang kaisahan, linaw, pagkaugnay-ugnay at diin. Apat na prinsipyo ng mabisang pagsusulat ay kaisahan, linaw, pagkakaugnay-ugnay at diin. Huwag din nating kalimutang ilahad ang iyong katuwiran ng maayos at hayaang magpasya ang mambabasa. At doon nagtatapos ang Aralin 1 tungkol sa pagsulat ng editorial na nanghihikayat. Ngayon naman, ating sisimulan ang Aralin 2 tungkol sa material na promosyonal na negosyo. Aralin 2, material na promosyonal sa negosyo. Mga tagapakinig, nakarating na tayo ngayon sa palengke. Naririnig nyo ba? Balut, Pinoy, balut, Pinoy. Ang narinig nyo ay, yan ang isa sa mga halimbawa ng patalastas sa pamamagitan ng bibig. Ayon sa Mojol, ito ang isa sa mga pinakamaagang anyo ng patalastas. Ang tagasigaw ay nanghihikayat sa mga tao na bumili ng kanyang paninda. Ngunit habang umuunlad ang panahon, nagbabago rin ang mga paraan ng pag-anunsyo. Mayroon na tayong poster, polyeto or pamphlet, at iba pang anyo ng nakasulat ng patalastas. Katulad ng nakikita nyo mga billboard, poster ng mga produkto sa mga tindahan. Mga lahat na nagsasaad ng mga patalastas. So ano ba ang patalastas? Ang patalastas ay paraan ng pag-anunsyo ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyon. Katulad na ang komunikasyong pang-media or pang-madla. Layunin itong ipakilala ang produkto o serbisyo at manghikayat ng mga tao. Ano ang polyeto? Ang polyeto, or kilala natin sa tawag na pamphlet, brochure, flyers, ay karaniwang ginagamit bilang handout na ipinamimigay upang maipakilala ang isang produkto, tao, okasyon, pasyalan, kainan o iba pang mga bagay na nais ipabatid sa publiko. Sa paggawa ng polyeto, mahalagang malinaw ang impormasyon. Kabilang sa mga mahalagang bahagi nito, una, pangalan ng produkto. Dapat malinaw at madaling makita. Ikalawa, tagline. Ito ang mga maikling pahayag na nagpupukaw ng atensyon. Ikatlo, larawan o sample ng produkto. Makakatulong ito upang makita ng mga mamimili ang produkto. Ikaapat, impormasyon tungkol sa produkto. Ano ito? Para saan? Ano ang pakinabang? Ikalima, akses sa produkto. Saan ito mabibili? Paano makontak ang nagbebenta? Paano mag-order nito? At ang mahalaga rin ang paglalarawan sa produkto. May mga iba't ibang uri sa patalastas. Una na dyan ang tagapagsalita. Dito naman papasok ang isang mahalagang bahagi sa ating Filipino grammar. Ang pang-uri. Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na naglalarawan ng ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras at iba pa. Pang-uri. May tatlong antas ang pang-uri na ating pag-aralan. Ang una ni John ay ang lantay. Payak lamang ang paglalarawan. Halimbawa, maganda, masarap, mataas, mabigat. Halimbawa, sa pangungusap, ang bukayo ni Sitio Uno ay masarap. Simple lamang ang paglalarawan. Pangalawa, una ang lantay. Pangalawa naman ay ang pahambing. Ang pahambing dito ay pinaghahambing ng dalawang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. May dalawang uri ng paghahambing. Una ay ang paghahambing na magkatulad. Halimbawa, magkasing sarap ang bulalo sa Sitio Uno at Sitio Dos. Ipinapakita na magkapantay ang katangian at mayroon ding pahambing na di magkatulad. Halimbawa, ang bukupay sa Sitio Tres ay mas masarap kaysa bukupay na nabili kung saan-saan. Ginagamit dito ang mga salitang gaya ng mas, kaysa, di katulad, di gaya, di hamak, di gaano. At ang ikatlong uri ng pang-uri ay ang pasukdol. Ito naman ay nagpapakita ng pangingibabaw sa lahat. Halimbawa, pinakamaganda, pinakamasarap, pinakamalaki, napakaganda, napakasarap. Sa halimbawa ng module, ang piyaya ang pinakamasarap na pagkain natikman ko sa Sitio 4. So, pinakamasarap ay halimbawa ng pasukdol na nagpapakita ng pangingibabaw sa lahat. Batay sa inyong narinig na lesson o klase, kumuha ulit ng mga kwaderno, lapis at papel at subukang sagutin ang mga sumusunod. Tukuyin ang antas. Subukan nating makinig. Maganda ang aming beach. Ano ang antas ng uri? Lantay? O pahambing? Kung ang sagot mo ay lantay, tama. Dahil ito ay simple. Maganda ang aming beach. Okay, ikalawang tanong. Mas maganda ang beach namin kaysa sa beach na napunta ka noon. Ano ito? Lantay? Pambing na di magkatulad? O pasukdol? Kung ang sagot mo ay pahambing na di magkatulad, tama. Dahil may ikinukumpara ka. Mas maganda ang beach namin kaysa sa beach na napuntahan ko noon. Tama. At ikatlo, ito ang pinakamagandang beach sa aming lugar. Anong klaseng pang-uri ito? Lantay? Pambing na di magkatulad o pasukdol? Kung ang sagot mo ay pasukdol, tama. Ito ang pinakamagandang beach sa aming lugar ay pasukdol dahil sa salitang pinakamaganda. Dahil ito sa salitang nangingibabaw ang salitang pinakamaganda. Napakahusay mga bata. Ngayon, gumawa tayo ng patalastas. Ngayon, isipin natin na mayroon kang maliit na negosyo. Halimbawa, nagbibenta ka ng mga lokal na pagkain. Sabihin natin ang produkto mo ay lokal na piyaya. Paano ito iaanunsyo? Pagod ka na bang maganap ng masarap na merienda? Halika, tikman ang aming masarap at bagong lutong piyaya. Malutong sa labas, malambot sa loob, at punong-puno ng matamis na sarap. pinakamasarap na biyaya sa aming lugar. Order na! Bisitahin kami o makipag-ugnayan sa aming tindahan. Tara na! Tikman ang lokal, tangkilikin ang sariling atin. At iyon ang halimbawa ng pag-aanunsyo ng isang produkto gamit ang bibig. Mga tagapakinig, napansin niyo ba ang paggamit ng mga panguri? Halimbawa na dito, masarap, bagong luto, malutong, malambot, matamis, at pinakamasarap. Iyan ang kapangyarihan ng mga salitang naglalarawan sa isang patalastas. Naway marami kayong natutuhan sa ating ikalawang lesson tungkol sa aralin to, material na promotional sa negosyo. At ngayon, dumako na tayo sa ating ikatlong aralin. Ito ay tungkol sa pagsulat ng liham pangkaibigan. At ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong aralin, ang pagsulat ng liham pangkaibigan. Sa panahong mabilis ang komunikasyon, sa pamamagitan ng cellphone o internet, maaaring isipin natin na hindi mahalaga ang liham. Ngunit hindi ganoon. Ang liham ay isa pa ring mahalagang paraan upang maipahayag ang ating saloobin, balita, paanyaya, pangangamusta, at pagmamahal sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Na maaari nating magamit sa paggawa ng isang bahagi ng liham pang kaibigan. Ngayon, dumako naman tayo sa mga bahagi ng liham pang kaibigan. Ngayon, alam na natin ang antas ng wika. Ano ang dalawang antas ng wika? May impormal na wika at formal na wika. Alamin natin ang mga bahagi ng liham pangkaibigan. May apat na pangunahing bahagi ang liham pangkaibigan. Una, pamuhatan. Una, pamuhatan. Dito makikita ang tirahan ng sumulat at ang petsa. Halimbawa, Barangay San Jose, Binalbagan, Negros Occidental, Oktobre 8, taong 26. Ikalawang pangunahing bahagi ng liham pangkaibigan. Ito ang bating panimula. Ito ay paunang pagbati. Halimbawa, mahal kong kaibigan. To whom it may concern, kung sa English. Tandaan, nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa kuwit. Ang ikatlong pangunahing bahagi ng liham pangkaibigan ay ang katawan ng liham. Ang katawan ng liham, dito inilalagay ang pangunahing mensahe. Dito tayo bumabati, nangangamusta, nagkukwento, nagbibigay ng balita, nag-aanyaya o nagpapahayag ng saloobin. Dito natin mababasa lahat ng gusto nating sabihin. At ang ikaapat na pangunahing bahagi ng liham pangkaibigan ay ang bating pangwakas at lagda o perma. Ang bating pangwakas at lagda, ito ang huling bahagi. Halimbawa, iyong kaibigan, nagmamahal. suma sa inyo. Pagkatapos nito ay ang pangalan ng sumulat at ang lagda ng sumulat.
1: Salamat sa inyo pagpamati sang Radyo Alskwela. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Department of Education, Negros Occidental Division, Alternative Learning System. Tugtog sa masunod pagid nga Sabado sa amuman gihapon nga oras.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: God is able from disability to possibility.
2: Kumusta po kayo? Welcome po sa isa pang episode ng programang God is Able. Ito po ay programa para sa mga persons affected by disability. Isa na naman pong inspiring episode ang ihahatid po namin sa inyo. Ako po si Raquel Camo Landong. Salamat po mga kagapay sa inyo pong pakikinig at panonood sa FEBC Radio TV at sa Facebook page ng 702DCAS at pati na sa YouTube channel nito. Kumusta po kayo? Sana po tuto kayo hanggang mamaya sa pagtatapos ng ating programa. Yes, may kasama po ako, syempre.
3: Yeah, maraming salamat, Raquel. Ako naman po ay si Joseph Landong. Welcome po ulit sa ating pong program na God is Able. At maraming salamat po sa araw na ito. Saan man po kayo naroon, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa bawat isa.
2: Ayan, meron po tayong mga contact information na ibibigay po namin sa inyo. Kanina na-mention na yung ating online platforms, pero meron po tayong mga mobile numbers na maganda pong malaman nyo para po just in case gusto nyong magbigay ng comment or magtanong. Narito po ang ating mga...
3: Ayan, maaari nyo po kaming i-message sa smart number 0999-223-5675 at sa Globe number naman po ay 0916-296-6620.
2: Ayan, maraming salamat po sa muling pagsama nyo sa amin. Ngayon po ay meron tayong special guest, but before we introduce him to you, pakilala lang po natin ang tungkol sa God is Able International Foundation. Tayo po ay isang ministry na ang advocacy po natin ay para sa mga persons with disability at sa mga pamilya nito. At itong mga programs po namin na i-mention ay maganda pong malaman nyo kasi pwede kayong mag-join. Ang una ay yung tungkol sa family camp. Gusto mo ikaw mag-introduce nito?
3: Family camp po. We usually have our family camp once a year. Mm-hmm. Madalas po ito po ay ginaganap po namin ng month of May. Hindi lang po nakafix yung date, pero most of the time po ay May ito nangyayari. Ang family camp po ay pagtitipon po ng mga families affected ng disabilities, pati na po yung individual na may kapansanan. The goal, isa po sa mga goals po ng family camp ay upang kung ang mga pamilyang may mga kapansanan ay alam po natin na they are burdened day in, day out, meaning 24/7 po sila ay nag-aalaga ng kanilang mga kapamilyang may kapansanan. Isa po sa mga layunin po ng family camp ay mabigyan po sila ng pagkakataon, ng pagpahinga kahit sa mga sandali lamang na nandoon tayo sa camp para po makafocus naman po yung ating mga mahal sa buhay sa mga gaganapin na mga kasiyahan at kung ano-ano pong programa doon sa family camp. So, I hope na makaka-join po yung ating mga kapamilya.
2: Ayun, sana po makasama namin kayo sa mga susunod na family camps. At ang isa pa pong major program ng God is Able International Foundation ay yung tinatawag nating Gift of Mobility through our partner churches. Ano po? Through our partner churches, tayo po ay namamahagi ng mga walking devices katulad po ng wheelchair, ng cane. Yeah. Ang maganda po nito ay itong mga pinamimigay natin ay talagang sinusukat, kino-customize.
3: Yes.
2: Para po maging kagaanan talaga sa mga magiging recipient nito.
3: At saka akma doon sa taong gagamit.
2: Oo. And ang isa pa pong major program natin ay yung mga capacity building initiatives po natin. Ang tawag po natin dito ay Building Lives Together. Pwede po itong seminar, conferences, mga short talks about disability. Nakakatuwa po ito kasi we go to churches, we go to schools, ano? We speak to persons with disability, mga pamilya nila at kung sino-sino pa pong mga audience para lamang po magkaroon ng awareness tungkol sa disability. At ang isa pa pong Building Lives Together ay yung course natin in partnership with the Asian Theological Seminary. At meron po kaming good news sa inyo kasi sa October 14, ang batch study na po ng Building Lives Together. Kami po ni Joseph ay bahagi ng batch 1.
3: Yes, batch 1 kami. Mm-mm. Kami po ay pioneer dyan.
2: Yes, tama. Kahit may tayo ay may anak na may disability, di ba? Kinailangan pa rin natin pong umaten dito kasi talagang mas lumalim ang kaalaman namin tungkol sa disability. Again, October 14. Paano po kayo magre-register? Punta lang po kayo sa page ng God is Able International Foundation. Paki-like nyo po. Paki-follow at yung mga numbers na na-mention kanina ni Joseph, pwede nyo pong gamitin yon sa inyo pong pag-i-inquire. So that's who we are, ang God is Able International Foundation. Excited ka na ba sa ating magiging guest ngayon?
3: Yes.
2: Gusto mo ikaw na mag-introduce?
3: Ikaw na.
2: Ako na! Dahil dapat po ang wife ay submissive. Sige, yes. Magsasubmit po ako. Ang guest po natin ngayon, ay wala namang disability, ano po? Kaya lang yung kanyang kalahati ay yung kanyang wife ay meron po. So kaya po natin siya na-invite ngayon para magkwento po siya kung paano nga ba mamuhay ng merong isang may disability, especially wife, asawa. And how long it lasted, ano ang mga adjustment, yeah, na kailangan gawin. Alam ko na marami tayong matututunan.
3: Oo, lalo na si Pastor ay actively involved sa kanyang local church at mga kung ano-ano pang mga related church activities.
2: Yes, so introduce na po namin sa inyo ang ating very special guest for this episode, Pastor Eddie Foronda. Hello, Pastor Eddie. Good morning, good afternoon, good evening.
4: Good morning.
3: Kumusta po kayo?
4: Mabuting mabuti po sa biyaya ng Panginoon.
2: Amen. Ayan. Hindi po namin may papangako na hindi tayo maiyak dito, no? Kayo po ba? Hindi niyo po kailangan mangako, no? Huwag kayong maiyak. Okay lang pong maiyak, ano? Kasi talaga namang nakakadurog ng puso. Pastor Eddie, ikaw po ay isang pastor, isang tatay. Ilan po ba ang anak ninyo?
4: Meron pa akong nag-iisang anak. So solo lang po siya talaga.
3: Tayo isang anak.
2: Okay. Pareho lang po tayo nag-iisang anak at ang kwento po talaga ay iikot ano sa kanyang journey, mm-hmm, sa pagkakaroon ng wife na merong disability. Pwede pong ma-mention yung pangalan ng wife at ano po ang naging kondisyon niya?
4: Yung aking pong asawa ay si Cielo Foronda. Siya po ay meron pong condition na chronic kidney disease. And may kasama rin po siya noon na lupus nephritis.
2: Ayun, so chronic kidney disease and lupus. Ano
4: yes,
2: po? Paano niya po ito nalaman na meron siya? Anong mga symptoms na nag-manifest?
4: Actually, way back 2004, nung nagkaroon po siya, sa office po nila kasi meron pong silang annual physical exam. Mm-hmm. And from time to time po, meron po siyang UTI, urinary tract infection. Binibigyan po ng mga antibiotics pero nagagamot naman po yan. And then after that, again, bumabalik po yung UTI niya. Until such time, ay inirefer na po kami sa isang nephrologist.
2: Hmm. Okay, so anong year po nagsimula yon?
4: 2004.
2: Medyo i-fast forward natin, ano po, kasi si Sister Shelo po ay nasa Panginoon na. Pwede pong i-fast forward lang natin para ang pagkwentohan po natin ay yung in-between. Ano okay, po, 2004. Kailan po bumalik na sa Panginoon si Sister Shelo?
4: Only this year, April 15, 2026, siya po ay... bumalik na at umuwi na sa kanyang tunay na tahanan.
2: Ah, 2004 at 2026, ilang years pong journey yon ano?
4: More or less. Yes.
3: Tama. 22 ilang? Years.
2: 22.
3: 2004, 2026. So 22 years.
2: Yeah, sige po, sa loob ng less than an hour, i-capture po natin yung 22 years na 'yon. Ano, hindi po ganun kadetalyado siguro, pero magandang malaman po natin kung ano ang naging journey. So since she was diagnosed in 2004, Pastor Eddie, did you parang find it serious already? Parang na-alarma na po ba kayo mag-asawa?
4: Yes po, kasi during that time, ang sabi po ng nephrologist niya ay actually, kinakailangan mag-undergo ka ng chemotherapy. So nag-undergo rin po siya ng chemotherapy po siya, pero sabi niya, just to prolong, because during that time po ay talagang mayroong pamamaga sa kanyang kidney. So you need to undergo chemotherapy, and then sabi niya, pero... just to prolong lang, darating yung time talaga na magda-dialysis ka rin. Sabi nga nun ng kanyang nephro.
2: Ayun. So, talaga parang buti naman po ay open siya. Ano, at sinabi agad sa inyo kung ano yung dadaanan nyo. Ano?
4: Yes po. Actually, yung kanyang nephrologist ay very straightforward po siya. Hindi niya parang minsan iniisip na masasaktan kaya yung aking pasyente or ano. Basta sabi niya. Tapos nung sasabihin niya pa sa amin na... pag-aralan mo yung sakit mo, i-google mo sa internet para makita mo, malaman mo kung ano talaga yung sakit.
2: Oh, ganun. So since 2004 at na-diagnose na siya, nag-chemo na siya, ano na pong pagbabago ang nangyari sa buhay niya? Like, may trabaho po siya, di ba? Government employee, tama po ba?
4: Yes po. Opo.
2: Oo.
4: Nagtrabaho po siya, pa rin po siya, nagpatuloy po siya nagtrabaho until 2008. Kasi po sa government agencies, meron po sila yung mga tinatawag ng quarterly ratings. Mm-hmm. So kung meron ka, kung ma-unsat ka doon sa three sunod-sunod na tatlong session, parang ganun, kinakailangan talaga na madismiss ka sa work.
3: Medyo maigpit pala yung pinasukan niya ng trabaho.
2: So ano po nangyari na kinailangan na siyang i-let go?
4: Kailangan talaga po siya na it's either na talagang tapusin niya at madismiss siya or mag-early retirement, mag-avail po siya ng early retirement.
2: Ano po ang ginawa niya?
4: So ang ginawa niya po, nag-early retirement po siya. Kahit pa paano po ay, kahit pa paano meron po siyang pension if ever.
3: Until what year po yan, Pastor, siya... finally, nag-early retirement.
4: Yung 2008 po, right there and then, end ng, actually, magdi-December.
3: Magdi-December ng 2008.
4: Nag-early retirement na po siya.
2: Oo.
3: So, 6 years after po nang ma-diagnose siya, talagang kinailangan niya na po na mag-retiro.
2: 2004.
3: 2008. So, 4 years lang pala. Okay.
2: Oo. Sa loob po ng 4 years na yan, ano na pong nangyari sa mga... sakit niya, yung lupus and yung kidney.
4: Actually, from time to time po ay nasa doctor po kami and even sa hospital. Kasi during that time, talagang pressure rin po kasi sa kanila pong trabaho during that time. Mm-hmm. So talagang sabi ng kanyang nephrologist, added to your sickness ay talagang nakakabawal sa iyo ang may stress. So, talagang ina-advise niya rin.
3: Pero during the time po, the usual naman na wala siyang any assistive device na ginagamit.
4: Wala pa po. Nakakalakad po siya, nakakapag-drive, going to the office. So, ano po, basta pag yung nakapag-check up siya, nakapag-laboratory, tapos nabibigyan po siya ng mga gamot, okay naman po. Malakas pa actually yung kanya pong pangangatawan.
2: Ayun, so okay pa po siya nung first 4 years, ano?
4: Yes po.
2: Kailan po nag-manifest yung parang lumalala na ang condition niya?
4: 2010 po sinabihan na po kami ng nephrologist na magpalagay na po siya ng fistula, AV fistula, yung para po sa dialysis.
2: For the dialysis.
4: But it took for her 2 years pa after
2: nilagyan
4: para nag-start po siya 2012.
2: Ay bakit po ganun?
4: Actually 2012 brother, 2012 po siya nilagyan ng fistula. And then 2014 nag-start po siyang magdialysis.
3: So 2 years pa before siya na magpa-dialysis.
2: Bakit po kailangan?
3: Kayang-kaya niya pa po ba o ayaw niya pa? Whatever.
4: Actually kaya niya, yes, kaya niya po. But at the same time, I think i-prepare niya rin yung sarili niya for that. Kasi parang hindi niya pa matanggap na magdadialysis na siya. Ganun.
2: Ano po ang mas mahirap sa kanyang tanggapin? Yung kidney o yung lupus? Alin ang mas...
3: Ano po yun? Simultaneous? Yung...
4: Noong 2006 po, ayun, nag-manifest po yung lupus through the diagnosis rin na kinandak sa St. Luke's. So, with that po, class 4 po yung lupus niya. Pero praise God, kasi nung mag-start na po siyang mag-dialysis, actually 2010, nakikita na po na parang hindi na po active yung lupus niya.
2: Oh, okay. Bakit po kaya ganun?
3: Po yung explanation ng inyong doktor?
4: Actually, even yung kanyang rheumatologist, sabi niya, sinasabi ng nephrologist mo na you have lupus and even yung laboratory mo. Pero nung nagpa-check up po siya, laboratory exam uli siya, with that, hindi na po active yung lupus niya. Kaya, I think it's a miracle rin.
3: Kasi,
4: a miracle of God.
3: Na-mention nyo nga kanina, pero parang wala kasi kung nakitang sign ng lupus nung first time po namin kayong na-meet, na-visit doon sa inyong bahay. Kasi meron kaming young people back then, nung kami ay mga youth advisor pa, noticeable po yung itsura ng may lupus pagdating sa physical. Yung para namamanas. Pero nung makita po natin si Sister Shelo, wala pong akong napansin na evident related doon sa lupus na sinasabi niya.
2: Oo. So, 2014 po, nag-dialysis na siya. Ano po, kumusta yung progression ng kanyang kidney ailment? Ano nang nangyayari sa kanya since nag-dialysis?
4: Actually, for the first 6 years
2: ng dialysis?
4: Or 8 years. For the first 8 years, kayang-kaya niya po actually na pumunta sa dialysis even mag-isa po siya.
2: Nagda-drive
4: rin po siya. At pagkatapos po siya na nakakatawa, ay pagkatapos siyang mag-dialysis, kasi ang dialysis center ay matatagpuan sa loob ng mall. So after that, namamasyal pa siya.
3: Bumuling pa.
4: Bumuling pa siya.
2: Nag-shopping pa siya. Parang tinitreat niya sarili niya. Ano po?
3: Ibig sabihin po, during those years, wala pang masyadong burden sa inyo. Hindi pa kayo masyadong affected when it comes to time na para bigyan siya ng attention, lalayan, tulungan.
4: Ano lang po, sasamahan ko lang po siya pagpunta doon sa dialysis center. And then after that, iwanan ko na siya para naman ako pupunta doon sa mga different minister engagement
2: So, kailan po si Sister Shelo naging dependent na sa inyo?
4: Nung pumasok na po actually ng pang-10th year niya.
2: 10th year.
3: Ng dialysis.
2: Okay. Ano so, na po yung dependence?
4: Dependence, kinakailangan na na alalayan mo siya sa paglakad. Although 2011 nung mag-start na po siya na mag-wheelchair.
3: Okay.
2: Dahil po?
4: Dahil hirap na po siyang maglakad.
2: So, bakit po daw ganun?
4: Yung kanyang mga muscles na, kanyang legs. Even kung titingnan niyo po yung kanyang katawan, yung tsura ng kanyang katawan, ay nag-deform na rin po siya.
2: Nag-shrink. Nag-shrink.
4: Dati medyo talagang matangkad rin po siya. Pero nung...
3: Actually po, yun ang isang napaka... evident na napansin ko na based doon sa mga photos na nakita ko sa bahay nyo, parang lumiit talaga siya.
2: Ano pong height niya talaga?
4: Actually, ano po siya? Nasa 5'4", 5'5"?
2: Matungkad for a babae. Ano?
3: Nung nasa bed na siya palagi, parang, kasi parang nag-shrink nga.
2: Nag-shrink.
3: May kinalaman po yun doon sa mga bones na sinasabing.
4: Bones, and even may, nung bandang uli po, may problem na po siya sa thyroidism.
2: Oh, okay. So, nagkaroon ng parang iba-iba na ring complication. Ano po? So, yun nga po, sabi nyo, naging dependent na siya sa inyo, kailangan niya ng mag-wheelchair. Saan nyo pa po siya na ina-assist na talaga? Na parang hindi na niya kaya na wala yung assistance nyo?
4: Even po yung ano, yung di ba kasi yun yung bahay namin, meron siyang up and down yung
2: may hagdan. Yes, opo, opo.
4: So before po, yung pang 10th year niya, pag umakyat po siya doon sa hagdan, parang tawag yun, nauuna po siya, tapos ipopos ko lang siya.
2: Okay.
3: May support na sa likod.
4: Pero nung bandang uli po, ay hindi na talaga siya makaakyat. So, ang ginagawa ko talagang physically na pinapasan ko siya.
2: Oh.
3: Kumbaga yung parang katulad ng ibang mga, yung dito sa likod,
4: sa
3: anong
4: po.
3: Tawag doon?
4: Tawag yun?
2: Ang tawag yun? Hunch? Ano?
3: Parang
2: yung mga millennials alam yun.
3: Alibay ang tawag yun sa Tagalog.
2: Oo, so ganun. And then, kailan na po talaga siya nag-stop na hindi na bumababa? Nandun na lang sa room ninyo. Buti na lang may restroom pala, ano?
4: Yes, po.
2: Sa room ninyo, oo.
4: Mga ano po, itong last year, 2025.
2: Ah, so mga 1 year din.
4: One year.
2: Nandun na siya.
4: Kasi, pumasok po siya ng hospital ng around mga April of 2025. From then, hirap na po siya talaga.
2: Mm-mm.
4: And then, na-hospital po siya uli December of 2025.
2: Mm-hmm.
4: And then, ito yung panghuli na April 2026, Holy Week.
2: Ayun, grabe Holy Week. Ano, nasa hospital kayo. Ngayon, kailan niyo po na-notice na nag-shrink na yung body niya?
4: Ayun po yun, yung nag-start po yan mga around 2010.
2: Oo.
4: Pumupunta naman po siya doon sa isang doktor niya. Binibigyan naman po siya ng mga gamot. Pero hindi talaga siya na-address.
2: Pero ano daw po ang explanation? Ba't siya nag-shrink yung katawan niya?
4: Ayun po yung effect ng thyroidism. Hindi po siya na-address, ang sabi po ay ayun yung effect niyan.
2: Ano po ba ito? Hypo? Hyper?
4: Mataas po yung kanyang IPTH ang tawag po nila yun.
2: Oh, okay. Oh, grabe ano. So, mula po nung nag-shrink na siya, hindi na talaga nakakalakad.
4: Hindi po. Hirap na po siya.
2: Hindi. Ano pa po ang kaya niyang gawin noon?
4: Ano po? Pag yung nakakaya niya actually na mag-toothbrush siya.
2: Kaya pa.
4: Pero alayan ko sa bandang likod niya.
2: Ah, kasi baka mabuwan.
4: Matumba. Matumba siya.
3: Nakatayo
4: po siya,
3: okay.
4: Pero nasa likod po ako.
2: Oo.
4: Kaya niyang mag-toothbrush. Kaya niya na kumain rin siyang mag-isa pa.
2: Kaya na.
4: Kaya niya.
2: Oo.
4: Mga later part na lang, yung mga 2026 na kailangan talagang subuan na siya.
2: Oo. Talagang dumating po pala sa time na fully dependent na siya sa inyo. Grabe.
4: Even yung pagpapalit ng damit niya, tapos even yung pagligo niya sa...
2: Kayo na.
4: Ayun po, talagang kinakailangan talagang alalayan man.
2: Oo. Sige po, tanungin natin, kumusta po kayong dalawa? Anong nangyari sa dynamics ninyo mula nung, ayan na nga, parang lumalala yata yung mga sakit ni Sister Shelo? Ano pong mga adjustments ang ginawa nyo?
4: Well, marami pong adjustment kasi unang-una po yan, active po ako sa ministry rin.
3: Mm-hmm.
4: But nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi yung church ay napakalaking support sa amin during those times. Naiintindihan nila, naunawa nila yung kalagayan namin, yung sitwasyon namin sa mga sandali pong iyon. So, sabi po nila sa akin ay naiintindihan ka namin, and then what you need to do is that take care of your wife. Mm. So yun, napakalaking kagaanan po sa aming kalooban. But at the same time, si Sister Shelo po kasi ay siya po yung tipo na kapag wala po siya, kahit may iniinda siya, pero hanggat kaya niya, gusto niyang nasa church siya.
2: Mm-hmm.
3: So even to sama pa rin, gusto, hanggat maaari, sumasama po siya sa mga ginagawa niyo sa church.
4: Yes po, opo. Mm-hmm. Pero nung bandang uli po, yung mga Sunday service, hanggat kaya niya na talagang ano niya, mas gusto niyang na-enjoy niya yung time niya with the fellow believers.
3: Okay.
4: So gustong-gusto niya 'yon. Siya pa nga minsan nagsasabi na mag-church tayo, mag-church tayo. Yung anak ko namin minsan eh, dito na lang tayo, mag-online na lang tayo. Pero siya, sabi
3: gusto niya physical talaga na nandoon sa church.
2: Pero po nung dumating na yung time na talagang kumbaga na immobilize na siya, no, hindi na makapunta sa church, hindi na kayang mag-isa, pumuntang sa restroom, may napansin kayo nagbabago sa parang siguro acceptance sa ugali, no? Kasi sabi niyo nga very positive siya, no, napaka kahit dinadialysis na yan at nagmumoling pa, ano po, meron kayong napansin na nagbabago parang sa kanya?
4: Well, actually, minsan may mga mood niya, minsan, may time talaga na medyo may pagka mainit rin minsan yung ulo niya. Which is normal naman talaga sa atin, kahit tayo.
2: Kahit tayo.
3: Kahit walang nararamdaman eh.
4: But again, ang talagang gustong-gusto ko sa kanya ay yung positive outlook niya that despite of her disability, ay talagang napakalalim yung kanyang pananampalataya sa Diyos.
2: Mm-mm.
4: Or in fact, every morning talaga mas nauuna yan na nagde-devotion. Hindi siya nawawalan ng daily bread. Tapos yung Bible, katabing-katabi niya ito palagi. So, minsan nga sabi niya, hindi ko nakikita na nagbabasa ka ng Bible. Sabi niya ganun sa akin.
2: Na-review?
4: Kasi siya, kasi habang nasa bed siya, doon na talagang nag-ano siya, magkaiba kami yung way. Minsan ganun ang ano niya sa akin eh.
2: Wow, grabe. Ano po? So, kayo po, naramdaman nyo ba na parang meron siyang self-pity or feeling of guilt na hindi na kayo, alam mo yun, naasikaso, kayong mag-ama? Naramdaman nyo ba yun sa kanya na parang may frustration siya?
4: Actually, sa kanya, hindi po namin naramdaman na ano eh. Ang palagi niya po talagang nang sinasabi sa amin ay kahit nasa ganyang kalagayan at sitwasyon, meron siya talagang positive outlook towards life. Ang mahalaga sa kanya ay nagkakaunawaan, ando doon yung pagmamahalan at saka yung pagkakaintindihan sa loob at labas ng tahanan. Kaya whenever sometimes na yun yung anak namin, minsan arguments kami, siya yung parang referee sa amin. Siya yung referee. Ano yan? Minsan gaganunin kami.
2: Mm-hmm.
4: So, napakaganda na yung kanyang balance. Presence. Pang-balansa sa amin.
2: Yung anak niyo po, kumusta niya tinake? Paano niya tinake itong nakikita niya yung nanay niya na nag-regress? Ano po? Paano niya tinitake yun? Anong sinasabi sa inyo?
4: Actually, hindi lang siya nagsasabi kasi siya yung isang...
3: Introvert ba?
4: Hindi naman po siya introvert, pero siya yung tipo na pag tinanong mo siya ng ganun, okay lang. Pero alam ko, nararamdaman ko na hindi siya okay. Like for example, nung pagpasok ngayon itong taon na to, talagang hirap na talaga yung kanyang mami. So para bang dahil nag-aaral po siya, we thought na talagang nakaka-concentrate lang talaga siya doon sa kanyang pag-aaral. Kasi ako naman yung talagang sumasama at talagang nag-aasikaso doon sa mami niya. Pero dumating yung time, especially nung matapos yung SEM na yun, nawala na yung kanyang mami, I found out na meron palang mga subjects na hindi niya natapos mga requirements. It's because labas pasok, but at the same time, check up dito, check up dyan.
3: So affected.
4: So affected siya. Pero hindi lang siya talaga nagsasabi sa amin.
2: Okay. Wow. Grabe, ano, talagang journey ninyo. Pastor Eddie,
4: yes,
2: napag-usapan niyo po ba na anytime she will be gone, kayo po ba ay diniscuss nyo yun? Pinag-usapan nyo?
4: Ayos po.
3: Paano kayo hinihanda?
2: At kailan kayo nag-usap ng ganyan?
4: Actually, matagal na po siyang ano, matagal na pong napag-usapan na na, kahit nung ano pa lang, ang talagang ano niya is that lahat naman tayo ay talagang papunta sa
3: uuwi
4: sa Panginoon.
2: So siya po ang nag-initiate ng
4: siya
2: talk?
4: Siya po yung ano, siya po yung nagsasabi po niyan. At yung sakit niya, sabi niya ganun, parang below the ground, 6 feet under, parang mga ganun, di ba? May mga kasabihan na ganun. So kahit noon pa man, nung nag-start pa lang siya, alam niya yung tindi ng yung sakit niya. So I think during those times talagang God actually prepare her heart already. Talagang na-prepare na ng Panginoon. Or in fact, sabi niya nga, siya pa nga yung, ano, kasi doon sa church, may mga, ang lalakas nila. Pero biglang kinukuha sila ng Lord. Ganun. So parang minsan, sa self-pity na parang bang, bakit sila yung nauna, ang lalakas nila, ako nang ganito, hindi pa ako kinukuha ni Lord. So,
2: mga na naghili pa siya.
4: Opo. And then, pero behind that, ang palagi niyang sinasabi is that, may purpose pa rin ng Lord sa akin. So ayun yung ano niya. And then ano, pag napag-usapan po namin yung kamatayan, ang palagi niyang sinasabi is that yung pagkawala ko naman yung physical na presence ko dito, yes, mawawala ko dito, pero uwi na ako doon sa tunay kong tahanan.
3: Wow.
4: Uwi na ako.
2: Eh kayo po, anong pakiramdam yung pag gano'n na ang mga dialogue niya?
4: Actually, nung mga dialogue, nagsasabi siya ng mga gano'n. Ako, ano siya, meron yung parang nalulungkot ka. Malulungkot ka talaga.
2: Oo.
4: But at the same time, I have that hope, we have that hope actually,
3: yes.
4: Hindi naman siya talaga pupunta somewhere else lang, kundi talaga.
3: Or talagang fuling mawawala or, na.
4: Yes po, oo. Because of that hope that we have in the Lord, talagang it gives us more that kahit na nalulungkot ka, pero because of that hope, you have that joy and the strength that comes from the Lord.
2: Parang, siyempre po, parang yung ganyan kasi alam natin yan, biblically speaking, ganun, and parang theoretical lang alam natin. Mm-hmm. Pero palagay ko po talaga, pag nandun na sa sitwasyon, parang ibang usapan na po, yun, so kayo, okay lang, na pinag-uusapan nyo yun. Parang,
4: yes po. Where in fact po, 3 weeks or a month before the, a month before na talagang kinuha na siya ni Lord. Siya pa yung nagsasabi na, pag mawala ko, yung ating St. Peter nandiyan dyan. Kasi talagang bumili siya ng plan for the St. Peter.
2: Matagal na po yun.
4: Opo, mas nauna sa kanya, tapos isinunod niya ako na binilan ng plan. Tapos kinuha niya na rin niya yung aming pong anak, pero hindi niya na natapos. Actually, 5 months na lang bago matapos.
3: Nung siya ay pumanaw.
4: Nung siya ay pumanaw.
2: Oo, pero nung kinuha niya po yun, may sakit na siya?
4: Actually, meron na po.
2: Meron na siguro nararamdaman. Oo. Ngayon, kayo naman po, Pastor Eddie, how

0: Ako lang yung naiwan sa bahay.
1: Pre-practice kayo, ah.
0: Parang ano lang, parang matagal na, matagal-tagal pa po yun eh. Pero okay. Sabi ko, parang, ano eh, parang, siguro parang ganito yung parang
2: patikim.
0: yung ano. Tapos nung bandang huli, well, I think yung mga pagkakataon pong yun, talagang hindi lang physically, kundi spiritually talagang God prepare me for that na matanggap yung sitwasyon na yan na isang araw ay talagang mawawalan siya doon sa piling namin.
1: Bukod po sa mind and the heart, ano po ang mga iba pang preparations na dapat gawin? Na alam mo po na one day someone na you love will be gone.
0: Preparation, actually, yung physical preparation, I think, napakahalaga siguro na, ano, meron kasing mga Christian families na, ano, na hindi po, ayaw nilang pag-usapan ng kamatayan. Ayaw nilang pag-usapan yung mga sitwasyon na parang, pwedeng mangyari.
2: Yung na, reality na yun.
0: Reality. Pero napakahalaga na, sa tingin ko, napakahalaga na ma-brought out or mapag-usapan yun. Lalong-lalo yung physical preparation. I think napakaraming mga problema minsan na yung minsan, di ba, mamamatay ka na nga, dadalhin mo sa ospital, tapos magkakautang ka pa, mga ganon.
2: Mm-hmm.
0: O di kaya bigla kang nawala, yung mga, alam mo, St. Peter or even yung paglalagakan sa'yo. So parang mga problema 'yon. Yes. Pero because of that, si Shell naging open siya at na-open niya naman niya sa akin, pero nung bandang huli na parang we have this, parang ganun niya.
2: Okay.
0: So we have this, kumuha ko ng ganito.
2: Pinaghanda niya rin pala.
0: Yung merong paghahanda, hindi lang sa spiritual kundi physically, yes. Meron siyang
2: saka
0: paghahanda.
2: Yung practical side. Practical side.
1: Nagbilin po ba siya sa inyo kung anong gusto niya ng setup sa kanyang
0: alam niyo po.
1: Wake.
0: Yes po.
1: Program.
0: Ang nabili niya po ay ayaw niya yung cremation. Ayaw niyang pa-cremate. So sabi niya. Kaya ho, siya mismo bumili rin po siya ng lot for us.
2: Sa kanyang, okay.
0: Oo, kaso ka lang, nung nawala yung kanyang mother, wala silang magamit rin. So pinagamit niya yon. Kaya silang dalawa yung nandoon na sa lot na supposed to be sa amin, parang ganun.
1: Tsaka lumiit po kasi siya, so maliit lang na space na ang kailangan.
0: Dalawa lang po kasi yun yung para sa lot. Dalawang magkapatong doon sa ano.
1: So silang dalawang magkasama. Ayan, so hindi lang po talaga yung spiritual and emotional preparation, ano po, but also, yun na nga, yung very practical reality. Items, yung reality. Ano po, meron pa kayong gustong ikwento or i-share na yung practical preparations?
0: I think, ano yun eh, pag yung ganun na mga sitwasyon, it's very important na maramdaman yung patient or yung asawa mong merong karamdaman na talagang yung pagmamahal mo sa kanya. Yung pagta-take care mo sa kanya.
2: Ipadama talaga yung real na love at concern, yung care talaga.
0: Alam nyo, sabi niya nga po, natutuwa siya kasi marami pong mga cases doon sa mga kasama niya sa dialysis center na nung mag-start na mag-dialysis yung kanilang asawa, iniwanan sila.
1: Oh, as in, hiniwala yan?
0: Hiniwala yan. So, kumbaga, with that, talagang malaki talaga yung pasasalamat niya na during those times ay talagang naramdaman niya yung support ko sa kanya. That even sometimes, sabi ko nga, naranasan ko kung paano pumila sa mga government agencies. Umulan man, dumating yung time na bumabagyo nga. Pero nakapila pa rin ako sa isang government agencies para lang just to ask guarantee letters para makahelp doon sa kanyang medication.
1: Mm-mm. Ang isa pong nakita nating concern dito kasi yung finances talaga, imagine

0: yun nga po, kahit may preparation na siya, no? Pero you still had to parang pila-pila doon sa mga government
1: yung
0: institutions.
1: Yung hospitalizations and yung medications kasi talagang long-term and continuous.
2: Right po.
0: Oo. Ano po ang pwede niyong siguro advice o tip para, you know, yung hindi ganun katindi yung effect financially sa bulsa ng mga tao na dumadaan sa ganun?
2: Maging ano po, tawag nito, maging matyaga na pumunta doon sa mga pwedeng puntahan at hingyan ng tulong. Mga government agencies actually. Even yung mga, may mga NGOs na tumutulong. And ang kagandahan po dito, alam nyo po, kahit na nung may sakit po siya, during the COVID times, ano po siya kasama ko po na nagpapamigay ng mga goods doon sa mga kapwa niya PWDs doon sa part ng Muntinlupa City.
1: So, nakaka-join pa po siya.
2: Nag-join po siya. COVID time po yun. Bawal ang lumabas. Pero dahil nga PWD siya, pwede siyang pagkatapos na mag-dialysis, magpapamigay kami ng ano. Sabi niyo, sama ko.
0: Ayan, Pastor Eddie, the day finally came.
2: Yes, po.
0: Yung pagbabalik niya sa kanyang tunay na tahanan. Napag-usapan niyo naman na yan, no? Pero ano po ba talaga nung nangyari na when the doctors broke the news na she's gone physically? Ano na po?
2: Actually po, ang napakaganda po dito ay yung kanyang pagkamatay ay hindi po nangyari sa hospital.
0: Ah, naiuwi niyo pa sa bahay?
2: Yes po, kasi Holy Week, pumasok po kami ng hospital. Pero before the resurrection Sunday, ay supposed to be ay kinakailangang ipasok siya doon sa ICU. Para bigyan siya uli ng tubuhan siya. Pero sabi niya, hindi, uwi na lang tayo.
1: Nag-decline na po
2: siya. Gusto ko nang umuwi.
1: Intubate.
2: Opo. So talagang ano siya, gusto na niyang umuwi. At kahit gaano man yung pamimilit ng pagpapaliwanag ng mga doktor sa kanya, pero ang sabi niya, uwi na ako. Uwi na tayo. Sabi niyang ganun sa akin.
1: So, pinasign po kayo ng waiver?
2: Waiver po. So, nagsign po kami ng waiver. Kasi ang sinasabi nila sa akin, nakakapagsalita naman siya. So, wala tayong ibang gawin, kundi sundin yung kanyang sinasabi. Kasi by law, sabi niyang ganun. Hanggat yung pasyente
0: able to decide,
2: ay siya yung masusunod. At kahit kami gusto naming mga doktor na ito dapat, pero dahil yun yung kanyang decision, we should honor her decision.
0: So gaano katagal po yun when you were discharged from the hospital and then the day
2: it took,
0: that you finally went?
2: More or less mga 3 days po.
0: 3 days lang?
2: 3 days.
0: You knew it was coming? Nandun po ba kayo sa tabi niya?
2: Yes po. Opo.
0: Nung sa huling hininga?
2: Opo. Ang nangyari po ay nung nasa hospital, ang ganda nga, nung nasa hospital po ay gustong-gusto niya merong nagre-request po siya ng lechon.
0: lechon. Bakit po favorite niya ba ang lechon?
2: Hindi naman po, pero gusto niyang may lechon during the Holy Week. Holy Week. Siya. Wala po kaming maano-an ng lechon.
1: Mabibili na halos.
2: Opo. So nakauwi po kami. Tapos yung talagang yung araw na kinuha na siya ni Lord, dumating yung kanyang kapatid na malapit lang sa amin rin, nakatira sa malapit na subdivision sa amin. May dala siyang lugaw na merong lechon, pero lechon kawali.
0: Lechon pa rin.
2: Lechon kawali.
0: Topping.
2: So ayun po, siya, tuwang-tuwa siya. So kumain siya. Pagkagising niya yung that day, Wednesday, April 15, pagkagising niya, unang niyang ginawa ay nanghingi siya ng yung face towel niya, tapos pinapunasan niya yung kanyang face. Pinapalitan niya yung damit niya.
0: Okay.
2: So pinalitan ko pa yung damit niya. Tapos dumating yung kapatid niya, kumain po siya, nag-request po siya ng soft drinks pa.
0: Ano po ba yun? Pero hindi po siya, hindi naman siya dating ganun.
2: Eh, minsan umiinom naman po siya na talaga, ng talaga ng soft drinks, pero that day talaga sabi niya, soft drinks, coke.
0: Naubos niya po.
2: Hindi po, hindi niya pero, na naubos. Pero sa ang ano ko nga worry ko pa that time eh, baka mabulo, machok po siya. Oo. Pero sabi niya, hindi, sabi yung gano'n. So, may straw po yung ano niya. Nakainom po siya. Actually, nakalahati niya yung yung maliit na ano.
1: Yeah.
2: Naka-plastic na ano. So, nakalahati niya pa po yun.
0: Ano pa ang una niyo nasabi nung, yun na nga, last, after the last breath?
1: So, nandoon po kayo mismo.
2: Nandoon po kami. Ito nga po, ano na siya. Pagkatapos pong kumain ay parang tahimik na siya, nakatulog na. So, we thought talaga na natutulog na siya. So, kwentuhan kami. Nasa tabi ako, sa bandang paanan niya, ando doon yung kapatid niya, tapos yung anak namin. Tapos nung bandang huli, habang nagkukwentuhan kami, biglang napatingin siguro yung anak ko. Tapos ang sabi niya sa amin, Daddy, parang hindi normal si Mami. So sabi ko, hindi, natutulog si Mami, huwag kang maingay kasi natutulog si Mami. Pero sabi niya, hindi Daddy, hindi normal si Mami. So lumapit na po yung anak ko, ako naman na, since nasa tabi niya. So parang hinawakan ko naman yung kamay niya. Tapos sabi niya sa akin, Daddy, akin na nga yung pang BP, yung pangkuha ng blood pressure. Tapos kinuhanan niya ng blood pressure, nag-e-error na po yung pagkuha ng blood pressure. Tapos sabi niya, yung oximeter, Daddy, akin na yung oximeter. So inilagay ulit po yung oximeter. Wala na rin po, hindi na niya marireed. So tapos nung bandang uli, ang ginawa ko, hinawakan ko yung kamay. Alam mo yun yung para bang hawak mo pero parang wala na siyang control na parang ano. Tapos sinubukan hawakan dito sa bandang leeg, yung pulse niya, even dito. Sabi niya, Daddy, wala na si Mami.
1: Ganun lang. Ibig sabihin po, hindi nag-struggle.
2: Hindi po siya nag-struggle, parang natulog lang talaga siya. No?
1: Any sign na nag-aagaw.
0: Nakakain na siya ng lechon eh. No? At
2: parang ano
0: na.
2: Nga eh, during that time, parang hindi man lang yung parang, alam mo yun, yung parang last breath, yung ban niya na parang may marinig kami or something ano.
0: Wow.
2: Wala, hindi po namin na malayan lang na wala na pala siya. That time po talaga ano, doon lang talaga ako ano.
0: Oh, reality.
2: Yeah. Oh. Pero ano, sabi ko nga, sabi ko, wala na si Mami. Wala na si Mami. Pero, umuwi na siya. Pero ang ano lang, ang malaking kagaanan lang sa amin yung that time. Peaceful siya na.
1: Yeah.
2: Nawala.
1: Tsaka hindi nagparamdam ng mga struggles. Kasi maraming ganyan na ang nangyayari, parang may bitterness. Kumisan kin-question pa yung kasalukuyang kalagayan niya, bakit sa kabila ng kanyang faith, sa kabila ng paglilingkod sa Panginoon. Nakaka-amaze, no? Nakaka-amaze po na parang yung cravings niya lang ay kanyang natupad and then
0: tapos
1: natulog.
0: Tapos yun na, go na siya. Oo. May mga, syempre po, may mga nakatuwang naman siguro kayo, no, na nag-prepare para sa, you know, yung mga kailangan niya para sa wake.
2: Opo. Malaki yung family. Ando doon po yung family niya na sumuport. But at the same time also, napakalaki pong tulong yung Christian community. Okay. Yung community.
1: So, pero mayroon po ako kanina pa itong gusto kong itanong. Yung, di ba, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, bilang mga lingkod po tayo, paano po talaga yung preparation in a sense na yung Although may faith po talaga tayo eh. Yeah, pero yeah, yung pag dumadating na nga po yung reality, or even ini-imagine pa lang po natin, paano nyo po talaga yon prepare yung inyong isip, yung inyong emotion, knowing na matagal naman yung preparation time eh.
2: Yeah, yeah,
1: pero
2: yeah,
1: just the thought kasi, is paano po yun sa inyong karanasan po, paano nyo po talaga fully na prepare yung emotion ninyo at sarili ninyo? Especially yung thought na that time talaga na mangyayari yon. Kasi ako, may mga times na nagkakaroon ako ng parang imagination na if ever ganito, ganito, ganito. Mm-hmm. Parang wala akong concrete na masasabing ganito ang magiging decision ko or magiging countenance ko.
2: Mm-hmm.
1: In case, halimbawa, isa sa mga loved ones ko ay kuhanin na ng Panginoon.
2: Mm-hmm.
1: Sa akin po, hindi ko pa yun inaabot yung point na naihanda ako ng aking Diyos doon sa area ng mind, ng emotion. Yun po.
0: Siguro ako, magtanong ako, talaga bang dadating ka sa point na handa ka?
1: Opo.
0: Talaga ba? Kasi look at you, di ba? Parang prepared eh. Pero pagdating nun, wala eh.
2: Yeah. Nung nangyayari po yun, actually, nung nakikita ko pagda sa hospital, may time lang na parang nalulungkot ako. May time lang na parang yung siyempre nasasaktan ka kasi nakikita mong naghihirap siya doon sa kanyang kalagayan. Pero napakahalaga po yung mga panahon na talagang alam mong hindi ka nag-iisa sa mga panahong yun.
1: Yeah.
2: Spiritually speaking, kung yung buhay mo talaga ay naka-anchor sa Panginoon, inihanda ako ng Panginoon doon eh. At inihanda rin ako ng Panginoon na talagang binibigyan niya ako ng lakas para mapaglabanan ko lahat ng yung mga sitwasyon na hindi ka nais na mangyari. Lalong-lalong sa mga panahon po ngayon. Noong nangyari po na talagang nung nawala na po siya sa amin, yes, nalungkot po kami. Pero again, yung pagkalungkot na yan ay nasuklian ng pagmamahal at nasuklian ng countenance ng Panginoon. Napakalaga yun yung countenance ng Panginoon eh sa mga panahon na talagang nandiyan ka na sa mga sitwasyon na yan. May mga panahon na parabang nanghihina ka na. Pero alam mong meron kang kasama na anumang sitwasyon, anumang panahon ng iyong buhay, hindi ka niya iiwanan. Ayun yung napakalaking consolation, comfort rin on our part. Lalong-lalo na sa akin. Kasi yung aming anak, parang minsan sinasabi nila, parang hindi affected si AJ. Parang ganun.
1: Madaling maka-adjust.
2: Madaling maka-adjust. Sabi ko nga, may mga panahon na kapag ako'y nag-iisa sa bahay ngayon.
0: Same room
2: and same bed.
0: Same bed
2: na doon rin po siya tawag nito. Kinuha ng Lord. Yung parang pag tinignan mo bawat angulo or bawat suloktag ng
0: gamit niya.
2: Yung mga gamit niya, lalo-lalo yung mga gamit niya ngayon, parang hindi ko pa yung parang sinasabi nga minsan ng mga kapatid niya, anong gagawin mo doon sa mga gamit niya? Parang, sabi ko, andiyan lang sila. Sabi ko, gano'n. Okay. So, parang ano lang. So, parang I think, yung physically, emotionally, spiritually, talagang
1: yung presence talaga ng Panginoon.
2: Yes, the presence of God. Very important po.
0: Kumusta ka po ngayon, Pastor Eddie? And si AJ.
2: Sabi ko nga, moving. Moving and copying up. Copying up. Where in fact, ito nga po, maraming mga nagbukas na mga kawain. Sabi nga nila, oh, busy-busy ka na ngayon. Sabi ko, o naman, kasi yung mga panahon na parang, yes, busy naman ako before, nakita nyo naman na talagang ayaw ko yung parang nakaupo lang, sabi kong ganon. Hindi nyo ako nakikita sa office, mas gugustuhin ko na nasa labas ako. May mga taong akong nakakakwentuhan. So, mas gusto ko po yun yung buhay na yun. Kaya, I keep myself busy with doon sa, especially sa mga gawain ng Panginoon.
0: Si AJ po, kumusta naman siya?
2: Si AJ po ay, ayun, nagpapatuloy po sa pag-aaral. Hopefully by next year, he will tapos be graduating.
1: Ano po yung kinuha niya?
2: SRM po siya. Okay. Hotel and Restaurant Management.
0: Ano po ang pinakamahirap? Yung mawala ang iyong kabiyak.
2: Sa ngayon po ay syempre you are the father, you are the mom. you are the one doing all the
1: house chores
2: mga ganun. Mga budgeting, even yung alam mo yun, lahat na, so sabi nga ng anak ko minsan eh, Daddy, dadalawa na nga lang tayo eh. Sabi, may mga time na parang gusto niya palaging kami nasa labas at kumakain. Sabi ko, hindi naman kailangan yan anak kasi meron naman tayo yung parang kinakailangan pinaggagastosan. So,
0: hindi rin healthy.
2: Yes. So, sabi ko sa kanya, kahit hindi porket dadalawa tayo ay palaging nasa labas tayo. Kumakain. So parang yun yung time na kung noon meron kang katuwang na parang kakwentuhan rin ng aming anak, pero ngayon talagang all done.
0: Apo. Bigyan po namin kayo ng pagkakataon na magbigay ng words of comfort and encouragement para dun sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Sige po.
2: So sa ating mga kaibigan na siyang merong mga kamag-anak o di kayo mismo yung either yung asawa nyo or yung anak nyo ay merong sakit or merong karamdaman, ay ito yung mga panahon na kung saan ay talagang maramdaman nila yung tunay na pagmamahal nyo, pagkalinga, pag-aaruga sa kanila. Padama nyo yung talagang wagas na at busilak na pagmamahal nyo sa kanila. Ito yung mga panahon na kung saan damayan nyo sila sa kanilang mga laban, sa kanilang kahit nasa banig po sila ng karamdaman. Sa mga kaibigan natin na mayroon pong kumbaga pumanaw na or either malapit ng bumalik or umuwi sa Panginoon, napakalaga na sa mga panahon pong ito ay patuloy na ilagak nyo yung pananampalataya nyo, yung pagtitiwala nyo sa Panginoon. Maganda na talagang napag-uusapan. Yes, napag-uusapan nyo yung kamatayan. Talagang ito yung reality na nang ng buhay. Isang araw ay tayo po ay uuwi sa ating pong tunay na tahanan. Sabi nga, we are just pilgrims in this world. All the things that are in this world are just temporal. So, kumbaga, habang buhay pa yung ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na, hayaan po natin mahalin po sila. Pero kapag umuwi na sila sa Panginoon, hayaan po natin yun yung ating pong buhay, yung, especially doon sa mga may iwan ng pumanaw na ating pong mga mahal sa buhay. Hayaan po natin na sa mga panahon pong yun, yung comfort, napakalaga po yung comfort ng Panginoon, ang siyang patuloy na maranasan natin at pag-ariin yung kanyang kapayapaan sa ating pong buhay. Yes, mahirap. Mahirap po, Pero yung kagalakan ng Diyos ang siyang tunay na siyang ating kalakasan sa buhay.
0: Ayan, maraming salamat po, Pastor Eddie.
1: Po.
0: Ngayon naman po, ipapag-pray kayo ni Joseph at si AJ. Ano po? Yes, sige po. Samahan niyo po kami as we pray for Pastor Eddie. Sige po.
1: Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa buhay ni Pastor Eddie at ng kanyang anak na si AJ. Salamat Panginoon dahil sa inyong biyaya at kagalakan na nadarama nila sa kabila ng pagpanaw ng aming kapatid na si Sister Cielo, ang kanyang kabiyak at ang nanay ni AJ. Lord, salamat sa sustaining grace ninyo, sa joy in the midst of loneliness because of the loss. We pray, Lord, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na maging kagalakan ng mag-ama, Panginoon. Kayo ang maging kalakasan at kayo ang patuloy na tumulong sa kanila upang magpatuloy sa buhay na may maganda pa rin pananaw sa buhay dahil ang buhay nga ito sa lupa ay temporary, Panginoon, subalit sa presensya ninyo, Panginoon, ay mayroon pong kapayapaan at sa presensya ninyo, Panginoon, ay wala nang hirap, wala nang luha, wala nang pagtangis. Subalit sa amin na mga nandito, Panginoon, for Brother Eddie and Pastor Eddie and his son, we just lift them up to you, Lord, to continue to sustain them, allow them to go on with life, mag-move on, Panginoon. Every day, maranasan ang inyong presensya, ang kagalakan na nagmumula sa inyo dahil kayo lamang, O Diyos, ang may kakayanan at may kapangyarihan upang ipagkaloob ang kagalakang ito sa kabila, Panginoon, ng pagkawala ng kanyang kabiyak. Lord, maraming salamat sa buhay ng aming kapatid na ito, si Pastor Eddie at ng kanyang anak. Patuloy niyo po silang gamitin sa ministeryo na inyo pong ipinagkakatiwala sa kanila sa church ministry and other outreaches na meron po sila at maging sa kanyang partnership with God is Able. We thank you, God, for his life, for his ministries, and I pray, Panginoon, na patuloy na kayo ang siyang mag-provide sa lahat ng pangangailangan at katagpuin sila sa araw-araw. O Diyos, maraming salamat po muli. Amin pong binabalik ang lahat ng pasasalamat at pagpuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.
0: Amen. Maraming salamat po. Thank you, Pastor Eddie.
1: Pastor Eddie.
0: Ayan po, dumating na naman tayo sa bye-bye time dito po sa ating program, God is Able. Sana po ay na-inspire kayo, nakatulong po ang episode natin ngayon through our guest, Pastor Eddie Foronda. Maraming salamat po, mga kaagapay, sa inyo pong pakikinig sa FEBC Radio TV at sa panonood ninyo sa Facebook Live and syempre naman sa YouTube channel ng 702 DZAS. Maraming salamat po. Ulitin lang po namin ang invitation na mag-enroll po kayo sa ating Building Lives Together. Ito po ay isang kurso in partnership with the Asian Theological Seminary. Mag-start na po ang klase sa October 14. Ayan, maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
0: Opo, salamat po. And sana po ay samahan niyo ulit kami sa next episode ng God is Able. At ito po ang lagi nating sinasabi sa pagtatapos, from disability to possibility.
1: Maraming salamat
0: din kay Liz. Thank you po, Pastor Eddie.
1: Thank you, Pastor Eddie.
0: Bye, everybody.
3: God is Able, from disability to possibility.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
2: Good news to all the world.
3: Hello mga bata! Ako naman gali si Teacher Del. Welcome naman sa aton nga JNC Online kag JNC on air. Wow! Wabi mga kids! Damo-damo na gid kita nga mga radio station nga naga-partner para makilala gid si Jesus sa tanan nga mga kabataan diri sa aton nga mga lugar. Kaya hello, hello sa mga nagapamati dira. Mayong adlaw gid sa inyo. Kumusta ka mo? Balanyo, another naman ang aton nga lesson. Padayon naman sa lesson na naton last week. Mga bata, may nahadlok bala ka mo nga i-share si Jesus sa iban? Kay base kadlawan ka mo sa inyong mga friends or classmate? Or base hindi ka mo patihan? Kay ikaw gani, wala ka gabag mo, i-share mo pa si Jesus? Balaan mo sa aton nga lesson today, tun-an tagid kung paano maging maisog para hindi kita mahuya sa pag-share sa word ni God sa iban. Kaya, ang aton nga word up today ay tandaan, God gives courage! Oo mga bata, ang aton nga word up is nagahambal, si God nagahatag sang courage sa aton or boldness. Hindi kita mahuya sa pag-share sang iya nga word or i-share si Jesus. Kaya tara na mga kids, lantawan ta kung paano magkaroon sang courage.
4: For your time naman kita mga kids, and ako gali si Ate Abby. Mga bata, nakaagi na ba kamo sa situation nga hindi nyo gidbala na nuhimuon nyo? Mga bata, humble sa James 1:5, anyone who lacks wisdom should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to them. He promised ni God na if ara man ta sa situation nga kailangan natin sang bulig or wala, willing gid siya nga maghatag sa aton sang guidance. Kaya subong, i-ask natin si God for guidance and wisdom. Let's pray to God nga buligan niya ta sa everything nga ma-experience natin. Sige, let us pray. Lord Jesus, thank you sa adlaw nagihatag mo sa amon. Lord, sorry sa mga sala namon nagihimo na hindi mo gid nagustuhan, dear God. Lord, thank you dahil may hope kami sa imo. Thank you for dying on the cross to save us from our sins, Lord. Lord, thank you for your guidance, Lord, sa amon, sa daily life namon, dear God. Lord, continue to help us, dear God, to always have wisdom, dear God. Lord, give us the strength to do yung imong will, dear God, to do yung right thing, dear God. Lord, buligal gid kami sa mga ginahimo namon, Lord. Give us wisdom and guidance, dear God, throughout all of it, dear God. Thank you for your promises, dear God, and imong lessons sa amon, Lord. Thank you, dear God. In Jesus' name I pray. Amen.

0: mga bata, kung maglakad ikaw sa isa ka lugar, ano ang kinahanglan mo na hindi mo tultulan nga lugar? Diba, kinahanglan sa subong sa aton, may ara kita sa ginagamit nga GPS, direksyon, para hindi ka magtalang, kag hindi ka mag, matultulan mo gid kung din ikaw palakat. Halimbawa naman sa bagong gamit, diba, may ara sa ginagamit nga manual, may ara sa direksyon kung paano siya gamitun para hindi ka mag mali o hindi maguba. Sa aton man nga memory verse subong nga adlaw, mga bata, magatudlo man sa aton ano ang tama nga direksyon kag sino ang pwede makahatudlo sina sa aton. Kag of course ang aton nga memory verse makita diri sa Bible. Kag ang Bible, mga bata, isa gid ka libro nga ginhatag sa imo kag sa akon sa Ginoo nga madamo sang mga nakasulat diri nga importante nga mabalaan mo. Kay ang nagabasa sang Bible ginatagaan sang Ginoo sang kaalam para mabalaan ang kabubuton sang aton nga Ginoo. Kagang aton nga memory verse makita diri sa Old Testament sa Book of Proverbs chapter 3 verse 6. Basahon ko anong ginhambal diri. Siling ang hambal diri, in all your ways acknowledge him and he will make your straight path, or he will direct your path. O yan, sige, tanawin natin diri sa aton nga screen. Ara, nakita ninyo? So, ano bala ang buot silingon sang aton nga memory verse, mga bata? Nagambal dira, in all thy ways, or in all your ways. Buot silingon sini, mga bata, ang ginahambal diri nga ways, kung paano ang imo nga kinabuhi nga ginagamit mo gid, or ara gid ang Ginoo, paano bala ang ginahimo mo sa kada adlaw, diba? Sa kada adlaw, mga butang nga ginahimo naton is nagakaon kita, nagatulog ka, or nagahampang, nagakato sa eskwelahan. So ina nga mga butang, no, adlaw-adlaw man naton nga ginahimo, labi na gid ang mga desisyon or plano nga ginahimo man naton. Anong siling pagid sa aton nga verse? Acknowledge him. Anong buot silingon naman sini? Kinahanglan sa tanan mga himuon, imo gid nga akuon nga ang Ginoo amo ang may karapatan gid sa sina nga tanan. Kag kung ano ang imo nga mga desisyon, ano ang imo nga mga plano, imo gid nga isalig dira sa Ginoo. Amo na ang pagpakita or pag ginhambal diri nga acknowledge him. Isalig mo gid dira sa Ginoo nga siya gid ang imo nga manugbulik, siya gid ang magahatag sa imo sang kaalam, siya gid ang magahatag sa imo sang kusog sa paghimo sang mga butang nga kung sa diin siya ang malipay anuman ang ginahimo mo sa imo nga kinabuhi. And last siling dira, he shall direct your path. Ano buot silingon naman sini? Kay kung ikaw gina-acknowledge mo ang Ginoo nga siya gid ang ginasaligan mo sa tanan mo nga ginahimo, plano, desisyon, ang siling sang Ginoo diri, oh, siya man ang maga guide sa imo, ibuligan niya ikaw nga ang imo mga desisyon mangin maayo ang resulta, ang imo mga plano mangin maayo man ang resulta. Sa tanan mo nga himuon, siya gid ang malipay dira sa imo kag siya gid ang imo nga sundon. So ang aton nga memory verse padayon nga nagapadumdum nga is always magsunod sa Ginoo kag isalig gid dira sa iya ang imo nga life, ang imo nga kinabuhi. Gani ko ikaw bata nga nagapamati subong kag nagatan-aw nga wala mo pa ginbaton si Jesus nga imo nga Lord and Savior, mabudlayan gid ikaw nga isalig sa iya ang imo nga ginahimo mga desisyon kag plano. Kinahanglan batunon mo ani siya nga imo nga Lord and Savior sa imo nga life, sa kapa nga mabuligan kag gid sang Ginoo nga sa tanan mga himuon masunod mo siya kag mapalipay kag masalig mo gid dira sa iya kag mag-guide kag gid sang aton nga Ginoo. Pero kung ikaw naman nga bata subong nga nagatan-aw kag nagapamati, nga dugay na nagbaton kay Jesus nga imo Lord and Savior, gusto niya nga sa padumdumon mo pirmi nga magsalig ka gidira sa iya sa mga plano mo, mga desisyon mo sa adlaw-adlaw, sa pag-eskwela, sa panimalay mo na or kung sa anuman nga aspeto sang imo nga kinabuhi, kinahanglan, dumdumon mo nga siya ang Ginoo nga magagayad gidira sa imo. Pangayoon mo gitang iya nga kaalam kay anak ka naman sang Dios. Sige, para ma-memorize naton ang aton nga memory verse. May mga words kita nga i-shout, okay? Una nga words is yung ways. Pag-abot sa ways, kusugo naton pag-basa ang word nga ways. Okay, ready na tanan? And go! Proverbs 3:6. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Proverbs 3:6. Okay, another naman nga word. Ano naman ang idugang natin ng word? Direct. Okay, so dalawa na. Ways, tapos direct. Okay, ready? Proverbs 3:6. Dira mag-umpisa, dira manta mag-end. Go! Proverbs 3:6. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Proverbs 3:6. Okay, last na lang nga word. Anong last nga word na i-shout naton? Path. Okay, sige. So, ready? Tatlo na ka-words. Ways, direct, and path. Okay, ready? Go! Proverbs 3:6. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Proverbs 3:6. Dumdumagid natin ang atin nga memory verse, mga bata! Para naman sa atin Bible lesson, mga bata, sa liwat, ari naman si Teacher Kat. Sino diri sa inyo ang bata nga hilig siya magsulat? Halimbawa, may arasang manami nga natabo sa imong kabuhi o mga pangyayari sa imong kabuhi, ginasulat mo ina sa imong notebook o ginatawag nga journal. O ano, kung may ara ka gusto nga maalala, isulat mo ina sa notebook mo. Pero, paano kaya mga bata kung magsulat ka sa isa kabutang na sa ulihi may ara gid sang maayo ina nga resulta nga makasave sang madamo nga mga katawhan halin sa peligro. Balaan mo bala mga bata ang sang unang panahon ang mga hari nagasulat sila sa ila ginatawag nga record book. Ginasulat nila dira ang mga pangyayari nga mga maayo during sang ilang reign bilang isa ka hari. Ang Bible nagahambal mga bata nga ang Ginoo naggamit siya sa ginagamit niya nga mag-abot ang tiyon nga magamit niya git nga ang mga analista sa sina nga record book may ara git sa amazing nga matapo or may ara git sang purpose nga maalala git sang tanan ang ina nga pang yayari. Isa ka adlaw mga bata makita natin diri sa picture o isa ka adlaw sang si Mordecai nagapungko siya sa gawas sang gate sang palasyo kung diin ara dito ang hari. Balaan mo bala kung naalala mo bala kung sino si Mordecai? Si Mordecai, di ba? Amo na siya ang kasi ni Queen Esther. Kag isa kagabi habang nagapungko siya dito sa gawas ang gate, napatian niya ang duha ka guardya mga bata. Napatian niya ang ilang pagplano kung paano patyon ang hari. Gani sang nabalaan na siya sang napatian ni Mordecai mga bata. Nag-isip gid siya, may ihambal niya ina kay Queen Esther. Gani ginhambal niya kay Queen Esther ang plano sang duha ka guardya. Kagsang na-receive ni Queen Esther mga bata ang plano sang dadalawa ka guard niya patyon ang hari, dali-dali siya nga nagpadala
1: Adali-dali niya naging pabalo ina sa hari mga bata sa sina nga tikon kung ano ang plano sang duha ka kuwardya. Gani mga bata, ang hari ginpa-aresto niya dayon ang duha ka kuwardya kag iya gina-discover nga guilty sila. Kagbalan mo bala kung ano ang natapo? Gisintensyahan sila sang kamatayon tong kuwardya nga nagaplano nga gusto nila patyon ang hari. Balaan mo bala mga bata ang ina nagapakita nga God is in control sa sina nga sitwasyon. Kay nga aman, always natong dumdumon nga ang Ginoo is in control. Ginagamit naton ang word nga ang isa nga ginatawag God is sovereign God. Buot silingon, siya ang Diyos nga may control sang tanan nga sitwasyon. Kay nga aman, insigurado niya git nga safe pag hindi mapahamak si Mordecai bangod sa tunga natapo. Gin-safe niya gid no nga kung sa diin bangod sa tunatabo na save ang kapuhi sa hari. At the same time, si Mordecai wala man napahamak. Dahil sa natapo nga to mga bata, ang hari sa satong tikon ginsulat niya. Gihambal diri o, ginsulat niya ang ina nga pangyayari sa iyo.

grabe siya kahambog. Kagrabe gid siya ka manggaranon. Sa sinaangation mga bata, si Haman naging isa siya ka pinaka-powerful nga tao sa kingdom. Gani, pamot siya naging na-promote si Haman, naging pinaka-powerful siya sa sunod sang kingdom nga ginapagaharian ni King Ahasueros. Balan mo bala bata kung ano ang iyang ginkuman? Gin-order niya nga ang tanan nga official or ang tanan nga gin-order niya nga ang tanan nga royal official nga nagatrabaho dito sa kingdom, dito sa gate na gabantay. Ginkuman niya. Magkada mag-agi siya, mag-bow down sa iya ang mga tao. Gusto niya nga magduko ang mga tao sa iya ang mga bata para sa pagpakita sa pagrespeto dira sa iya. Ging humble diri mga bata o nga na-enjoy gid si Haman nga magwa sulod dito sa palasyo. Kay na-enjoy siya nga makita ang mga tao nga nagaduko gid dira sa iya. Ang tanan nga nagatindog basta palapit na si Haman nagabaw down gid mga bata. Pero wala na notice ni Haman nga may ara sa isa ka official nga wala gid nagduko sang iyang ulo, wala gid nagbow down every time nga siya mag-aagi. Siya amo si Mordecai mga bata. Pero ang iban nga official dito nga notice gid nila nga si Mordecai nagadisobey sa command sang hari nga magbow down dito sa kay Haman. Gani mga bata, di pa mampot nila si Mordecai. Nga nag-disobey ikaw sa kumad, nga wala ikaw nag-bow down. Nagsabat si Mordecai, kay ako isa ka Diyo. Balaan mo bala mga bata, si Mordecai, nahibaluan niya ang pamatasan or kinaiya sa pamilya at the same time kinaiya ni Haman. Kaya nga aman, si Haman, grabe siya mag-punish or maghimo sa mga terrible things sa mga Jewish nga mga tao. Kaya amugid ato ang nagpakita sa kay Mordecai na hindi niya kid gusto mag-bow down sa kay Haman mga bata. Balaan mo bala mga bata,

git si na Haman. Git paagig nakita, git pakita niya git ang kaagig siya sa kay Mordecai. Gani nag-promise siya nga i-destroy niya git si Mordecai. Kagang iban nga mga katawhan, mga bata nga naga kapag ang iban yung mga katawhan nga wala nagasunod dira sa iya. Gani mga bata. Naghambal siya nga i-destroy niya ang mga katawhan nga mga tao nga nagasimba sa matuod nga Diyos or ang mga tao nga mga anak sa Ginoo. Pero balaan mo bala mga bata nga si hindi lang si Haman ang gusto mag-destroy sa mga katawhan sa Ginoo. Una-una dira wala sang iban kundi si Satanas sa mga bata. Ginatry niya git nga i-destroy ang mga katawhan sang Ginoo. Pero wala gid sa makastop sang plano sang Ginoo nga gamiton niya ang mga ang Jew as part sang iyang great rescue nga plano para luwason ang mga katawhan halin sa sala. May balaan mo bala mga bata nga thousand of years ago before pa si Haman kag si Mordecai naging anak sa sini nga kalibutan, ang Ginoo may ara nga gin promise Savior nga halin sa lahi gid sa mga Jew. Ang promise Savior i-anak. Ina nga promise Savior wala sang iban kundi si Jesus Christ mga bata. Sino bala si Jesus Christ? Siya ang regalo sang Ginoo para sa imo kag para sa akon. Ano bala ang iya nga ginhimo mga bata? Ang iya nga ginhimo, ginantos niya ang tanan niya kasakit dito sa cross. Ginlansang siya mga bata. Napatay siya, ginlubog, kag nabuhigit pagkatapos ang tatlo kaadlaw. Ginhimo ina ni Jesus mga bata para ang sala sang katawhan sang Ginoo magkaroon gid sang kapatawaran. Kay ang sala, balaan mo bala, amuna siya ang nag-destroy sang imo kag sang akon nga relasyon sa Ginoo. Kay pwede kita makasalat sa aton isip, sa aton hambal, kag sa aton ginahimo ng mga butang na hindi gid makapalipay dira sa Ginoo. Kag amuna siya ang nagpahiwalay sa imo dira sa Ginoo. Kay ang hambal diri mga bata sa pulong sang Ginoo sa 1 John 4:14 ginhambal diri nga ang Ginoo may ara siya nga ging padala nga iya nga anak ang ina si Jesus Christ mga bata para magluwas sang sala sang katawhan sa sininga kalibutan. Gani sang napatay siya, nabuhi siya after 3 days. Kag asta subong, buhi gid siya nga nagakabuhi dito sa perfect place nga gin-prepare sang Ginoo para sa iya nga mga kaanakan dito sa langit. Gani subong mga bata, asta subong ang plano sang Ginoo nagapadayon gid nga ang manluluwas naghalin gid sa mga Jew sa lahi sang mga Jew kag ang tagsa-tagsa nga magtuo sa iya makaangkon gid sang kapuhi nga wala sang katapusan kay siya ang promise Savior sa sini nga kalibutan. Gani bata, wala gid sang makastop sang plano sang Ginoo halin sang una hasta subong. Gani amo ato ang natabo mga bata nga si Haman bangut sang iya nga kaakit gin-gather niya ang tanan niya nga mga advisors kagin buligan git siya para magpili sang desisyon kung ano ang mga evil plan nga ginaplano niya para i-destroy ang mga katawhan sang Ginoo. Naghimo sila sinang ginatawag nga nang daw nag-throw a dice sila kag nagpili-pili sila tito kung ano nga adlaw. So ang ilang napili hambal diri 13th day of 12th month. So ibig sabihin sa

gasiling niya diri ang pulong sang Ginoo na gasiling, God will give your heart courage to do what is right. Biskan budlay pa ang ina nga sitwasyon. Magsalig ka lang sa Ginoo mga bata, hambal diri. Trust God to help you choose what is right and to honor Him. Ang Ginoo gid mag-help sa imo. Ang una mo nga himuon silinya, remember kung ano nga klase ang Dios. Halimbawa, dumdumon mo, God is strong and God will give me strength. Amo na ang imo dumdumon kung nabudlayan ikaw. Gani mga bata, king order ni Haman, no, siling niya, ginhamba niya kay King Ahasuerus nga patsyon niya ang grupo sa mga katawhan sang Dios. Siling niya, nag-offered siya sang $1,000,000 gift sa hari. Kag dahil sina mga bata, nagbayad siya sang mga katawhan para i-destroy ang mga katawhan sang Ginoo. Kaya si King Ahasuerus mga bata, wala na siya damang istorya. Ginsugta niya si Haman. Ginsaligan niya gid si Haman kung ano ang plano ni Haman sa katawhan sang Ginoo. Siling niya, himuha kung ano ang gusto mo. Siling sa hari. Gani si Haman mga bata that time, nagkaroon gid siya sang authority para himuon kung ano ang iyang gusto. Gani si Haman mga bata, naghimo gid siya sang ano no, sang batas or sang law. Kagin palakta niya gid na sa bilog nga empire. Nga ang nakasulat dito nga ang tanan nga Jewish or ang tanan nga mga Jew dito sa ilang kingdom nga ginapagharian, i-destroy babae manaulalaki o mga kabataan. Pamatsyon kag ang tanan nila nga mga ari-arian kuhaon pagid. Amo na ang iyang agin butang dito sa batas. Kaging padamo niya gida ang kopya. Kaging panagtag nila sa bilog ng katawan dito sa iyang aging harian mga bata. Kagdamugit niya mga katawan ang nakabati si ang nakabalo sa to. Kag nakabalo sa to nga minsahi nga ipapatay ang mga Jew. Kagpangwaon ang ilang mga hari-hari, ari-arian. Gani mga bata, ang mga tao dito siya sa ilang lugar, natingalagit sila sa pagbasa. Siling niya, ano git kaya ang dako nga sala sa mga Jewish people nga aamuna ang ipag-aubrahon sa ilang aamuna na agin kuman. Biskan, tanawon nga tanaw sa mga tao nga ginabandon sila sang Ginoo, ang matuod wala mga bata. Kay ang Ginoo nagatrabaho gid siya biskan hindi naton makita sa likod sang sitwasyon nga nagakatabo sa imo kag sa akon nga kabuhi. Amo man dito sa kabuhi nila ang Mordecai kag sang mga katawhan sang Dios mga bata. Pero balaan mo bala nga kung ikaw anak sang Ginoo nga nagpati na kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, dumdumon mo pirmi, God will give you courage to honor Him. Magsalig ka lang sa Ginoo bata, piliin mo pirmi ang tama, biskan may ara ikaw sang kahadlo. Dumdumon mo pirmi kung sino ang Ginoo nga He is in control gid sang tanan. He is stronger sang tanan.

0: sa kung ano ang tama.
1: Ayan mga kids, gabi no, si Godkid ang magbulig sa imo. Kay siya ang may aras ang power to give courage. Kaya tandaan mga bata, God gives courage. Oo, pangayuan lang gid sa bulig si kay Jesus para magkaroon kita sa courage. Kaya see you next week. Bye-bye!
2: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Nalala mo ba noon ang pangarap mo? Yung iba sa mga kabataan o ang mga bata ngayon, ang kanilang mga sagot, doktor, abogado, or yung iba, sundalo. Pero aminin natin, nung mga bata pa tayo, lahat tayo gusto natin maging doktor, maging nurse, maging teacher, maging yung mga kilala na trabaho noon. Pero ngayon din, may mga bata gusto maging influencer na, no? Kanya-kanya talaga. At cute pakinggan, lalo na kapag galing sa bata. At sa pagkakataon po na ito, ang feature po natin isang medical worker. Kaya may survey po ang World Health Organization, sabi po ng WHO, ang bilang ng mga nurses sa buong mundo o tinatawag na nursing force ay nasa 29.8 million. At mas mataas ito compared sa tinatayang 27.9 million noong 2018. Bukod pa rito, sa pinakahuling data ng World Health Organization, nasa 12.7 million naman na doktor ang naitala para sa health workforce estimate ng WHO. Dito sa atin, sa Pilipinas, ang data ng Philippine Statistics Authority ay nasa 254,000 mahigit ang healthcare forces at kasama na dyan ang doktor, ang nurse, ang midwife, dentist, pharmacist, medical technologist at iba pa. At sa likod ng maraming bilang na to, meron pa rin malaking kakulangan sa ating healthcare system. At tinutugunan din ito ng isang organisasyon, di lamang sa ating bansa, kundi maging sa labas ng bansa. Ang atin pong feature, isang organisation, itinatag noong 1971 sa France. Sila ay grupo ng mga doktor at mga journalist. Ito ay matapos mangyari ang isang digmaan at taggutom sa Nigeria. Mamaya

0: mirror.
1: Oh.
0: Oo, pang princess. Binigay sa akin ng staff ko.
1: Sana sinuot mo ngayon?
0: Baka magulat ka.
1: Kaya kitang dapatan. Ay, kung sa, ano, saan ba yun?
0: Sa Syria?
1: Syria.
0: Nako, ang dadating ko sa Syria, ang aking hijab.
1: Hijab.
0: Yes.
1: Lebanon.
0: Ah, Lebanon, normal lang siya eh. So, ang Lebanon, siguro ang dadalhin ko yung, ano ko, may binigay sa akin earring, yung stuff ko. Yes.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Ano ba, balik-balik na kasi ang Indonesia.
1: Ayok na nga
0: doon. Ano bang dadalhin ko sa Indonesia?
1: Mga ano nila, yung mga seasoning, di ba masarap din doon? O hindi?
0: Hindi kasi masyadong maanghang. Sobrang anghang kasi sa kanila. Mm. Pero oo.
1: Fruit.
0: Salak, pwede. Yung snake fruit.
1: Ah, snake fruit. Oo, yes. Parang parang rambutan na walang tusok-tusok.
0: Yes, pero yung parang balat niya parang sa ahas.
1: Parang lychee na red.
0: Oh, parang lychee. Pero sakala yung malaking brown.
1: Oo. Gusto ko yan. Pag nagpunta ka, uwian mo ko ah.
0: So, iwan ka talang ano. Papada ko kay Jen.
1: Sa Vietnam.
0: Sa Vietnam?
1: Hindi ka na magdadala ng toyo doon. Daming toyo doon eh.
0: Hindi. May mabadali mo sa Vietnam. Yung cup nila. Yung parang ano. Yung parang cone cup.
1: Patulis.
0: Kasi ang hirap ng chipaw nila eh.
1: Ano yun?
0: Yung damit nila. Kasi parang di pa parang pang China. Baka sa Rimon, dadating ko sa China. Hindi ko na masasagot ang chipaw. Kasi nasabi ko na sa Vietnam.
1: Oo nga. Saan pa? Saan ka pa nakarating na bansa?
0: Sa Ethiopia.
1: Oh, Ethiopia. Africa din, no?
0: Kape.
1: Kape.
0: Masasarap yun. Ang sarap. Tsaka doon niluluto mo. Diniluto nila sa harap mo yung kape bago nila gagawin. So talaga fresh.
1: Nadala
0: ka
1: ng
0: kape? Nadala ko ng kape. Tsaka nadala ko ng carafe nila. Yung made sa clay.
1: Yung iniinom?
0: Yung lagay ng inuman nila, yeah.
1: Basta? Okay. Carafe. Last question na lang, Doc. Paano nga ba maging isang ehemplong Pilipino?
0: I think, ang pagiging ehemplo kasi dapat hindi mo yan sinusukat sa laki ng ginagawa mo. Dapat nakikita yan sa daily small things that you do in your daily life. I think just being a good person, I think that really is how you become an example to everybody, you know. Mm. I think that's, for me, I think living your life daily as a good person, you know, that will have a bigger impact to a lot more people. Kasi di ba yung sinasabi nila na don't aim for something big. Kasi yung something big, it will last for a short period of time. But then, the one that you invest on daily from being good, that's what people will remember you by. Mm. Yeah. So, I think yun.
1: Maraming salamat sa'yo.
0: Salamat po.
1: Biro mo, thank naubos you so na yung oras natin.
0: Salamat po.
1: At salamat sa libreng tour around the world.
0: Thank you po. Yeah, it was very pleasure and it's very nice to meet you.
1: Nice to meet you. At dito na po nagtatapos ang ating programang Ehemplo. Salamat sa iyo, Kaagapay. Kung ikaw ay may natutunan mula sa ating palatuntunan na to, mag-message ka naman sa amin. And maraming salamat din kay Brian De La Cruz, kay Jabez Mancho, kay Angelica Calayag, at kay Reggie Villana. Ako po si Jo. Nagpapaalala lang saan man, kailan man, at kahit sa mabuting paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
3: Yeah, good morning. Welcome to Mom's Heart. Sabado naman subong, kag-ari kita sa DYVS Bacolod. Upod ang amon sister station dira sa DXKI. Kamusta kamo dira? Ako si Joy Pastoral. Welcome sa aton nga Sabado program. Ang taga DXKI dira una.

O naton greet, no? Because early in the morning, mabatian na kami. So, nagapanawagan kami kag nagawelcome. Dira sa General Santos City, ara ka sa Corona del City, sa South Cotabato, ara ka man sa Sorala. Kag ang taga Kipalbig Tampakan dira sa South Cotabato, kamusta ang inyo morning? Good morning dira sa inyo, no? Kabay pa nga maayo gid ang aton nga mga pamatsyag. Good morning dira sa kay Bona, kamusta? Sa kay Linda Samonte, sa kay Totong Villanueva, kamusta kamo dira? Nanding Parkasyo, Merle Hospital, okay ka lang da Merle, good morning da sa imo ah. Ang mga roka ni nga mga beauties, si Luz, si Lerma, kag si Ginny Lynn, good morning. Janet Katakutan, kamusta ikaw dira? Kag si Philip, wherever you are, welcome to the program. Good morning man sa Surigao Community Bible Church, ang nag-tune in dira nga pastor sa aton. First Baptist Church sa Central Hawayan, ang mga engineers naton, welcome. Dira sa Manapla, sa kay Horkem, sa Alegria Murcia, kamusta? Daisy, good morning sa imo, kabay pa nga, always well, gidno, and looking good. Diri sa Bacolod City, mag-greet kita sa kay Carmi, good morning. Kay Genevieve, si Manang Sarah A, kamusta nang? Si Manang Lynn J, Manang Cora, Sabado Subong, ti pulupahuway Manang Cora. Relax pag may time. Mama Ming, thank you good for tuning in kada Sabado. Mama Ming, kamusta kada? Okay lang ang pamatsyag. Si Candy kag si Tintin, si Candy dapat naga-relax man, no? Tintin, I hope makapulupahuway kay Bausako, gid ini siya pirmi. Leeds, ang akon balang office mate, good morning sa imo. Nong June, welcome sa Mom's Heart. Nanay Belle, kamusta ka mudira ni Maki? Attorney JM, good morning sa imo. Sir Rolando, thank you for tuning in. May duty ka subong sir. Ma'am Els, aka LCG, good morning sa imo. Diri sa Rosario Heights ang nag-tune in, si Ma'am Virgie Salgado, kamusta? Sa Villamonte, si Luri kag si Meredith, good morning gid sa inyo. Manang Feli, how are you? It is Sabado again, ari naman ako sa radyo. Manang Fe, Vividor, welcome to the program. Kag sa imo, Roda Amparo, dira sa Alihis. Kamusta ka da, Rod? Si Maika, once in a while, makapamati sa aton program, no? Mikes, morning. Kamusta si Mama? Miss Cheryl V, are you around? Welcome to the program. Si Miss Lourdes Lobaton, good morning. Miss Cecil, dira sa Buena Vista, Guimaras. Nay Mercedes, kamusta ka muda ni RV? Kabay pa nga maayugin ang pamatsyag. Miss June, good morning dira sa imo. Sa Alimodyan, Iloilo, baw ang ako ni nga amiga nga si Roda Aliesa, always gid nagapamati. Basta hindi lang ni siya magsako. Nag-tune in gid ni siya. Thank you gid Rod. Kamusta da si Preciosa kag si Orfa? Regards ah. Kag sa imo, Ma'am Sarah Escalona, good morning dira sa Mansilingan. Kung may access ka mo sa Facebook Live, mabatian nyo kami, no? Earlier, 6 a.m. and 11 noon sa DYVS naton nga site. So pangitaan nyo lang dira. Good morning da sa kay Joseph, Chin Chin, and Jasmine Kate. Kamusta ka mo da? Kabay pa nga maayo na gid ang pamatsyag ni Jasmine. Sang nagligad nga Sabado, nag-isurya kita sang being a smart supplement consumer. Kay kita tanan, no? Ambot lang yakon sa inyo dira, nagakuha gid man kita supplements. Common gid sa aton ang vitamin C, and then may mga calcium kita, may mga vitamin D, vitamin E, vitamin A. Kadamo, no, may mga B-complex pa kita. But it is also important that as we take supplements, kinanglan safety first. So last Saturday, nagambal kita nga inibla ang mga dietary supplements. Popular gid ini sila. May mga collagen na gani subong, no? May mga magnesium na, may mga damo na gid subong. Pero ang question, are they right for you?
So ina nagadepend sa product nga ginatake nimo. And also ang imo current health kag ang imo medical history. So importante gid that while you are taking your dietary supplements, inabala nga comfortable ka kag sure ka nga nagapaayo gid ini sa imo. So sa nagligan nga Sabado nakambal kita ano ini ang dietary supplements. Ini sila makabulig sa imo improve or maintain ang imo overall health. Kag supplements makabulig sa imo meet your daily requirements of essential nutrients. Kaman, ang pangaunta hindi man kisa complete, no? Hindi man sila nga mabalance ginaton ang aton nga carbo, protein, veggies, fruits, dairy, and so on and so forth. Example, ng mga supplements amuning calcium, vitamin D, makabulig sa aton pabakod sang tulan, kag ang fiber makabulig maintain sang aton regularity sa aton nga BM. While ang mga benefits ni nga supplements are well established, may mga supplements nga kinahanglan tun-an pa. And keep in mind nga ang supplements hindi ini mag-take sang place of the variety of foods nga important sa ginatawag nga healthy diet. Last Saturday, nag-istorya kita sang risk of dietary supplements, no? Nga importante gid, although nga OTC man lang ini sila, you have to talk with a healthcare professional, amuning imo doctor, even a nurse, registered dietitian, or pharmacist, about the benefits and the risk. Kamay may mga problema nga magkakatabo if you combine ini ang mga supplements, no? If you mix medicine and supplements, take too much sang imo mga supplements, and wala ka na yagakuha sang imo nga medication kay tungod gasalig ka na lang sa imo nga dietary supplement, which is bad. So ini sila amo ni mga products nga ginatake naton by mouth that contains one or more dietary ingredients nga kinanglan naton to add nutrients sa aton daily diet. We will continue talking more about this. There is a program naton, topic for today. Continuation in isang being a smart supplement consumer. We will have our first music break.

thank you sa aton nga music break. Nagabalik ang aton nga program. Sabado naman subong, you are tuning in to Mom's Heart. Diri sa DYVS Bacolod upod ang DXKI. Kamusta ang imo nga Sabado? We are talking about supplements, no? Kag kinanglan, safety first. Maghaanbalga ni kita dietary supplements. May mga different substances ini sila and the key ingredients among yung vitamins, example vitamin D, vitamin C. May mga minerals such as calcium, iron, or magnesium. May mga herbs or botanicals, parehas nibla sa mga ginger, garlic, kag may mga amino acids and enzymes. So common ini sa tablet, capsule, soft gels, may powder, may liquid, may gummies na gani subong. So before I go to do you need a multivitamins, kinanglan mo bala ini, ma-remind ako liwat ha, ginambal ini naton sang Sabado, ang mga important safety and regulation facts when we talk about supplements. Ini sila, hindi bulong. They are not medicines. So according sa FDA, Food and Drug Administration, ini nga mga supplements regulated ini sila as a special category of food, not as drugs. So hindi ini sila gina take naton to treat, diagnose, cure or prevent any disease. All right? Hindi man ini sila food replacement because ang supplements makadugang lang maka-enhance. But hindi ini sila ka-replace ang healthy nga balanced diet naton. Importante gid, you consult a professional. Kay may mga products bala nga may mga side effects or naga-interact poorly with your prescription medicine. So clear kita dira ha. Ang mga supplements naton, although hapos lang na baklon kay OTC, pero kinahanglan pabalon ta si doctor kay basi mag-interact sa imo nga mga bulong nga gina-take. All right, amoning question naton. Multivitamins, do you need one? Sa kadamo guru sa ato nagatake gid kita multivitamins, no? Kadamo sang mga brand, kadamo man sang aton nga mga types, no? Kag mabatean ini naton everywhere, anywhere ka popular na gid. So may ara ka bala sina nga gina-take? Okay lang. Importante gid nga may baluan naton. The best way to ensure that you get the vitamins and minerals kinanglanon sang body nimo is through a balanced diet. Amo gid inaya. Dapat balanced diet gid kita. That is the best way nga mag take gid kita sa ginatawag nga nutrients sa aton lawas. However, may mga chimpo when a supplement containing a variety of vitamins and minerals, commonly gina refer ta ini as a multivitamin pill, may be appropriate. Okay? So, kung hindi mo makuha ang recommended servings of fruits, vegetables, kag iban nga mga healthy nga pagkaon, you may benefit sa isa ka vitamin and mineral supplement. In addition, kung kinanglan bala ilimit mong imo nga diet because of food allergies or kisa may mga intolerance kita sa certain nga pagkaon, a supplement may be appropriate. Ang mga multivitamins also recommended for strict vegetarians kung wala kaya bala kakaon sa mga animal products. Kay ini nga mga vegetarians may not get enough vitamin B12, zinc, iron, and calcium. So, matake ka na lang sang multivitamins. Kung ikaw over age 65, may mga variety of reasons why you may not get inabala ang nutrients nga kinanglanon sang aton nga lawas. So, ang multivitamin may make more sense than taking single nutrient pills. Okay, may mga caveat kita diri, no? Kung over age 65 ikaw, amo ni ang recommendation, multivitamins, ang samang kuha kasang isa ka calcium, isa ka vitamin D3, nga may arat na nasa mong combination. Ang mga ibang dira bala nga mga vitamins, may arat na nasa isa ka pill
nga complete, no? Ara, nagani sa aton nga mga advertisements, no? Ang complete from A to Zinc. Okay. Ari pagido, it is generally recommended nga kung ikaw babayi nga naga-pregnant or naga-breastfeed ikaw, taking additional vitamins, i-discuss mo gidya what to take with your doctor. Because anything you take in, kung ikaw nagabusong, naga-affect ina sa aton nga baby. So careful gid no, especially if you are pregnant. Gin-take up ta ini last Saturday ang mga precautions when you take dietary supplements. So ano ang aton dapat ihalungan? What to watch for? I-consider ni naton balao, kung nagapili ikaw sa multivitamin, like iron, nagatake ikaw iron. Although supplemental iron, ginahatag during pregnancy and for iron deficiency anemia, ari ang aton caveat, too much iron can be toxic. Kung matam-an ikaw sang kuwa sang imo nga iron supplement, hindi man inabiyad. For men, kag mga post-menopausal nga mga babayi, it's probably wise to take a pill nga gamay lang or no iron. Kag magambal ka gani, gamay lang ang recommendation ni nila 8 milligrams a day or less. Importante gidya gani nga kung nag-take kita sang supplements, especially kung over age 65 ka na, postmenopausal ka na, mabalo ka man bisa doktor mo kung gusto ang imo nga gina-take nga units. So amo niya ngambal diriho, too much iron can be toxic. Ang recommendation is 8 milligrams a day or less. Ako gani, gambal ko sinisa akon ng mga friends or what I do if I do take iron. Nga hindi ko niya pagsigisigihon. Ambot lang niya, ah, kung mag-agree niya ang doktor, ah, pero after siguro ya 15 days, mas stop ko ya anay. And then, basta i-discontinue ko lang niya kay ti amonyo, ariyo, it can be toxic. So hindi miyad nga may toxicity level ang aton nga dietary supplements. Instead, nga gina-enhance ya, ti nag-create pa nisang problema sa aton if we take in too much. Not only ang mga multivitamins, anything in excess, hindi gin maayo para sa aton. Alright, ano pa gid? Vitamin B6. No, importante nga makabalo kita kung ano ang dapat naton i-watch out for. This is pyridoxine. Ang adequate level sininga vitamin B6, makabulig, lower blood homocysteine. Ini amo ang possible risk factor for heart attack. Kag kung nagakuha ka sang B6, ma-improve ang imo immune system function. Ariho, older adults who lack variety in their diets, kulang ini sila sang vitamin B6. So, ang isa ka multivitamin nga naga-contain about 2 milligrams is often a good idea. Ari pagid, avoid excessive dosage. Para sa man sang iron, no? Kay too much vitamin B6, makaresult gali in nerve damage to the arms and legs. They usually, reversible man eh, kung ang supplementation mo, ginuntat ni mo. Though, hindi man ipamahog ah. Kwan lang niya, reminder, kag again, ang aton pirmi ginahambal, mangkot lang bala kay doktor, para nga safe kita. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado program diri sa DYVS. Upod ang DXKI. Kamusta ang inyo Sabado morning? Magulugin ot no, may mga chimpugid kita yung ay nano iniman do summer. Although diri sa amon sa Bacolod City may mga intermittent rains nga kisa makabulong man bala sang yab o kagsang kaginot, pero by and large siya mainit gid ya. All right. Our topic for today is multivitamins. Do you need one? Kag nakambal kita kung nag-take again man sa multivitamins, may mga butang that you have to be careful of. Amo ni ngambal naton, ang iron can be toxic if you take in too much. Ang vitamin B6, amo man, avoid excessive dosage, no? Kay too much, makaresult man ni gali sa nerve damage sa arms and legs. Pero ma-reverse man ini kung mag-untat na ikaw. Amo na gani nga kinanglan mamangkot kita kay doctor. So that is for vitamin B6. Ari pagido, vitamin B12. Amo ni ang mga B complex na to, no? Kay iniya, adequate levels sang B12 may reduce your risk of anemia and age-related macular degeneration. May reduce, ha? Okay? Ang mga older adults, kalabanan gid, hindi maka-absorb sini nga B12. So, ang isa ka multivitamin with at least 2 micrograms makabulig. Liwat-liwat, mangkot kay doktor para safe. Okay? So, do you need one? Oo, ah. Namig lang ko naga-multivitamins kita, no? Ito, automatic na nabala. Aside sa aton nga mga maintenance nga mga bulong, ang imo dira mga statin, ang imo dira para sa imong blood sugar, may mga multivitamins kita. Ari pagidho, vitamin D. Ini nga vitamin D, nagabulig sang lawas naton absorb sang calcium. So, if you are given a prescription nga kinanglan ka may calcium, ang iya sinaterno vitamin D gid. Kay hindi maabsorb ang calcium kung wala ni si vitamin D. Essential ini si vitamin D kag si calcium in maintaining bone strength and bone density. Especially, kita nga mga babae, no? Mga menopause, post-menopause, ang aton nga tulaan kung wala na kita sang hormones nga estrogen, nagaamat-amat ini siya Britol. So nagabulig ini ang vitamin D kag ang calcium nga mag-maintain sang aton bone strength and bone density para malayo kita bala sa osteoporosis. Kadamo sa mga older adults nga wala nagakuha regular exposure to sunlight. Kiti nadlok na magpainit. And may trouble absorbing vitamin D. So kung magkuha ka sang multivitamin with 600 to 800 international units, will likely help improve bone health. Recommendation nila 600 to 800. Pero iba na may mga 1,000 and so on and so forth. Liwat-liwat, mangkot kay doktor. Okay? So ano pagid ang mga multivitamins nga gina-take mo? Ariho, popular man ini, vitamin E. Hindi bala? Sus, may ara gid kita sinipirmiya sang vitamin E kay man nagapatahom sang buhok, nagapatahom sang kuko, nagapagwapa, no? Ang recent review bala sang studies nagpakita nga kung nagakuha ikaw daily vitamin E supplements of 400 international units or more, 400 international units or more, and possibly as low minimum mo 150 may pose health risk. Hari naman, may pose health risk. So, talk with your doctor before taking vitamin E supplements. Kadamo gali sa mga multivitamins naton nga may mga caveat. Ang iron, hindi pwede nga longer ang imo nga pagkuha. Ang imo nga B6. Tito, tanan sila, amo-amo man eh, B12. Ang vitamin D lang gali ka calcium, ang wala toxicity. Ang vitamin E may ara man. Ti amo ning ginambal na to, no? Talk with your doctor before taking vitamin E supplements.
ti ang ginabakal ta nga over the counter do ay muntanin nga pamangkot sa kay doktor. Gabakal lang ta nga gabakal, no? If you have a chance, ti mangkot lang. Ano gid abi? Kung nagapakonsulta ka nagin malang, iulay ho na lang. Alright. Do you need multivitamins? May mga things that you have to keep in mind when you take multivitamins. Una gid, ini nga mga multivitamins, hindi ni bala kinanglan nga mahal. Because most generic products and store brands are fine. Oo, kabarato sina, no? Kung mga over-the-counter bala. Kung may ara, ikaw dira gani nga pwede matugunan, no? They come in big bottles. Ini bilang mga multivitamins, bausus. Gisa, may mahatag sa akong kadamo-damo, gid. Because they come in bulk. Okay. Things to keep in mind when we talk about multivitamins. So, hindi man ni siya dapat nga mahal. Kag malantaw ikaw sang third-party verification sa labels ang imong vitamins. Kay basi bala, hindi amo. Kag hindi siya original. Such as USP or NSF. Hindi ang USP or NSF. Lang tawunta ni Karong kung anong meaning niya. This means the product has been tested in a laboratory and meets standards of quality. USP or NSF. Ako na pangita yaga ni FDA lang, no? Mangita kita sa multivitamin that contains a wide variety of vitamins and minerals in the appropriate amounts. Usually, nagatulo kita for 100% of the daily value. I-check ang contents para nga sigurado kita you're not getting too much of any nutrient which can be harmful. In most cases, kung ang tablet wala nag-exceed 100% of the daily value, it is considered safe. IT, hindi man gid kita yabala tama ka-technical. So, liwat, ask your doctor. We have more for you on Mom's Heart, Sabado Subong. Kamusta kada, Ma'am Sara Escalona? Ma-pause kita anay for a music break and then we will be right back.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Multivitamins, do you need one? So, ambal naton earlier, may mga things to keep in mind when you take multivitamins, no? Tikay naging elaborate naton na may mga toxicity nga effects when you take too much iron, may mga B6 nga hindi pwede, avoid excessive doses, kag inibala ang vitamin E nga kinahanglan maistorya kagid sa doctor nimo before taking vitamin E supplements. Wala man naguro pa may bayad magin magpamangkot ka kay tiupon na sa imo nga ginabayran nga professional fee. Pero again, for safety, no, ma-ask kita. So ambal naton, take your multivitamins with food. Importante gid. Kay kun ang imo multivitamins may iron, hindi ikaw mag-take sang calcium supplement at the same time. Amo gali. If you are taking iron nga supplements, hindi mo na siya pag-idunganon sa calcium supplement mo since iron interferes with calcium absorption. Isa pagid. Be wary of claims such as stress formula, high potency, natural or slow release. Kay ini sila mga marketing ploys and only add to the price. Kinanglan smart consumer ka man, especially when you take multivitamins. Kiti, sulod na pala sa lawas mo. Ti okay ka lang yan, marisko ka? Of course not. That is why ginadala diri naton sa Mom's Heart. Mambal ka nga, everyday ko na naginakwa for the last 20 years, amo na naginakwa ko. Reminder gani. Because ang isa ko di ka question subong sa aton Mom's Heart is, are over-the-counter drugs really safe? Safe ni blang ginabakal naton nga mga OTC, kiti wala ini prescription mo. Kadamo gid sa aton, may mga childlike faith in drugs and medicine. Jutay lang gani nga bulubat siyag, hilanat lang gani, mabakal ta din sa tiyanggi amoxicillin. Ti antibiotic na yung amoxicillin, kag hindi na siya makakure sang imo nga fever because your fever is viral. Ang mga antibiotics naton, yung mga bacteria lang gid ini, hindi baladok. So, just because nga wala prescription, makabaka lang kita, no, hindi na amo. And usually, ini ang mga drugs and medicine, we take them for every conceivable ailment. Jutay lang nga ginabatsyag, inom ko dahin bulong. But, inibala ang big gun medicine nga ginausar naton for fly swatter problems. Magambal ka, fly swatter problems, amuning mga problema that should be solved by lifestyle measures, can leave you tired, depleted, and depressed. So ano ang aton point? Use drugs sparingly and with care. Ginainom mo ni gasulod sa lawas mo, di kung bira ka lang abira, kundi bad, no? Like, kadamugit sa mga tao nga nagadalagan sa medicine cabinet, kung makabatsyag sila sa slightest ache or pain. Amo ka man sina? Wala lang kita ka-realize nga ini nga pain nga ginabatsyag naton, kalabanan gid, nag-a-act as a warning system kagat hambal sa aton that something is wrong. So, base yakon imo pangaon too much, you drink so much, you smoke too much, or taking on obligations beyond your capacity. So, lain naman na yung storya and that is very bad for the health, no? When pain is blocked by drugs, gina-ignore naton ang mga causes rather than changing the behaviors that cause the pain in the first place. Pag sakit ulo, inom dayon paracetamol, no? This kind of neglect sets the stage for more serious diseases. Waay man naghambal ang Mom's Heart nga kung gasakit ulo mo, hindi ka mag-inom paracetamol. Kung gahilanat ka, hindi ka mag-inom sang paracetamol. Kundi nga, ikaw, kilala mong kaugalingon mo, you binag-binag kung diin galin ang pain, kung ano ini, if you have to consult, or hindi ka lang ibaladayon mag-take random nga mga medication. Especially, kung hindi yabala
kabatsyag gaman aguro kun ordinaryo lang niya nga headache. Ako personally, when I have a headache, mabal ko dehydrated ko. So I drink water. And then, it may be psychological or anything about that, pero gakuha. Kay tuod dehydrated gid ko. And when I lack water, gasakit tuod ang ulo ko. So, ini nga klase sang reminder, ihatag ta ini because kalabanan sa aton, we are dependent. Kag inang tawag ba lang a childlike faith sa drugs kag mga medicine. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
3: Nakatutok dito po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. And welcome po dito sa programang Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito po si Kayla Escalante. Samahan nyo nga dito po sa Family Matters. Bago po ang ating pagsisimula sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa kani-kanilang mga radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nagbiyahe sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre tayo rin po ay napapakinggan sa ating live streaming through 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store para inyong mapakinggan ang agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. And of course, hindi po natin nakakalimutang batiin ang mga viewers natin sa ating live streaming via Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio. Magpadala ka naman dyan, kaagapay, ng iyong reaction, ng iyong pag-like, at syempre, i-share mo na rin ang ating episode ngayong Wednesday morning. At magpadala ka na rin ng iyong mensahe, maging ng iyong pabate dito sa ating programa. Maging sa mga kaagapay natin na nasa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radyo TV. Huwag po ninyong kalimutang mag-like, subscribe, at again ay i-share nyo na po ang ating episode ngayong Wednesday. Itag mo na rin po ang iyong mga gusto pang maging Wednesday ngayong umagang ito, no? Ang iyong mga kumare, ang iyong barkada, ang iyong churchmate, kapamilya. At sama-sama po tayong ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong umaga. Dahil sa tingin ko ang bawat isa po sa atin ay makaka-relate. Dahil parte nga po ng women empowerment, syempre ang finances. Diba, kaagapay? Sabi sa'yo, makaka-relate ang bawat isa sa atin. Dahil ang topic po natin for today ay faith and finances. So, di ba, makaka-relate ang bawat isa sa atin dahil minsan talaga may mga pagkakataon na feeling natin kulang na yung ating kaperahan, no? Lalo na yung mga kaagapay nating ina ng tahanan, no? Na sila yung may hawak ng budget. Minsan feeling natin kulang na. Mapapatanong na tayo, Lord, paano pa kami makakasurvive sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo? Pero ang ating pinangahawakan palagi, God will provide. At yan ang ating pag-uusapan, day kaagapay, faith and finances. Kaya muli, patuloy po ninyong i-share ang ating episode. Very exciting po ang ating episode. Siya po ay former youth pastor at sa ngayon po ay leadership team ng Jesus Revolution Now, and siya rin po ay certified trainer ng Maxwell Lee.

0: Ngayon sa DZAS FEBC, salamat again for inviting me here. Pangatlong invitation mo na ata ito, Madam Kayla. And I am always excited to add value to everyone po na nakikinig sa atin. Good morning!
1: Yun po, good morning Ate Hannah, and thank you so much sa inyo pong availability para tayo po ay magkaagapay dito po sa Family Matters. At very exciting nga ang ating topic na faith and finances. Pero Ate Hannah, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, ay baka po meron kang mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
0: Siyempre. So shout out to po, nakikinig ang aking husband, Pastor Romel, hello, at ang aking mga anak, si Elijah, si Leafy, at si Rain. Ganon din po ang aking mga mothers, si Mommy Presi at Nanay Miriam. And itong nandito ako sa coffee shop ngayon. So shout out din sa The Lounge, coffee and pastry po. Ayan, nabati ko na sila.
1: Yun po. Happy listening po
0: Happy
1: sa
0: listening.
1: Inyong lahat. Yan, natihan ang ating nga pong topic ay faith and finances. No? Kasi part po no, ng women empowerment, syempre ang usaping finances. And syempre ay hindi natin yan ihiwalay sa usapang faith. Kaya nga, for today ay ating pag-uusapan ang faith and finances. Kaagapay, I'm sure ay excited ka na na mapag-usapan natin yan. Pero bago natin na simulan ang ating topic ay mabuti na simulan natin ang ating discussion sa pagbabasa ng mayamang salita ng Diyos. Okay lang ba Ate Hannah na ikaw po ang magbasa ng NIV at ako naman po ang magbabasa ng magandang balita Biblia version from Philippians chapter 4 verse 19.
0: Okay. Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus."
1: Yun, at dito naman po sa magandang balita, Biblia at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ako, napaka-powerful declaration ito ng provision ng Panginoon no, para sa ating lahat, na hindi man lahat ng gusto natin ay meron tayo, pero ang malinaw dito ay yung mga kinakailangan natin ay ipoprovides sa atin ng Panginoon according to His glorious riches. Ano po ba Ate Hannah ang iyong mai-share tungkol po dito sa ating binasang verse?
0: Ano mo, ganda ng context ng verse na yan, Kayla. No? Binasa ko din yan prior to coming. Ito ay message ni Apostle Paul, di ba, sa church in Philippi. And nagpapasalamat siya kasi napaka-generous nitong church na to, despite the fact na sila mismo ay dumaranas ng mga challenges or hardships. Hindi mapigilan ang kanilang pagtulong. And this also signifies, sabi mo nga kanina, di ba, that God will supply all our needs. At hindi niya pinamis, "I will also supply all your wants." No? And yung provision na yon ay hindi naka-anchor on your hard work, on your ability to provide for yourself, but on directly on the ability of God to provide through Jesus Christ. So I really love this verse, and it's going to be a very great encouragement, I'm sure, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon.
1: Opo. At another reason no para pagkatiwalaan natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Eh sinabi niya nga na kung ano yung mga sinabi niya ay kanyang tutuparin. At isa nga dito itong promise na to mula sa Philippians 4:19 na siya ang mag-meet ng ating mga needs according sa glorious riches. Sa kanyang glorious riches according sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Diba, napakagandang reminder nito sa atin, kaagapay assurance sa atin na yung provision ng Panginoon ay laging nandyan. Laging nandyan, diba nga sa Matthew, sinabi niya na meron, kung siya ay may care sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga lilies sa field, eh higit na mas mahalaga tayo mga tao dun sa mga bagay na iyon. At dahil may care siya sa atin, eh confident tayo na imi-meet niya siya ang bahala sa mga pangangailangan natin. Kaya

0: Instead na mag-worry tayo about sa ating future na yes, nakaka-worry naman talaga, no, Ate Hana, kapag nakikita natin na yung ating bank account, unti-unti nang nababawasan, yung ating wallet, kapag petsa de peligro na, nakaka-worry naman talaga na bilang tao ay mag-worry talaga tayo. Pero yun nga, i-focus natin yung ating sarili dun sa pangako ng Panginoon na siya yung magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kaya kaagapay muli po from Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So kaagapay yan po ang ating panghahawakan, no, sa dito nga sa ating pinag-uusapan, faith and finances. Ate Hana, ikaw bilang ina, no, na nakikita yung finances, ikaw ba may mga pagkakataon ka rin ba na nakaka-worry yung sa usapang finances?
1: Ako, Kayla, kulang itong araw na ito para pag-usapan natin. Lahat ng times nakaka-worry, nakaka-anxious. But tunay nga yung sinabi mo kanina, no, na actually hindi lang bilang nanay, kahit single ka pa,
0: yes, pa,
1: parang hindi mo maiwasan tumingin doon sa mga bagay na meron ka, lalo na kung petsa de peligro, sabi mo nga, lalo na kung wala kang trabaho,
0: yes,
1: kung wala kang nabubutan talaga ng steady income. And marami akong stories na pwedeng i-share as we go along later, pero to answer your question, yes, at alam ko maraming nakaka-relate na mga nanay na nakikinig sa atin ngayon.
0: Totoo, no, na lalo na, no, kahapon nga po meron po akong kakwentuhan na pinag-uusapan namin yung usapang pagpapakasal, pagkakaroon ng anak, kasi sa generation po namin parang ang pressure ay, sabi ko nga, yung buhay parang unending pressure siya, na kapag wala ka pang boyfriend, tatanungin ka kailan ka magbo-boyfriend, tapos kapag may boyfriend ka na, kailan magpapakasal, kapag nagpakasal, kailan magkakaanak, parang laging merong hinahan. Tapos sabi niya, in this economy, kasi nga naman ay very uncertain ang ating economy, no, sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung mga job insecurity, financial strain, di ba, napakadali na mag-worry, mag-anxious tayo, at na-influensyan talaga niyan yung ating thoughts and actions. Pero yun nga, magandang reminder sa atin na even sa ating mga finances, yung pamumuhay natin by faith rather than by sight. Dahil nga yung reality ng financial situation natin minsan ay talagang nakaka-challenge, pero ang ating Panginoon ang siyang nag-po-provide. Ate Hana, ito, kung meron kang isang, kung pwede po nating i-share sa ating mga kaagapay, may mga pagkakataon ba na kala mo hindi na sapat yung finances, pero muling pinakita ng Lord yung pagiging provider niya?
1: Sobrang dami, no? Siguro yung pinakahuling experience ko na lang, this Father's Day. Father's Day was just last June. Merong mga transition sa amin, sa work namin, mag-asawa. And hindi namin inaasahan yung mangyayari pa lang that week. Pero nung Sunday, it's Father's Day. And it's a good time to really celebrate God as our Father, di ba? So, while we were having Father's Day dinner, konti na lang yung budget namin na naka-allot for that. In fact, we were expecting na may sasagot talaga nung dinner na yun as we have our Father's Day celebration with the family. Pero alam mo, Kayla at mga kaagapay, lumabas kami nung Father's Day dinner na yun. Kumbaga, ang gusto lang namin, ma-celebrate talaga yung mga tatay na kasama. Alam mo, lumabas kami with financial provision, financial gift that is more than what we have given to the Lord that day. And much more than what we can earn in a month.
0: Wow.
1: Can you imagine that? And it was all unexpected. Hindi ito yung provision na pinagbabahuhan mo o talagang pinagsikapan mo. But it was a gift from God. Doon ko napatunayan na when you honor God with your resources, your finances, He will honor you back in ways that will surprise you. So, it just happened to us last Father's Day. So,
0: grabe, no? Grabe po yung provision ng Panginoon, no? Minsan di natin maarok. Lord, paano po yun nangyari? Pero pinapangyari niya, no, na mag-provide siya sa ating mga pangangailangan and even minsan sa mga wants natin, no, yung mga lambing natin na Lord, ganito lang po. Pero higit pa yung kayang ibigay ng Panginoon. At sa mga pagkakataong iyon, no, na wala tayong masasabi kundi thank you Lord. Kasi nga, mga ganong pagkakataon na iniisip mo na wala na, baka may mga kaagapay tayo na sa ngayon, iniisip nila dead end na nung kanyang finances. Pero laging may gagawin ang Panginoon, laging hindi siya magpapabaya sa mga anak niya na nagtitiwala sa kanya. At salamat, no, Ate Hannah, mga kaagapay, na yung ability, yung kakayahan mag-provide ng Panginoon para sa kanyang mga anak ay hindi nakadepende dun sa stability ng ekonomiya natin ngayon. Pero dun sa siya, kung sino siya bilang Diyos, no, na makapangyarihan, sovereign, buti na lang ay hindi nakadepende ang provision ng Panginoon sa stability ng ating economy. At ngayon, kaagapay, atin nga pong pag-uusapan paano nga ba tayo, paano natin haharapin ang ating mga struggle sa finances nang merong pagtitiwala sa Panginoon. O, kaagapay, kunin mo na ang iyong ballpen at papel at ilista yung mga bagay na i-share namin ni Ate Hannah dahil nga ang Panginoon ang ating provider. Paano natin haharapin yung mga struggle natin financially nang merong pagtitiwala sa Panginoon? Eh, una na dyan, kaagapay, adjust your perspective. Uy, oo nga naman. Kasi minsan talaga yung faith natin ay ma-shake kapag meron tayong circumstances na may kakulangan financially, kapag petsa de peligro na. Pero ang reminder sa atin ng salita ng Panginoon, no, na mag-focus tayo doon sa mga eternal na bagay kesa doon sa mga temporary things, no. In 2 Corinthians chapter 4 verse 18. No, meron mga income, meron mga bills, yan naman ay mga temporary lang. Pero yung faith natin at ang pagtitiwala natin sa Panginoon dapat ay maging remain constant at hindi naaapektuhan ng mga circumstances, yung mga iba't ibang circumstances na kinakaharap natin. So Ate Hannah, number one, adjusting your perspective. Ano po ang iyong ma-i-share tungkol po dito?
1: Saktong-sakto talaga yan. Kasi hindi na bago sa ating mga Pilipino. Actually, buong mundo naman. Pagka tinignan mo yung circumstances natin, tinignan mo yung ekonomiya natin, nakaka-discourage, tama ba? Nakaka-disappoint, no? Na parang meron pa bang hope talaga na mag-improve yung ating buhay sa ating bansa, lalo na sa mga kaganapan ngayon. Pero pag tumingin ka sa finances mo, parang ganun din, parang lookbook din, ano? Or for some of us. Hindi siguro sa lahat, but for some of us.
0: Mm-mm.
1: So, I remember one pastor would always, actually several pastors would say this, what you behold, you become. So, what you behold, you become. Kung ano yung tinititigan mo, tinitignan mo, kung saan nandun yung focus mo, yun din ang nangyayari sa buhay mo. No? And so, when you focus on things that you lack, kung ano yung problema, ano yung hindi pa sinasagot ng Diyos, yun ang lagi mong nararanasan sa araw. But I know several people also, kailang mga kaagapay, ano, that ang buhay nila napakasimple. Sapat lang yung kanilang pera sa pang-araw-araw, pero alam mo, napakasaya nilang kasama. Ang saya ng tingnan ng buhay nila. And doon ko nakita na when you focus on the goodness of God, it shows up in your life.
0: Yes.
1: I don't know, baka may mga nanonood sa atin, nakaka-relate yan, ano? Kala nung mga tao, ang yaman-yaman na nila, ang dami na nilang resources, pero ang nakikita pala nila, yung glow that reflects the faithfulness of God in big and small things.
0: Mm-mm.
1: So, what you behold, you become. So, kung ang nakatutukpay sa problema, yun ang na-absorb, yun ang nakukuha ng buhay natin. But when you focus on God's faithfulness and His provision in your life, yun din naman yung siguro naririnig niyo to, no? Yung nagmamanifest sa buhay ninyo.
0: Mm-hmm.
1: But we're not gonna talk about manifesting, no? We are going to talk about the manifestation of God's provision over all His children.
0: Amen, no? Kasi marami po tayong naririnig, no, na ganyan mga patotoo ng ating mga kapatiran, no, ng mga kapwa natin believer, na akala nga nila laging nakangiti, laging may glow sa kanilang physical na ano. Pero pag kinausap mo, dun mo mas maano na dami pang ilangan, ganito, ganyan. Pero dahil yung focus nila ay nandun sa kabutihan ng Panginoon instead na dun sa mga kakulangan, eh makikita mo pa rin na parang ang word nga nila, mayaman ako sa Panginoon. No?
1: Yes.
0: Yes.
1: Marami so, kakilalang ganyan. Isama nyo na kami.
0: Opo, amen, no? Talagang nakikita sa atin kung paano nagiging mabuti ang Panginoon sa ating buhay, kung paano lagi siyang nagpo-provide. At itong pag nag-adjust tayo ng ating perspective sa buhay natin, ay nag-grow din tayo in faith. Kasi yung mga, sabi po dito, yung mga pagkakataon na unstable yung ating financial, ating finances, ay opportunity yon sa atin, kaagapay, para mag-grow tayo sa ating faith dahil na-stretch tayo dun sa mga pagkakataong iyon na kapag alam natin na kapag aware tayo dun sa ating sitwasyon at kapag meron tayong plan, kapag inilapit natin yan sa Panginoon, eh ginagamit yan ng Panginoon para tayo ay mas maging matatag sa ating mga pananampalataya. Ate Hana, po, ano po ang iyong ma-share tungkol dyan sa yung mga financial instability na yan ay opportunity sa atin para tayo ay mag-grow?
1: Yes, no? Mga kaagapay, meron tayong dalawang options lang. When you face financial instability, insecurity, maliban sa you adjust your focus, you have a choice between worry or worship.
0: Yun.
1: Ano kayang mas magandang piliin doon? Tayo ay mag-alala, mangampa, ano bang dapat, ano, bakit kulang ito? O ikaw ba ay mananatiling nagtitiwala sa Panginoon in worship?
0: Mm-hmm.
1: And of course, yung worship, dinadagdagan niya ng pangalawang W, which is work. Ano? Because minsan na we have financial instability at nag-worship naman tayo, pero hindi natin dinadagdagan ng work or ng kilos.
0: Mm-hmm.
1: But for times that we are yung baga nag-work ka naman, you're giving your best in your business, talagang you're giving your excellent work as a professional or as an employee, pero kulang pa din, hindi pa rin sapat.
0: Mm-hmm.
1: Now, instead of worrying, you can exercise your faith. Para siyang rubber band, kailan, no? Na, di ba yung rubber band, ano bang purpose niyan? Di ba? Parang hindi naman niyan pwedeng display lang. The main purpose of a rubber band is to be stretched. Magiging effective lang siya kapag na-stretch siya.
0: Yes.
1: And in the same way, nasa Maxwell, ano yan, the law of rubber band, no? That you will really grow more when you experience stretchings in your life. That includes financial stretching. Kasi financial stretching is not just finances, it also stretches your faith and dependence in God. So, yun ang aking growing in faith. And God will use many opportunities that He can stretch your faith by touching your finances or letting you learn from it.
0: Amen. Oo. So, yung dalawang W, no, kaagapay, ano yung pipiliin mo kapag nandito ka sa ganitong pagkakataon na nag-struggle ka financially? Ikaw ba ay mag-worry na lang or mag-worship? At kasunod nun, syempre, yung work. Syempre, no, Ate Hana, hindi naman, I mean, yes, kailangan natin ng faith. Pero yung balance, kung paano natin babalansehin yung faith natin, yung pag-worship natin,
1: yeah,
0: and yung work. No?
1: The scripture says, di ba? Faith without work is dead.
0: Amen. Opo, so magandang reminder din yan sa atin, no, kaagapay. Dito po sa ating Facebook live streaming ay basa lang po ako sa ating pagpapatuloy ng ilan nating mga kaagapay na present na. And kaagapay, baka meron din po kayong mga testimony kung paano ninyo nakita yung provision ng Panginoon. I-share mo naman po sa amin, kaagapay, dahil yan po ay magiging strength din, no, kalakasan ng ating mga tagapakinig. Share mo naman sa amin paano mo nakita ang provision ng Panginoon sa iyong buhay. Sabi ni Ate Faustina Frankie Habla, good morning daw. Siya raw ay nakikinig habang naglalaba. Ba 5 a.m. pa lang daw ay open na ang kanyang radyo. Salamat po, Nanay Faustina. Si Leonida Rubio ay bumabati na rin po sa atin ng good morning. Since 1987 daw ay listener na siya ng 702 DZAS mula umaga hanggang gabi. At si Don Stoledo, nakikinig habang nagre-ready ng food para sa lunch. Nako, yung mga ano, no, mga inihahanda nating lunch, kinakain nating pagkain, yan ay ano din, patunay din ng provision ng Panginoon sa atin. Si Ate Cleo Alfonso, Ate Hanang, ganda daw ng analogy ng law of rubber band. Amen. Si Aurora Estrella, good morning. Sabi niya, nag-worry din siya bilang taga-budget ng tahanan. Yung mga nanay daw ay taga-budget ng tahanan sa araw-araw. Ang baon ng mga anak, mga bayarin, pinaglalabanan ko po ang worries dahil may Panginoon po tayo na hindi nagkukulang. At on time po palagi siya, yung time na walang-wala ka na may bigla ang blessings na darating. Amen. Talagang alam ng Lord kung kailan natin pinakakailangan yung mga pangangailangan natin, and lagi siyang on time and lagi siyang nandyan para mag-provide sa ating mga pangangailangan. Ako, una pa lang yan, kaagapay sa ating usapang faith and the finances, adjusting your perspective. Patuloy mo nga pong i-share sa aming kaagapay, paano po ninyo nakita yung provision ng Panginoon sa inyong buhay, at magkakaroon lang po tayo, Ate Hana, mga kaagapay ng maikling
2: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: baka agapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At Kayla Escalante, at ang ating nga pong topic ay faith and finances. Kaagapay, basa lang po muli ako ng ilan pa nating mga kaagapay na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga pagbati dito po sa ating ongoing Facebook live streaming. Si Kuya Vincent Garcia, yung makalipat kami dito sa UK from Saudi Arabia is God's provision para sa kanyang family, kasi way back sa Saudi hindi namin kasama ang anak, pero dito sa UK magkakasama na kaming buong family. Nako Kuya Vincent, maraming salamat po sa inyong kwentong iyan, at praise God nga po dahil laging tapat ang Panginoon sa inyong buhay. Si Joel Umbal ay bumabati na rin ng good morning, watching online from Pampanga. At kaagapay, napakaganda no ng awitin na ating napakinggan, kailan ba nagkulang ang Panginoon. Totoo naman na never nang iwan ang Panginoon, never nagpabaya ang Panginoon sa atin. At muli po ang ating topic for today, faith and the finances. At kasama pa rin po natin ang ating special guest for today, si Ate Hannah Veron Agustin. Hello po muli, Ate Hannah.
1: Hello, hello.
0: Sa ating pong ipagpatuloy ang ating topic for today, faith and the finances. Ang una nga nating napag-usapan kanina, adjusting your perspective. Saan nga ba tayo nakafocus? Yan ba ay sa ating kawalan o yan ba ay sa kabutihan ng Panginoon? Mag-worry ba tayo or mag-worship tayo? Ang pangalawa, Ate Hannah, mga kaagapay, cultivating a positive outlook. Nako, parang ang hirap nga naman itong gawin, no, kapag nakikita mo na yung bank account mo ay unti-unti nang nauubos, kapag yung wallet mo ay ilan na lang yung laman. Pero kayang-kaya pa rin natin maging joyful, no, sa ating buhay, kahit na yung financial circumstances natin ay iba ang sinasabi kesa dun sa totoo, ba? Diba? Na yung mga circumstances na yan nakakapag-dictate ng ating mood kapag hinayaan natin. Pero ang sinasabi kaagapay sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. At yan ang makakapag-uplift, no, ng ating spirit. Kasi always ang sinabi dito, hindi naman sinabi na kapag sobra ang iyong money, kapag marami kang pera, pero ang sinabi dito, always. Rejoice in the Lord always. So kahit na nag-struggle tayo financially, eh kayang-kaya pa rin nating maging joyful. Ate Hannah, cultivating a positive outlook.
1: Ano mo, napakahalaga, mga kaagapay, no? Pag tayo nagbabasa ng Bible verse, titignan natin yung context. Mm-mm. Sino may nagsasalita?
0: Yes.
1: Sino yung... anong nangyayari sa buhay nila? And yung Philippians chapter 4, or Philippians in general, is the letter of Apostle Paul. And alam naman natin, ano, if you read the scripture, ang buhay ni Apostle Pablo ay, makikita nyo, napakadami niyang pagsubok.
0: Yes.
1: Ano, and all that. And I like what he said here in verse 10. If I may read, Kayla, no, sabi Mm-mm. niya rin, at the same chapter, but I rejoice in the Lord greatly now at last that your care has flourished for me. Sabihin, nagpadala uli ng support, no, ang church in Philippi. And but alam naman niya that even though may pinagdadaanan sila, sabi niya, though you surely did care, but you lacked the opportunity. So even yung mga nagsusupport kay Apostle Paul ay may pinagdadaanan din katulad natin. But I want to focus actually on the next verse, sabi niya, I have learned in whatever state I am.
0: Mm-mm.
1: I know how to be abased. I know how to abound. Everywhere and in all things, I learned both to be full and to be hungry, both to abound and suffer need. So, hindi siya nagsasalita dahil maraming siyang provision.
0: Yes.
1: In fact, sabi niya, alam ko na ang experience ng gutom at ng busog,
0: Mm-mm.
1: ng marami at ng malaki ang kakulangan. Pero sabi niya, and this is the famous verse that we know, but I can do all things through Christ who strengthens me. Yan pala yung context doon, ano? Na hindi lang physical strength, but the financial strength, the outlook, no? Embracing how to rejoice in all circumstances, especially when you are in a challenge, a hardship.
0: So, kaya pa rin maging joyful, no? Kahit na iba yung ano natin, yung sitwasyon, kahit na mahirap yung ating sitwasyon. Pero dahil nga buhay ang Diyos nating pinagkakatiwalaan, eh pwedeng-pwede pa rin mag-rejoice, pwede pa rin maging joyful, pwede pa rin maging masaya.
1: And kaya na, in fact, no? Walang pinagbago. If you remain sad and lonely, kapag ikaw ay may kakulangan, how do you exercise your faith in
0: yes.
1: that? But when you rejoice, when you don't have much, or in fact, when you don't have, when you are suffering, that is an opportunity, a testimony that the Lord is really alive and at work in your life.
0: Yes, oo, no? Lalo po pag nakita ng mga unbeliever na bakit siya kaya niya pa rin maging masaya kahit na alam na ng ating nasa paligid na may problema, pero ba't kaya niya maging masaya? Kasi nga, yun ay pagkakataon para masabi natin, kasi buhay yung Diyos na pinagkakatiwalaan ko. And yun ay magsisilbing testimony, no? Lalo na sa mga unbeliever. So, kaagapay, cultivating a positive outlook, no? Pag embrace dun sa joy instead na mag-focus dun sa kakulangan, cultivating a positive outlook. At pangatlo, Ate Hana, mga kaagapay, expressing gratitude. Naku, paano mga ba naman magiging grateful kung alam natin na merong kakulangan? Pero again, kaagapay, dahil alam natin kung sino yung Diyos na ating pinagkakatiwalaan, eh pwede pa rin tayong maging thankful. Pwede pa rin natin bilangin yung ating mga blessings, no? Kapag kasi nakafocus tayo dun sa kakulangan, eh ang tendency niyan, hindi na natin nakikita yung mga meron tayo. Pero yun nga, napakagandang reminder sa atin na minsan may mga nag-struggle tayo sa ating finances and may tendency tayo nakalimutan yung mga meron tayo kasi nakafocus tayo dun sa wala. Pero ang gandang reminder sa atin to be grateful pa rin. Maging grateful pa rin tayo dun sa mga meron tayo and maging grateful tayo sa mga blessings na na-receive natin from the past. Ate Hana, paano po ba tayo magiging grateful sa kabila ng mga kakulangan sa ating buhay?
1: Yes, no? Tumingin ka sa labas ng bahay ninyo or sa bintana ninyo at pag may nakita kang mga tao na walang bahay, na nasa kalye nakatira, it should ignite you to be grateful, no?
0: Mm-mm.
1: Na meron kang bubong, pag umuulan, ngayon yung weather, pag iba-iba, may bubong ka, at may kama kang hinihigaan pag uwi mo after a long day's work is something to be grateful for.
0: Mm-hmm.
1: And I like what you said, no, Kayla. Hindi lang tayo, unang-una, magpapasalamat tayo sa Panginoon because He is the giver of every good and perfect gift. No, He's the giver of the blessings. He's the provider of our needs. Pero may mga tao din na ginagamit ng Panginoon na maging pagpapala sa atin. Maging grateful din po tayo sa kanila. No, not that they expect a thank you from us, but because God has been using them as a channel of blessing. Kung ikaw ay may magulang na nagpo-provide sa iyo, be grateful to them. Ano? Say it in your words, express it in your actions. Kung kayo po ay may mga pastor na nananalangin para sa inyo, tumutulong, nagbibigay ng counsel on finances and other things, bless them, honor them. Kayo ay may mga anak na nagpo-provide din po at tumutulong sa inyong mga pangangailangan, then let them know that you appreciate what they do. And minsan, yun lang yung kailangan natin, ano? Lalo na if you're a breadwinner. Tapos, ikaw ay nagtatrabaho para sa family, pero ikaw din may mga pangangailangan, ano? Mm-hmm. Na hindi pa natutugunan. Pero pag nagpasalamat sa'yo, yung tinutulungan mo, o yung tinutulungan mong ma-provide yung need, ginaganahan ka pa rin, di ba? Hindi lang magbigay, ginaganahan kang magtrabaho.
0: Yes.
1: So, those are the things that we can count our blessings. Hindi mo kailangan bumastos para maging grateful or magpasalamat. Minsan, it just takes a word, a text, a call. Sabihin mo, naaalala kita.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga clients po natin, if you are in business, magpasalamat din po tayo that they're choosing us in our services kasi it's a blessing.
0: Ano?
1: Okay, ang ganda-ganda nitong point na to because I believe that God has called us to give, you know, something that we have. So pagka in-instruct ka na give, hindi ka pinagbibigay out of a need or hindi ka nagbibigay dahil may kailangan ka or yung give reluctantly kasi wala na nga ako tapos pagbibigay pa ako ng offering or kung sino man yung may pangangailangan. In fact, pag nagpe-pray nga din ako kaila mga kaagapay, ano, iniisip ko, ang Diyos ba nagbibigay sa akin dahil may need ako o dahil mahal niya ako? Kasi alam naman ng Ama natin sa langit na may pangangailangan tayo. Alam naman yung kailangan natin kumain sa araw-araw, magbayad ng bahay, ng mga bills, yung mataas nating kuryente ngayon. And alam naman na kailangan tayong sumakay ng transportation. And so tinatanong ko, ako ba ay nananalangin because I have a need or because I already know that God loves me, God loves you and me, and He will provide for the need. Now, idagdag natin yung being generous. How do I cultivate? Now, I believe, mga kaagapay, hindi mo kailangan maging mayaman.
0: Yes.
1: O sobrang daming resources para maging generous ka. In fact, this is a sign of true wealth when you are able to give sacrificially or even when you don't have much, pero iniisip mo pa rin, how do I get to be a blessing to others? Now, giving, most of the time, it takes finances. Tama yun, Kayla, no? Pero it's not limited to money. You can give your time. You can share your talents. No? At minsan, ang kailangan lang ng isang tao, minsan nga yung mas marami pang financial resources, yun pa yung nangangailangan ng a person to talk to.
0: Yes.
1: Di ba? Hindi nila kailangan ng resources or ng material blessing galing sa'yo. Ang kailangan nila, yung presensya mo. Yung makausap ka nila, bigyan mo sila ng assurance na hindi tayo nakadepend on our material resources but on God who faithfully provides for all our needs. So, I challenge all of us, actually, no, as you listen, mga kaagapay, tignan mo ngayon, hindi lang yung wallet mo. Tignan mo kung anong pagpapala ang binigay ng Diyos sa iyo. Binigyan ka niya ng maraming oras. Then spend some time today. Imbis na mapagod tayo, kakabasa sa social media, di ba? Kakasana all natin sa mga pinopost ng mga Facebook or Instagram friends natin. Subukan nating manalangin, Lord, sino po ang mga tao na gusto mong pagpalain ko ngayon with my time, with my prayer, or with a specific tangible blessing. And expect God to tell you, anak, ito, naghihintay ito ng taong mananalangin, makakausap, magdan makikidalamhati sa Kanya. And if you are able to give more than that, then by all means, share your blessings to them as well.
0: Amen. So, meaning, hindi lang nakatali sa pera, yung pagiging
1: yes.
0: generous. Basta actually, mas priceless nga din yung time natin, yung presensya natin, yung prayer natin, and even yung kindness natin sa mga stranger na nakakasalamuha natin. Hindi lang usapin ito na pera kaagapay, no? Ito rin ay usapin ng mga tangible na bagay, oo. Pero Ate Hannah, meron akong na alala na analogy sa pagiging generous. Parang humahawak tayo ng sand. 'Di ba kapag hawak natin yung sand at kapag hinigpitan natin yung hawak sa sand, mas nalalaglag yung sand dun sa palad natin. Pero kapag open yung ating palad, ay mas nag-i-stay yung sand dun sa palad natin. Same with our generosity. Kapag masyado tayong mahigpit dun sa kaperahan natin, di ba, sa mga material na bagay, minsan mas nalalaglag siya. Pero kapag open yung ating palad sa pagbibigay, doon din pumapasok yung blessing sa atin. So, yung ganda ng challenge, no, sa atin kaagapay na maging generous tayo, hindi lang doon sa mga material na bagay and even doon nga sa time natin, sa pag-spend ng time para ipag-pray yung ating mga kaagapay, magandang reminder yon sa atin. So, yan kaagapay, may
1: tips. Panginoon, kailangan po ng gamot, pangangailangan nila. Lord, I pray na kayo rin po ang mag-sustain, God. Kinala niyo po ang bawat isa na inyong mga anak. I just Thank you in advance po. Sinasamahan na po namin ang pagpapasalamat. Ngayon pa lang kung ano po ang gagawin niyo sa aming mga buhay, sa mga susunod na araw at buwan. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
0: Amen and amen. Ako, maraming salamat Ate Hana sa iyong mga na-i-share na punto at sa pananalangin para sa ating mga kaagapay. Sana po ay makasama po namin muli kayo dito po sa Family Matters. Thank you so much Ate Hana and God bless you.
1: You're welcome.
0: Mga kaagapay, atin nga pong nakasama si Ate Hana Agustina. Tang prayer nga namin kaagapay ay nakakuha ka ng encouragement, ng inspirasyon sa ating mga napag-usapan. At sa puntong ito, tayo po ay magpapaalam na at salamat din sa aking mga nakaagapay sa broadcast, ang ating Protect on Duty, sa RTV team, sa broadcast engineers, maging sa mga kaagapay natin sa Bukawe Transmitter site. At sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At muli, si Kayla Escalante at iyo pong napakinggan ng Family Matters kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZR.

0: katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online kung saan natidamin ay libreng konsultasyon on air upong inyong kaagapay sa kulusugan, ang inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, at your service. Marami po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito at tungkol po yan sa ating pets. Okay, ang ating topic for this afternoon ay tungkol po sa chronic kidney disease. Opo, tama ang dinig din nyo, no? Nagkakaproblema din ang ating mga alaga sa kanilang mga kidney. Katulad din po ng sa tao, kaparehong kapareho. Okay? Chronic kidney disease po ang topic natin in dogs and cats. Unahin natin yung sa dogs ngayong araw na ito sa mga aso, at sa mga susunod na pagkakataon naman ay tungkol naman sa mga pusa. Nais ko po itong ikwento ngayon dahil ito po ay napakataas na percentage ng ating mga alaga ay nagkakaroon ng sakit na ganito. Kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 TZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702 TZAS. At sa pamagitan din ng internet streaming, napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa amin sa Doctors Online sa 702 DZAS. Tuloy po sa Health Center ng Bayan. Ako pong muli ang inyong lingkod, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinaryo. Okay, ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon na ito ay tungkol po sa chronic kidney disease. Okay, nais ko po munang maintindihan ninyo na nakakasakit sa bato ang inyong mga alaga. Okay, yan po ang common term. Okay, katulad nating mga tao, nagkakaroon sila ng sakit sa bato. Hindi lamang po yan sa tao kasi sa pagkakaintindi natin, yung pagkain ng lubhang mataas sa asin, maaalat ay nagkukos ng sakit sa bato. Pero hindi lamang po yan ang dahilan kung bakit sila ay nagkakasakit sa bato. Sa tao, hindi lang din po yung pagkain ng maaalat ang pagsanhi ng pagkakaroon ng sakit sa bato. Okay, marami pong dahilan. Isa po dyan ay nakukuha din sa lahi. Okay? Nakukuha sa kinakain, hindi lamang po sa mga pagkain ng maaalat, kundi sa pagkain mismo. May mga certain na mga chemicals na nai-ingest ng ating mga alaga na nagkukos ng pagkaproblema sa kanilang bato. Katulad din sa tao, naaalala nyo nung laging nagbababagyo at nagbababaha dito po sa atin, yung severe flooding, di ba, sa Manila, di ba po, tumaas ang incidence ng leptospirosis.

abrupt o sudden, biglaan, ibig sabihin na nagkakaroon ng sakit sa bato. Okay? Makikita ito less than 7 days. Okay? Pag less than 7 days pa lang po na nakikita nyo yung problema sa sakit sa bato, sa pag-ihi ng inyong mga alaga, acute po ang tawag doon. Ibig sabihin acute, short term, or sudden, biglaan. Meron naman pong tinatawag na chronic. Ibig sabihin yung chronic naman, okay, ay more than 90 days nang may sakit sa bato o may problema sa pag-ihi yung inyong mga alaga. Okay? May mga dahilan po yan kung bakit ganyan. Nagkakaroon ng acute o yung sudden, at may dahilan din po kung bakit nagkakaroon ng chronic na sakit, yung pangmatagalan, yung more than 90 days. Okay? Kinikwento ko lang po ito sa inyo para pag nakita nyo yung mga alaga nyo, papansinin nyo, kailan ba nagsimula itong problema sa bato ng aso ko o ng pusa ko? Isang linggo na ba o kailan lang nangyari o matagal nang nangyayari? Okay? So, may mga madalas na dahilan na ikikwento ko po ngayong hapon na ito kung bakit nagkakaroon ng acute kidney injury. Ibig sabihin, acute kidney, yung biglaan. Doon po muna tayo sa acute. Okay, kasi ito pong sakit na to ay napaka-komplikado, complex, minsan mahirap intindihin. May mga doktor na talagang magagaling dito na gumamot. Pero kailangan po sa atin po kasing mga alaga, tayo mga owner, mismong mga nag-aalaga, kailangan intindihin natin ito sa bahay pa lang. Para po, pag ikinuwento natin sa ating doktor, sa ating veterinaryo, kumpleto yung history na ikikwento para mas maintindihan ng doktor yung strategy niya ng gamutan sa inyong alaga. Okay? Bigla ko kayo ng halimbawa, ano po, ngayon nagbababaha. Biglang nakita niyo yung aso niyo, biglang nanilaw. 'Di ba? Ano pong ibig sabihin nun? Nagbababaha, pinagdikit mo yung baha at yung paninilaw. Isang number one senyalis po yan ng leptospirosis. Saan man nakukuha yung leptospirosis? Sa ihi ng daga na nakikita kahit saan, sa kanal, napupunta po yan sa baha. Pagka may sugat kayo, o kaya yung inyong alaga, sa kanilang paa, dahil nga baha, at lulusot yung leptospires, yung mga maliliit na bakterya na leptospirosis, lulusot sa sugat, papasok po yan sa bloodstream, sa dugo, at pupunta sa kidney. Sisirain po ang kidney nyo. Kaya kayo naninilaw. Ngayon, ang unang po ninyong gagawin ay hindi nyo gagamutin sa bahay to kasi hindi po ito kayang gamutin sa bahay. Tama, di ba? Napakahirap po gamutin sa bahay nito. Unang-una, ito po ay nakakahawa. Kaya wag nyo nang subukang gamutin lang ito sa bahay. Dali nyo na kagad sa doktor, i-confine siya kasi napakalubha po nitong sakit na to. Okay? So, ang mangyayari, gagawin po ng doktor, ano, sa itatanong ko sa inyo, ano ba nangyayari? Gusto ko, ikwento nyo, kailan ba nagsimula? Di ba sabi ko kanina, less than 7 days. Yun po ay acute o biglaan. Pag more than 90 days nang may problema, okay, ito po ay chronic. So, dun tayo sa acute muna. Okay? Nagkalepto. Ang gagawin po ko po sa inyo, tatanong ko sa inyo, okay. Ano po ba nangyari? Kailan nagsimula? Okay? Ang una ko pong test na gagawin, kailangan may test. Okay? Siyempre, may gastos po talaga. O kahit saan pong magpunta, may gastos. Okay? Itetest po ang dugo. Ang tawag po dito, CBC, complete blood count, at yung biochemistry blood test. Okay? Ang tawag po namin sa clinic, comprehensive biochemistry blood test. Kukunan ng dugo. Titingnan po yung madalas pong pinapakuha ng inyong mga doktor sa inyong mga tao, ang tawag dito yung BUN crea, creatinine. I-check sa dugo kung gaano kataas yung creatinine. Kasi ang creatinine po ay isang chemical na pinuproduce ng kidney galing sa muscle, okay? Meron pong values na standard. Pag lumagpas po doon, from 1 to 6 at tumaas mataas pa doon, okay, kailangan na siyang gamutin. Okay? Pag lumagpas na 6, mataas yun, pabababain ng doktor. Ang gagawin ng doktor, pagka merong ganyan,
IFU fluids. Okay, IV po dextrose, okay? Pero ang dextrose po na gagamitin niya ay yung

0: sodium chloride, usually ganun po ang inaano ng mga veterinaryo, okay? Siya po ay idedextrose at bibigyan agad ng antibiotics. Alam niyo po, ang tea o ang susi sa mabilisang gamutan ng katulad ng lepto, okay, ay yung agarang pag-diagnose, yung pagkaka-identify po ng doktor at agarang gamutan. Dahil madalas po na sana iwasan ninyo kung kailan, dahil po alam na iintindihan naman natin na tayo ay mapapagastos na naman. Pero tandaan niyo po, hindi ko kayo tinatakot at true to life lang po ang sasabihin ko ngayong hapon na ito, na kapag pinabayaan niyo at pinatagal niyo more than 3 days ang sakit na lepto, okay, ikamamatay po yun ng inyong alaga. Okay. Umpisa pa lang at nakita niyong may problema, ipacheck agad sa doktor, kukunan ng dugo, i-identify, gagamutin. Napakadali pong gamutin ng leptospirosis kapag ka na-identify siya ng maaga. Pero kapag malala na at kumalat na sa buong katawan, hindi po mahirap ng habulin. Hindi po mga Diyos ang mga doktor. Ang key at ang susi po, ulitin ko ah, kayong mga owner. Pag pinatagal nyo po dahil sa kaiiwas nyo sa gastos, meron pong kapalit yun. Buhay. Buhay ng inyong alaga. Okay? So kapag ginamot po ng doktor, bababa po yung tinatawag na creatinine sa dugo. Okay? Okay? Checkin yung ihi. Okay? Yung kanyang wiwi. Okay? At i-examine yung urine specific gravity, dahil tinitingnan po yung wiwi at sa dugo kung may protina na napupunta sa dugo, kasi delikado po yun. Okay? Kapag ka tumagal at hindi nyo po yan pinagamot, magiging siyang chronic. Kaya nga sabi, more than 90 days. Mahirap na po yun gamutin. Okay? Meron pong criteria kaming mga doktor na inaalam para ma-stage at malaman namin yung level ng infeksyon ng inyong mga alaga pag sila ay tinatamaan ng acute kidney injury. Yung acute. At may level kung saan matagal nyo nang pinabayaan. Okay, sabihin natin, walang panggastos, bayaan mo na. Ayan, tumagal na 90 days, nasira na ngayon yung kidney. Chronic kidney disease na po ang tawag sa kanya. Okay? Okay? Ang nangyayari po doon, nasisira na yung kidney, okay? At nagkakaroon po ng tinatawag naming azotemia. Bakit po? Kasi yung hindi na po na-filter ng kidney, nasira na nga po, nasira na po yung nephrons niya sa loob, yung mga structural cells na magsasala sa dugo at sa wiwi, okay, umiikot po yan sa katawan, naiiwan po yung nitrogenous waste, okay, yung waste. Kapag hindi na po nasala ng mabuti yung wiwi, at napunta na sa dugo yung dumi o yung waste, nagkakaroon po kami ng tinatawag na azotemia. Okay? May mga level po yan, yung azotemia na yan. Dahil kapag ka tumataas na at napunta na po sa stage 4, irreversible na po yun. Hindi na nagagamot. Kaya ngayon pa lang, kinikwento ko sa inyo, pag acute kidney injury pa lang, umpisa pa lamang po ng problema, gamutin na natin dahil mahahabol pa po yun. Okay? Sa pag-aakala nating mga mamamayan na ayaw nating gumastos dahil wala tayong pera, mas lalong napapahamak yung ating mga alaga dahil umakyat na from acute to chronic yung problema. Okay? So, dito pa lang sa umpisa, again, I always say that si Dr. Jomar, paulit-ulit po, no? Paulit-ulit ni Dr. Jomar, eh, ganyan-ganyan eh. Diba? Prevention always is the best than cure. Yung prevention, mura. Yung cure, mahal. Okay? So, huwag niyong paabutin doon kung natatakot kayo. Mas matakot kayo pag gamutan na tayo dahil wala na nga pong balikan, irreversible. Okay? So may mga example ako na ibibigay sa inyo para malaman ninyo po yung inyong mga ano ng inyong mga alaga kasi magandang maganda po talaga itong topic na ating dinidiscuss ngayon eh. Napakaganda po. Kaya pinipilit ko po na sana makwento ko pa to hanggang sa susunod na ating palatuntunan next time, okay? So pag nakakain ng grapes, yan po, nasisira yung kidney. Okay? Pagka nagkaroon ng lepto, okay? Nagkaroon po ng sa pusa naman po, may tinatawag silang feline idiopathic cystitis. Pag nasistress po kasi yung pusa, lumalabas sa ano niya, pantog. Hindi siya makaihi. Minsan nung una po talaga, alam mo, napakahirap po talaga mag-veterinaryo. Ang hirap intindihin. Dahil may mga sakit po na nangyayari lamang sa pusa at hindi nangyayari sa aso, hindi nangyayari sa tao. Kaya kailangan bantayan ng mabuti. Okay? So, ang mangyayari po, advice ko lagi, dalhin kagad sa doktor. Okay? Dalhin niyo po kagad sa doktor. Okay? Huwag niyo nang patagalin. Okay? Dahil lalagyan ng dextrose, magkakaroon ng renal perfusion. Gagawing normal ng IV fluids, yung kanyang dextrose, yung daloy ng dugo, daloy ng fluids at ng dugo, papunta sa kidney, mawawash out siya at pipiliting maging normal habang maaga pa. Kasi hindi pa naman po sira yung kidney, okay? Kaya pa niyang i-filter yun, mahuhugasan siya ng mabuti at mapapalitan yung mga electrolytes na kailangan ng kidney at ng dugo, okay? Para po malinis ang kanyang dugo, okay? Pero dapat po hindi naaabutin ng chronic, okay? So, bago po lahat 'yan, ako napaka-excited ko ikwento sa inyo. Pabalik po muna tayo sa ating mga studios para po sa ilang health tips. Kwento ako ulit pagbalik ko.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ang ear mites ay isang klase ng parasite na nakakaapekto sa tenga ng alaga nating mga aso at pusa. Ilan sa mga sintomas nito ay ang matinding pangangati ng tenga, head shaking at mabilis na pagdumi ng tenga, na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi kanais-nais na amoy. Narito ang ilang health tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng ear mites sa ating alagang aso at pusa. Una, iiwas ang alagang aso at pusa sa iba pang hayop na mayroong ear mite. Kalawa, regular na linisan ang cage at mga kagamitan ng alaga gamit ang mainit na tubig. At ikatlo, linisan din ang bedding ng alagang aso at pusa gamit ang dryer upang maalis ang mga mites na maaaring manirahan sa kanilang higaan. Ang health tips na ito ay hango sa VetCare Veterinary Clinic Facebook page, nextguard.com.au at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
1: Doctors Online.
4: Sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702-DZAS.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
0: Muli sa inyong lahat, Dr. Joe Marcaso po muli para po sa Doctors Online. Ang ating topic po ngayong hapon na ito ay tungkol po sa acute kidney disease o yung ating problema or chronic kidney disease. Okay? Pabasahin ko po ang ating mga katanungan ngayong hapon na ito. Maraming salamat sa inyo. Sana po ay lubusan yung maintindihan ito para pag kayo ay pupunta. Ang alam niyo po, ang tanging hangarin ko po talaga ay mahirap po intindihin ang minsan ng mga medical scientific terms na aming pinipilit ko po sa araw-araw na maintindihan ninyo in layman's term para po pag dinala nyo sa doktor ay hindi na kayo magkakalituhan at alam nyo yung tunay na nangyayari, kasi marami po dyan nag-aaway dahil hindi naiintindihan yung nangyayari sa aso nila, magugulat sila sa gastos, pero ngayon naiintindihan nyo na. Yun po ang role namin dito sa Doctors Online, matulungan kayo at mamaintindihan ninyo kung ano ang nangyayari sa inyong mga alaga, na ganun po din maintindihan nyo rin yung nangyayari sa katawan natin dito sa Doctors Online. Okay? So maraming salamat sa pagpapadala ng inyong mga katanungan. Babasahin ko ang unang tanong galing sa ating kaagapay. Doc, paano ko malalaman kung may CKD na ang aso o pusa ko kahit wala pa siyang masyadong ipinapakitang sintomas? Okay? Madalas po na kaya nga po merong annual checkup. Tayo mga tao dapat nga ganun eh, di ba? Pero siyempre sa kahirapan ng buhay ay madalas tayo po ay nagtitipid. Pero we should not, huwag natin isaalang-alang yung health eh. Kaya nga po merong Doctors Online para makatulong sa mga kaagapay with very, very minimal cost. Ganun din tayo sa ating mga alaga. There is an annual checkup. Okay? Madalas po kasi, hindi natin nakikita, pag nagpapakuha tayo ng dugo, dun makikita ng doktor, may problema na pala. Minsan, wala pa talagang sintomas. Pero makikita na sa dugo, na kapag meron ng problema sa 25% pa lang nung results nung dugo, minsan, madalas, meron kong tinatawag na yung sa creatinine, lalo na sa aso at sa pusa, pag meron ng 25% increase dun sa tinatawag nating creatinine, creatinine pa lang kasi yung po ang pinaka-basic na dugo na test na ginagawa po for kidney test, BUN-CREA, 25% pa lang ang pagtaas. Sa katunayan, kung i-interpret nyo po yun, 75% sira na yung kidney. Nakita nyo yun? Wala pang sintomas, 25% pa lang yung nakikita sa dugo, yung pala 75% sira na yung kidney niya. By the time na umakyat po yan ng 25% dun sa resulta ng dugo, sirang-sira na yung kidney. Paano pa yun nahabulin? Okay? Ang suggestion po ni Dr. Jomar, magpatingin, mag-ipon po kayo ng konti. Meron namang iba dyan, napakamura lang din. Magpa-biochemistry comprehensive blood test po kayo. Yung inyong alaga. Para nakikita nyo at nababantayan na yung 25% pala na increase sa kanyang dugo ng resulta ng creatinine at BUN-CREA, 75% pala sira na yung kidney niya. May ganun po. Kaya may mga makabagong mga test na magpapakita sa atin kung gaano kaaga na nagmamanifest yung problema sa kidney ng inyong alaga. Ganun din po yun sa ating mga kaagapay, mga tao. Okay? Katulad ko po, ako po, diabetic din. Ano? So, madalas dapat 6 months lagi, sabi ng doktor, kung mapapakuha ko ng dugo, kasi minsan hindi ko na namamalayan. Kain ako ng kain, ganito ang ganito. Hindi ko namamalayan, tumataas na pala, nasisira na ang kidney. So, ano rin po ako, may kasalanan din ako. Kasi pinababayaan ko. Kung gusto natin siyempre mapahaba ang buhay natin at ang ating mga alaga, kailangan bantayan natin. Huwag nating iwasan. Diba? Yan. Okay? Sana po nasagot ko yung tanong nyo. Kasi hindi po natin masasagot kasi wala pa tayong ginawang test. Dahil walang sintomas na pinapakita. Hindi ibig sabihin na walang sintomas, normal siya. Diba? Yan. Okay? Mura lang naman po yan. At alam ko mayroon ng mga sa bawat bayan, nagkakaroon na ng public city veterinary clinics. At ako, sa ano lang po, sa amin, sa Consultivet, bukas po ang aming pinto, libre po ang consultation sa mga kaagapay natin. May magsabi lang kayo sa akin, pumunta kayo sa clinic, sabihin nyo, narinig ko po kay Dr. Jomar na pag nagpakonsulta ang kaagapay sa Consultivet, libre. Yan, okay? Punta lang po kayo. Sana maabutan niyo po ako at gusto ko sin kayong makilala at makausap. Iniimbitahan ko lahat kapag ka pumunta kayo sa doctor sa Consult a Vet Clinics ni Dr. Jomar sa QC, sa Cavite. Sana po ay madagdagan ko pa, makatulong sa mga kaagapay natin. Okay, ililibre ko po ang konsultasyon sa inyo. Ayan ha. Okay, Salamat. Next question po. Okay. Number two, kung na-diagnose na po ng CKD ang pet ko, ano po ang mga pagbabago sa pagkain at lifestyle na kailangan kong gawin? Yan, napakagandang tanong po, no? Pagandang tanong. Ang kailangan po talaga, baguhin ang diet. Sabi nga nila, change the diet forever. Ibig sabihin, forever nang bago ang pagkain niya. Kailangan walang... Sa tao nga eh, bawal ang seafoods, bawal ang ganito kasi tataas yung ganyan, ganyan, ganyan. Okay? Ganun din po sa aso. Hindi po porket may sakit siya na ganito dahil nga aso lang siya, papakainin lang ng tirang ulam ay wala pong mangyayari dyan. Mas mahirap pa nga po magpakain ng aso. Paano mo itatama yun? Dahil nga, di ba, kakaunti lang ang pagpipilian mo, magastos pa. Dahil usually, tirang ulam. Medicated food na po ang kailangan. Medicated food. Marami po yan. Marami kong maipapayo. Dumaan kayo sa clinic. Papayuhan ko kayo. Punta po kayo sa Facebook ko, sa Consult a Vet. Okay? Itanong nyo po doon. Sasagutin namin ng libre para po makatipid kayo at gumaling ang inyong alaga. Number one po ang nutrition. Yung kakainin niya. Pag hindi niyo po binago yun, wala. Kahit na anong gamutan ang bigay ninyo, unang-una, mahal ang mga gamot. Sa tao, mahal din. Ganun din sa aso, mas mahal pa. Okay? Dahil mas bibihira yung mga gamot na binibigay for kidney medications sa aso kumpara sa tao. Sa tao, sa mercury, marami. Eh, hindi naman madalas yun pwede kasi may dose-dependent na specific sa aso. So, hindi po yun basta-basta. Nabibili lang kung saan. Sa clinic lang. Okay? Sana po ay nasagot ko ang inyong tanong. Okay, next question. Marami po tayong tanong dito. Sana matapos ko. Pero pag hindi ko po natapos, huwag kayo mag-alala na andyan ang aking pinto para sagutin yung mga tanong ninyo. Dok, kung may madalas uminom ng tubig at umihi, ang pet ko normal lang po ba o maari na itong senyales ng kidney disease? Yes! Ang tawag po dyan ay polyuria. Mahahalita nyo, polyuria at polydipsia. Polydipsia naman, lumalakas kumain. At lumalakas uminom ng tubig. Isa pong senyales yan na may problema na siya sa kidney. Hinahanap po ng katawan niya yung tubig. Kasi release siya ng release ng tubig. Wiwi siya ng wiwi. So, hindi na nafi-filter ng maayos ng kidney yung kanyang dugo. Ihi siya ng ihi. Ngayon, yung nilalabas niyang wiwi, malabnaw na, hindi na concentrated, masama na po yun. Okay. Kung kaya, punta na po kayo sa doktor, dalhin niyo na doon, at kukunan ng dugo at bibilisan yung treatment, hahabulin, sana mahabol. Sana hindi CKD, yung sabi ko nga, CKD more than 90 days, 3 months, na may problema na, eh kung kasisimula pa lang, less than 7 days, active pa lang, mas mahahabol yun. Okay, so next question, gaano po kadalas dapat po ipacheck ang kidney function ng pet na may CKD para malaman kung lumalala ang kondisyon niya. Okay. Sa aso po at pusa ay mabilis lamang. Dapat nga, lalo na kung CKD na, kung stage 4 na, buwan-buwan yan, kinipunan ng ano. Pero kung stage 2, 3, ganyan, sa kaya pa ng every 3 months, para sa tao din po yan eh, ganun din eh. Talagang kailangan binabantayan. Kasi pag umabot siya ng CKD, stage 4, irreversible na, hindi na nagfa-function yung parehong kidney kasi ang definition po, okay, ng chronic kidney disease, 65 o 75% of the kidneys ay tumaas nephrons na sira na. Okay, by the time na ma-diagnose na yon, di ba, 75, two-thirds of the kidney is not functioning already. Hindi na siya nag-filter. So, makikita yun sa dugo. Okay? So, ang nangyayari, lumiliit yung kidney at nagkakaroon ng fibrosis. Hindi nagagana. Nalalaso na yung dugo. Nagkakaroon ng azotemia, maraming chemical reaction sa katawan, napakaraming organs po. Yun ang problema po sa kidney. Napakadami niyang organs na apektado kapag may problema. Okay? So, matakot po kayo doon. Kaya yung mga diabetic, dapat bantayan every, sasabihin ng doktor, 3, 6 months, pacheck. Ayusin yung pagkain, uminom ng gamot. Kasi pagka nasira na po yung kidney, dialysis na. Okay? Sa tao yan, ha? Eh, meron naman dialysis dito. Kaya lang, very sensitive po yun. Meron na rin pong dialysis sa aso at pusa dito sa Pilipinas. Nagsisimula na po. Kaya lang, napakagastos din po. Ipapaliwanag at kikwento ko next episode natin dito po sa Doctors Online. Hanggang dito po muna ang aking pagsagot dahil yung oras natin ay napakaikli. Okay? Napakaikli. So, ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa isa ating mga health watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. Ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit mayroon pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo at tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na Doctrine of Adoption. Tulad ng legal na pag-ampon, ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay nagiging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. Tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Creatinine. Ito ay isang waste product sa dugo na karaniwang sinusukat para malaman kung maayos ang paggana ng kidneys ng aso o pusa. Kapag mataas ang creatinine, maaaring indikasyon ito ng paghina ng kidney function. Muli, ang ating glosaryo medico, creatinine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
0: Yes po, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nagpapasalamat kami at kayo po ay talagang sumama sa akin dito para intindihin itong sakit na to na sakit ng kidney na medyo komplikado pero pipilitin natin na maintindihan ninyo ang ganitong problema para alam nyo po kasi kasama namin kayo eh sa pag Yan po ang role ng veterinaryo, kasama namin kayo sa paggamot sa inyong mga alaga. Kailangan kasama namin talaga kayo kasi kayo po madalas ang magpapakain, magbibigay ng gamot, okay? At hindi po makikinig sa amin yung inyong mga alaga. Sa inyo po sila makikinig. Madalas hindi pa nga po sila makikinig dahil mangangagat sila, dahil kapag ka ginagamot mo sila, pakiramdam nila ay sinasaktan mo sila. So, ngayon pong hapon na ito, sana po ay naliwanagan kayo tungkol dito po sa kidney disease. Sa susunod po ng mga araw ay magkakaroon pa po tayo ng paliwanag tungkol dito next week. Okay, salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Agtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Ara Negad, John B. Reyes at Angelica Calayan. Thank you rin po sa mga broadcast engineers at Bukawi Transmitters. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online Month. Ako pong inyong veterinaryo, ang inyong doktor ng inyong mga alagad pusa, Dr. Jomar Castro, mga nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala ang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay ating tanging kalamnan. Magkita po tayong muli next week. God bless po sa inyong lahat.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang araw po sa inyong lahat na ginigiliw naming mga taga-pakinig, taga-subaybay, taga-tangkilik. Ito po ang inyong paboritong programa, Papuri. Dito lamang po sa ating favorite radio station, ang 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay, ito po ang inyong Kuya Arnel De Pano. At ang ating pinopromote na a cappella salmo concert launch. Maraming salamat sa lahat ng nagpatala na sa ating online registration. Mayroon ng humigit kumulang 1,500 people. Kung gusto niyo pa rin pong manood, pakitanong na lang kung maaari pang tumanggap ng overflow para sa ating October 23 a cappella salmo album launch. Iyon. Iyon ang patunay na yung mga kantang a cappella salmo ay maaring makanta ng mga choirs natin. Now, I expect you to all be there. May surprise po tayong gagawin. May mga pyesa na available. Sana masabayan nyo kami. Anyway, narito po ang unang bahagi ng album na yan. Dahil sa iyo, O Diyos, kamanghamanghang Diyos, ako'y aawit, napakabuti mo at katampatang pagsamba. Pakinggan po natin ang a cappella salmo dito lamang po sa programang Papuri.

0: Mabuti Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa inyong paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio. At gaya ng kinakwento ko kanina, nakakatawa pong napanood namin ni Mrs. ang Gary B. back at the museum, pati ang Saranggola concert ng Ben and Ben. Bigla ako na October na pala. It's the first Monday of October. Mabilis nang daraan itong last quarter of the year. At marami pong mga papuri concerts na naka-line up nitong last quarter. October 16 ay aakyat po kami sa Tagaytay para sa parang year, the yearly concert ng CCT sa Tagaytay. At mangyayari ito na October 16. Ang concert ay from 2 o'clock hanggang 9 o'clock ng gabi. Bahagi po ang papuri dyan sa kaduluduluhang part ng concert. Kasama rin po dyan si City Navarro, ang I think malayang Filipino worship, kung hindi ako nagkakamali. Sina, hindi ko nga alam kung kasama rin dito sina Puya Romel at Ate Susan Guevara. But I will confirm with you, nandyan po sa ating mga Facebook pages ang detalye. And then on October 23 natin, launch ng A Cappella Salmo sa Green Hills Christian Fellowship, October 23, Friday, ganap na alas 6 ng gabi, featuring the Light of the Nation singers under their conductor Mark Gregory Isip, ang Los Cantantes de Manila under their conductor Darwin Vargas, at ang ating very own, syempre, hinihingi ko na suportahan ninyo ang inyong sariling papuri ensemble. Ang kukumpas po ay ang inyong Kuya Arnel De Pano. So yan po ang ating October 23 album launch ng A Cappella Salmo. And then tutulak din po kami sa Cuneta Astrodome ng November 21. At merong tayong gawain doon, details to follow. At November 29 ay dadalaw naman tayo sa Porac, Pampanga para samahan po ang pag-celebrate ng Pampango. Hindi ko po alam kung anong distritong ang ating sasamahan, susuportahan. Pero doon po tayo sa Porac, Pampanga ng November 29. Details also to follow. So yan, binabati natin ang ating mga sister stations all over the Philippines sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 D-Way FM Legazpi Albay, at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong mga komento or song request, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Para mapakinggan ang iba't ibang mga papuri songs, bisitahin ang ating Papuri official download site, ang Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ph. Tuloy-tuloy po tayo sa musikahan with the second half of our A Cappella Salmo album. Nais ko, buong buhay ko'y pupurihin ka sa wagas na pag-ibig mo, ika'y mapagkalinga at buong buhay alay. Again, October 23 po ang ating launching concert. So yun, pakinggan po natin ang second half ng ating A Cappella Salmo album,
2: Dito lamang po sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo na naman po ay dumating na sa panghuling bahagi ng ating programa. Nawa kayo po ay nabigyan namin ng baong inspirasyon at pag-asa. Do message us on how Papuri has helped you. Message nyo lang po kami and mag-comment sa ating Facebook page, YouTube live streaming at ang ating mga numbers ng Globe at saka Smart. Papasalamat tayo sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa mga nasa Bukawi Transmitter Site at ang mga nasa OCC, ang mga protect natin, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, engineer on duty JV Tabua at ang ating scriptwriter, producer Kayla Rico Hermoso Escalante na may magaganap na very very significant pagdating next year. Bahala na si Ate Kayla magbunyag sa inyo kung ano mangyayari. But anyway, inaanyayahan ko po kayo na para sa inyo mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na sabayan kami sa maikling panalangin na pagtanggap. It will be the best decision you'll ever make in your life to let Jesus into your hearts at siya na ang maghari doon. Let us pray. Thank you, Father, for your great love for us na pinadala ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kaparusahan sa aming mga kasalanan. Hindi po namin maisasalba ang aming sarili kung sa aming mga pansariling mga efforts at kung anumang pagpupursigi at pagpupunyagi, hindi po kami makakaabot sa kalingkingan ng inyong kabanalan. Salamat at pinadala niyo si Jesus na nabayubay sa krus, dumaloy ang dugo na siyang naghugas sa aming karumhan, ginawa kaming karapat dapat muli na humarap sa inyong kabanalan. Natanggap ka namin, Jesus, sa aming buhay, sa aming puso at isipan bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa aming buhay mula sa ngayon hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay na faithful servant, welcome into my kingdom. Salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka namin. Thank you sa iyong pagmamahal. In Jesus' name we pray. Amen. Kung sumubay ka, kapatid, ang panalangin yan, welcome to the family of believers. We rejoice sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. Nakikisabay din ang mga anghel sa kalangitan sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. We do encourage you to find a Bible-believing church at fellowship upang magabayan ka sa iyong lakad Kristiyano, sa iyong pagpapalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoon at sa unti-unting mas malalim na pagkakaunawaan sa iyong sa nais niya para sa iyong buhay. Thank you for all of you na nakasama namin ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, gaya po ng sinabi ng panalangin para sa bagong taon, kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagubantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang iniiwan naming blessing sa inyo. Ito po ang inyong Kuya Arnel De Pano. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Heso Kristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabat. May nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Saturday, tayo po isama-sama mali sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, kayo po sana ay masaya na tayo po ay nasa third quarter na ng taong 2026. Ngayon pong first weekend ng buwan po na Oktubre. At nais kong batiin ang akin hong kapatid, si Sister Jennifer Min Banzuelo Gonzalez. Yan po. At siya po ay nagsiselebrate ng kanyang birthday. Happy, happy birthday, sis. At sa inyo po, na mayroon pong special occasion sa inyong mga buhay, I do pray na kayo po ay nasa best of health, magandang condition, and of course, ay pinagpapasalamat ang kabutihan ng Panginoon. By the way, balik tayo sa paalala sa panahon. Kahapon, nung hapon ako, napakainit. Pagdating ho nung gabi, at least dito ho sa amin, ay bumuhos naman yung pagkalakas-lakas na ulan. Pero purihin ng Panginoon at naging mainam naman ang atin ho pagbiyahe. Kahit po ganun ang nangyari. Sana gayon din po kayo at magbantay din at pakibalita dahil yung sama ng panahon. Biglaan, ano po. So both sa pag-init, para kayo po ay hindi masyadong ma-expose at maapektuhan ng init. At pag dumating naman yung biglang pag-ulan, ay kayo rin po ay nakahanda. Nung kailan ba yan? Wednesday, ako po ay nagsalita sa corporate gathering natin dito sa FEBC. Ay naglalakad ako galing parking lot. May dala-dala akong payong. Pink na pink. Eh, hindi pwedeng hindi magdala. At yun na, tamang-tama. Biglang bumuhos ang ulan. At yun po yung kailangan natin. Minsan may inconvenience yung pagdadala po natin ang mga pananggalang sa pwedeng mangyari sa atin ng pagbabago ng panahon. On the other hand, iba na rin po ang handa. So yan po ay paalala naman natin. Bago naman ngayon. Well, ang atin hong pag-uusap since atin hong sinimulan na ay may kinalaman sa biyaya ng Panginoon, then let's talk about blessings. Alam niyo yung pagpapala. Minsan iniisip po natin, it's very basic, no? Yung ginagawa natin na, okay, may need ako, lapit ako sa Panginoon, in His graciousness and goodness, nagbibigay siya sa akin ng kanyang blessing, chinachannel niya sa buhay ko, then I give thanks. Yun po, kasama yon. Pero parang na siguro kung yun lang lalamanin ng blessing, baka medyo limited. Kasi habang inaaral ko po yung tema ng blessing, marami palang mga klase ng blessing. Like for example, napapag-usapan natin, umuulan, kailangan natin ng tubig. Umaaraw, kailangan natin liwanag ng araw. Dumidilim, kailangan natin ng pahinga sa gabi. At tayo po ay buhay pa. So yan po ang tinatawag dyan ay general blessings. Ang bagay na ginagawad ng Diyos, hindi yung pahinihingi, andyan at binibigay. Pero may tinatawag din tayong mga conditional blessings. Ito po yung mga biyaya, igagawad ng Diyos, kaakibat ang pagsunod. At mamaya po, titingnan natin ang ilan ho sa mga blessings na kagaya po noon. No? Kasi nga, napaka-importante, maintindihan din natin ano yung mga nilalayon ng Panginoong Diyos sa kanyang kabutihang loob. Hindi naman sa manggagamit siya. Bibigay niya para lang, di ba? Yan yung iniisip natin, parang manipulasyon. Hindi po. Pag pinag-uusapan ang blessing, hinayag naman ng Panginoong Diyos yung mga kapamaraanan at mga panuntunan niya about these things. Hindi siya kuripot. Siya po ay isang gracious God. At siya rin po ang nagbibigay dahil sa kanyang pagmamahal. Pero kalakip noon ay may mga bagay na kanya rin pong inilatag bilang mga siyempre panuntunan para po sa mga ilat ilang bagay na kanya pong iginagawad sa atin. Maintindihan natin ito sa kanyang pananaw. Well, ang sabi daw po, ang gusto ng Panginoon, happy tayo. Tama po yun. Lagi ko naman, hindi yun mangkukontrahin na yan. Gusto ng Panginoon, masaya tayo. Pero yung kasiyahan na yun ay kinakailangan kasama siya. So ano pong ibig sabihin nun? Hindi ka hihingi ng kasiyahan na labas sa kalooban ng Diyos. Hindi naman niya ibibigay sa iyo yan, syempre. Dahil yan po ay magpapasama sa iyo. or magliligaw sa landas ng iyong buhay, hindi pwede. Kaya nga, di ba, Matthew 6.33, yun po ay isang conditional promise. Ano ang sabi doon? Seek first the kingdom of God and His righteousness. So, hinahanap mo muna ang tungkol sa Diyos, kaharian niya, at yung kanyang panuntunan ng katwiran. Then all these things shall be added unto you. Yung all doon, syempre, inclusive doon sa kanyang nilalayon. Labas doon, syempre, hindi niya yung gagawad. At biyaya na ibibigay niya, kaakibat nga ang kanyang kalooban, kasama siya. So, very important po yan. So, gusto ng Panginoon, masaya tayo. Pero yung kasiyahan na yan ay hindi lang nakatutok sa ating sirkumstansya. Kasi minsan yung sirkumstansya negative. Pwede ba ako magsaya? Pwede rin. Hindi naman necessary itawa ka ng tawa, pero somehow medyo uplifted ka dahil nakikita mo sa kabila ng mga difficulties na ito, ang Panginoon ay may ginagawa pa rin na nagiging daan kung bakit buhay pa tayo, nasusustain tayo, at tayo po ay sabi nga na nakikita natin, binibigyang pahalaga. So very important yan eh. So yan yung tinatawag nating mga internal na mga pagkilos ng Panginoon to provide us with joy or happiness even in the midst of difficulties o yung tinatawag nating dire circumstances. Medyo negatibo siguro sa ating mga karanasan. Pero yun nga, ang pagbibigay ng Panginoong Diyos ng blessing, tatlong klase daw. No? Merong material blessing. Ang material blessing yan, food, shelter, clothing, mga biyaya yan. Kagabi, may isang company celebration na akong pinuntahan. Nakakatuwa po dahil meron silang parang game. At kalakip noon ay yung pagbibigay ng company ng mga iba't ibang klase ng mga gifts doon sa mga pinaten po nila. Nakasama tayo no? Dahil tayo po ay inimbitahan tagapagsalita. At nakakatuwa, no? Saya. At yun nga. Kaya doon ho ay makikita natin, ipoprovide ng Panginoon ng mga material blessings. Ang pangalawa, ang Panginoon din ay nagpo-provide ng relational blessings. Sa relationship, syempre, ito ay nasaan nyo ng mga tao na ating nakakasalamuha. Yung nagbibigay ng care, nagbibigay ng protection, nagbibigay ng guidance, di ba? Nagbibigay ng love. At syempre, yung relational blessing, pangunahin din yung relationship na ginagawad ng Diyos para sa atin. So kasama yun. Pero hindi ho doon nagtatapos, hindi lang siya material or relational blessings, may spiritual blessings din. At kung tutusin, yun yung pinakamatimbang. Dahil pangunahin sa spiritual blessing is salvation. No? Yan po ay napaka-importante. Dahil kung wala po ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang sarili para tayo itubusin, walang kapatawaran ng kasalanan. At kung hindi tayo inimbitahan patungong langit, wala ho tayong katiyakan patungo doon sa susunod na kabanata ng buhay natin pagkatapos po ng kabanata ng buhay sa pisikal. So, napakahalaga na makita natin that's the spiritual blessing, yung salvation. At marami pang kaakibat niyan. Halimbawa, ito po, Philippians 1.21. Ano ang pinapakita dito? Dahil sa Diyos, kay Jesus, may purpose yung buhay natin. Alam niyo ba na isa sa pinakamalalaking hamon ngayon ay yung hindi malinaw yung layunin ng buhay ng tao. Para ka na lang tumatakbo sa isang spinning wheel. At minsan di mo na maintindihan ano pa bang value nito. At nakaka-apekto pala yun. Hindi lang sa pagtingin mo sa hinaharap. Nakaka-apekto rin sa iyong self-worth. No? Pero ito, ang ganda. Philippians 1.21. Nakuha natin ito sa sulat ni Apostle Paul. For me, to live is Christ and to die is gain. So dahil kay Jesus, yung pamumuhay may purpose, no? We live to serve Him, we live to glorify God, we live to, di ba, follow the directives of God. Lahat yun nakapagpapabuti at nakakapagpainam ng kalagayan ng ating buhay. And even if we die, yung kamatayan na yan is a gainful death. Bakit? Naging meaningful yung life mo, na-serve niya yung purpose ng Panginoon, and in the next chapter, makakasama mo na siya for eternity. So, ang galing. No? It gives your life purpose. Hindi lang for this life, kundi even the next. Pangalawa, isa rin daw sa challenges ng buhay ng tao ngayon is a lack of hope. Bakit? Pag wala akong pag-asa, somehow nadadampen ang iyong enthusiasm for life. Nawawalan ka ng tinatawag nating passion. Nakikita niyo, pagka wala ng pag-asa yung tao, parang yung word na medyo negative, pero ito yung nagagawa. Parang patapon naman yan. Di ba parang wala nang pag-asa, pasira na. Ayun na, ganun na ang kinatutumuhan. Tingnan itong 2 Timothy 4, 7 to 8. No? Yung first part, verse 7 muna. I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. So isa sa mga bahagi ng spiritual blessing is to provide you with hope. Ang point dito ni Apostle Paul, may kinaharap na difficulty, may challenge yung buhay. Pero through the presence of Christ, sa ibinigay ng Panginoon na ministry rin sa kanya, and of course, ang pagbibigay ng empowerment ng Panginoong Diyos, he was able to achieve, di ba? Mahirap mag-achieve on your own dahil alam mo naman yung limitation na yung kakayahan sa harap ng mga hamon. May mga times, the easiest thing to do is to raise up your hands and say, ayoko na, I quit. Susukuan mo na yung buhay. Pero dito nga, ang sinasabi ni Apostle Paul, lumaban ako. Maganda yung laban, so may quality. I finished my course. Kung may hangganan, naabot ko yung dulo. Ang pinakamahalaga sa gitna ng lahat ng difficulties na yun, I have kept the faith. Grounded siya or centered sa kalooban ng Panginoon, di ba? Napag-aralan natin last weekend, hope as an anchor. It keeps you centered in God's will. So yung kanyang isip at kalooban, pwede nating tawagin na kung ito ay mga undertows, di ba? Parang ibig sabihin, parang current sa ilalim. Tahimik, kalamo, kalmante yung ibabaw. Sa loob pala, may iba ng takbo. And sometimes, ang tao ganyan. Yung inner workings na hindi naayos. Pero si Paul, in the negativity of the circumstances, nagkaroon ng stability yung mind at strength ng kanyang heart sa tulong ng Diyos. And not only that, kung may turmoils ang buhay, sabihin, magulong. Yung mga circumstances may be working against you. Pero with the help of God, andun ka pa rin sa sentro ng kanyang kalooban. And yun nga, it's a fixed point. At lilipas din yung bagyo, ikaw naman nandoon sa mainam pa rin katayuan. Kaya yun nga sabi ni Paul, I fought a good fight. So merong kinaharap na challenge. I've finished my course. May binigay na hangganan sa responsibility na tapos niya. I have kept the faith. Hindi siya nag-give up. At hindi rin siya binigo ng Panginoon sa kanyang pananampalataya. And then of course, yung spiritual blessing, inclusive pa ng sabi nga natin, mga i-redeem mo na mga blessings, not only here sa lupa ang benefit ng spiritual blessing, but even in the afterlife. Kaya nga ito yung verse 8 ng 2 Timothy 4. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love His appearing. So, ibig sabihin, meron pang igagawad ang Panginoong Diyos ng mga gantimpala. Yun yung kanyang pagbibigay ng pagkilala sa katapatan, paglilingkod, at pagsunod ng mga tao sa kanyang kalooban. So, very important, no? Yan ay mga essentials. Now, ang magandang tanong, meron bang mga nagpapatotohanan nito? Well, yun nga kagandahan ng accounts ng Bible. Kaya di ba pag nagbabasa kayo ng Bible, madalas nakakakita tayo ng mga character studies. Di ba? Pagka Old Testament, nandiyan yung mga patriarchs, nandiyan yung mga prophets, iba-iba. No? And then of course, hindi lang yan. Sa New Testament, we see also a lot of individuals like the disciples, the apostles, mga followers ni Jesus ay sinubukan din nila. Nagtapat sa Panginoon at ginanap yung kanyang kalooban. Tingnan natin, no? Kaya ako tuwan-tuwa pag binabasa ko yung Hebrews 11. Diba ito yung tinatawag nating faith chapter of the Bible. Dito makikita natin yung ano yung panuntunan ng pananampalataya sa Diyos at sino-sino yung mga tao na tinatawag na bayani ng pananampalataya. So tingnan natin, for example, yung unang-unang mention doon, si Abraham. Diba? Tinawag siya ng Panginoon at the age of 75. Siya po ay pumanaw sa age na 175. So meron siyang 100 years na nabuhay na yung mga pangako ng Diyos ay nakita niya nag-unfold. No? Kasi minsan tayo mainipin. Gusto natin, pag hiningi natin ngayon, ngayon din bibigay lahat, sama-sama na, tambak. Hindi ganun eh. Ang Panginoon may panahon, may pamamaraan at may sariling kalooban kung paano niya tinutugunan ang ating mga kahilingan. In the case ni Abraham, halimbawa ito, sample, Genesis 12:2. Pag binasa niyo yung first verses ng Genesis, nandiyan yung mga promises eh. Pero binanggit dito, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. So doon pa lang makikita natin, nagbigay ang Panginoong Diyos ng kanyang pwedeng gawin kay Abraham. Sa loob ng 100 years na kita at napatunayan ni Abraham, tinala rin sa Bible para makita rin natin na ang Panginoong Diyos ay tapat. No? Yung kanyang pinangako, tinugunan niya. Pero meron ding responsibility si Abraham. Susunod siya sa sinasabi ng Panginoon at makikita niya kung ano yung kayang gampanan ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Beautiful, no? So, yan yung blessing. Nag-unfold. So, tapat ang Panginoon. Another personality in the Bible na masasabi nating nakakita ng pagpapala ng Panginoon was Moses. Diba? At yun nga, yung kwento ng Exodus, yung kanyang leadership, daming challenges. Pero dito, merong pinababanggit para doon sa magiging priesthood, yung lineage. Pero ito, napakainam. Naisip ko lang, sa pagtingin ko, ito ginagamit natin sa benediction sa mga churches. Eh. Ano yung mababasa natin sa number 6, 24 to 26? Ito, "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace." Basic lang. Konting siguro parang papapaunawa. You can channel material blessings. You can give time, attention, and be a blessing to another person. Pero maganda rin siguro na meron tayong utterances of blessing. Very important. Alam niyo, meron ako dating binabasa. Ano ito yun? Book on relationships. Lalong-lalo na sa area ng communication. Gusto mo daw na maging upgraded ang communication mo. Merong study yung ginawa siya Gottman and Levinson. Mga 1992 ata ito. Na ang tamang ratio daw. Gusto mo ma-improve yung communication? 5:1. 5 good versus 1 negative. Ang point lang doon siguro, dabihan, may magagandang pwedeng sabihin. Eh, yung ating speech minsan nagamit na sa maraming pagkakataon sa hindi mainam. I think it's high time na magamit din sa magaganda. At ito nga, why not utter blessings? Di ba? And of course, maging instrumento ka ng pagpapaunawa patungkol doon sa pwedeng magandang gawin ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Hindi lang umiinam yung damdamin mo, naiaayos ang ugnayan, at yun nga, yung relasyon nai-improve. And then there's a third. Ito naman kay David from Psalm 23:5-6. Dito may kita natin na napakahalaga na makita natin na kahit challenging ang situation, may difficulties tayo sa ating buhay, ay hindi tayo magkaroon ng kaisipan o pinabayaan o parang hindi man lang tayo iniintindi ng Panginoon. Not true. Itong testimony ni David nito through a psalm ay alam natin ito, Psalm 23:5-6. It was uttered as a contrast sa negatibo niyang pinagdadaanan. May mga umaaway sa kanya at may pangangailangan, pero nakita niya ang sustenance ng Diyos. Tingnan niyo to. "You prepare a table before me in the presence of my enemies." Ayan, di ba? "You anoint my head with oil and my cup overflows." Ito, verse 6. "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Point, hindi nagpapabaya ang Panginoon. At yun nga, binention niya dito yung dalawang klase, yung material blessings that the Lord provides even in the midst of, sabi nga natin, challenges. And of course, yung spiritual blessing ng Panginoon that will sustain him. Ay, di ba? At yun nga, yung joy niya that if it is from the Lord, in dwelling in the house of the Lord, these are spiritual blessings na talagang nilalong ni David. And the Lord provides these things. So, napakaganda. Now, ang tanong, are you blessed? Diba? Ikaw ba'y pinagpala? Ang blessings pala sa buhay natin can be summarized in two ways. Kung dumami yung iyong material na pag-aari, ang tawag dyan ay multiplication. Pag ikaw naman, sabi natin parang tumaba ang puso mo. O kaya ay nag-grow ka, di ba? Nagkaroon ka ng maturity, nagkaroon ka ng development sa relationships, ano pa yan, uminom ka as a person. Ang tawag natin dyan ay growth. So yun palang dalawang yun can be, yun pinatawag nating bunga ng blessing sa ating mga buhay. Now, dito tayo magtatapos sa triadic na relationship ng blessing. Tama po. Triadic kasi tatlo. Kaya ibang sinasabi na parang triangular. Pero bear with me kasi hindi natin may papakita yung diagram. Yung first part ng, di ba ang triangle ay three sides. So yung first side, ang Panginoon, so ang starting point ay ang Diyos, pinagpala ka. Ano yung goal? Para yung ugnayan ninyo maglapit. Yung provision ng Panginoon, may kita mo sa buhay mo, you'll be thankful to Him. At syempre, yung affinity mo sa Panginoon, mas magiging mainam. Now, yung blessing na yan ay i-share mo sa iba. Yun yung second na part nito. At pag nag-channel ka ng blessing, ikaw ay pinaprompt ng Panginoon yung heart mo. At the same time, ay nagkakaroon ka ng connections sa mga tao. At yung relationship, pag nag-channel ka ng blessing, di ba, ay mag-i-improve. So, yun yung pangalawa. And then, of course, pag sinabi mo sa kanya, oh, yung blessing na ito actually galing sa Diyos at pinabahagi ko sa iyo, siya yung tao na yun, ay yung tinuturo, lumapit sa Panginoon. So, ito yung pagkakataon naman nung tao na yun to be able to recognize God in his life ang ginamit kang instrumento para i-channel sa kanya ito at mapabuti rin yung kanyang kalagayan. So, ang Diyos sa'yo, ikaw sa kapwa, yung kapwa mo, lapit mo sa Panginoon. So, yun pala ang mga duktungan yun. So, pag sinasabi natin blessing, ay meron palang mga ano, tawag natin, mga dagdag pang pwede tayong malaman at matutunan. Bukas po araw ng Linggo, nadagdagan pa natin yung ilan nating mga bagay na pwedeng pag-usapan tungkol sa pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. But I do hope, lagi na niyong tatandaan, yung blessing ay kasanay binibigay ng Panginoon ay hindi lang basta binigay sa iyo, wala siya. Hindi. Ito yung mga blessing na nakasalalay sa Kanya. Ulitin ko ha, yung blessing na ito ay nakasalalay sa Kanya, sa presensya niya. Kaya nga, ang point dito, you will enjoy this blessing because the one who gives the blessing is present. So yun yung pinaka mahalaga dito, the source. No? At ano nga ba yung ano pang mga intention ng Panginoon para sa atin dyan? Bukas po, araw ng Linggo, ay atin hong tatalakayin pa yung second and last portion ng episode natin for this weekend. Paalala po na ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a...
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Konektado!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Isang programa na siya pong dinisenyo para po sa mga tatay at palagi ho nating sinasabi na hindi ho ito limitado sa mga tatay. Welcome po ang bawat isa sa ating programa. Kaya kayo po ay makinig at sumama sa ating pag-aaral. Kasama po natin sa sandaling ito si Paring Allison ko na mapapakinggan natin maya-maya. At syempre kasama rin po natin ang Paring Dennis Espike all the way from Binalonan. Pero itong kapatid nating ito ay talagang nililibot po ang iba't ibang mga campuses para sa kanyang campus ministry. So purihin po ang Panginoon. Para po sa ating episode sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin ang napakahalagang topic ng identity before achievement. Napakaganda po nito kasi kung atin hong uunawain ang takbo ng buhay, isa po talaga sa malaking struggle natin at lalong-lalo na ng mga kabataan ay identity. Ano nga bang klaseng pagkatao ang dapat meron tayo? Di po ba? Yan po ay struggle hindi lamang ng mga bata-bata. Minsan kahit adults na, pag hindi po maliwanag sa atin yung ating mga paninindigan at mga bagay na bumubuo sa ating identity, mapapansin po natin na madali ho tayong matangay. Di po ba? Paminsan po natatangay tayo ng maling impluensya, minsan po natatangay tayo ng mga taong gusto natin, pero ang problema hindi makakabuti sa atin. So yung clarity of identity is actually very essential. Ang isang malaking problema lang po, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay negatibong impluensya ang sumisira sa identity. May mga times po na kahit yung mga opportunities na dumarating, hindi natin na-assess ng tama kung para sa atin ba talaga. Di po ba? Naalala ko po no, sa ilang pagkakataon na meron po ako nakausap na mga kabataan, mga young adults na naghahanap ng trabaho. I remember to talking to some of them na tinatanong ko sila, bakit wala pa kayong trabaho? At ang isa pong napakagandang narinig ko sa isa sa mga nakausap ko ay ito. Ang sabi niya, kasi pastor, naghahanap kami ng trabaho na siyang magpo-provide sa aming pangangailangan, pero higit pa roon at hindi lang yon ang bukod-tanging katangian ng trabahong hinahanap namin. Hindi lang po yun ang criteria nila. Ang sabi nila, gusto namin yung trabaho na hindi mag-aalis sa amin sa ministry. Ay, napakaganda po. Di po ba? Kasi ibig sabihin, marami naman talagang job openings na pwede, lalong-lalo na kung highly qualified ang isang tao. Paminsan po ang nagiging problema, yung bang ang nagiging usapin na lang ay magkano ang sweldo, magkano kikitain, maganda ba yung kumpanya, maganda ba yung lugar, di po ba? Na para bang nawala na yung ating values at ang nakapaloob na lamang ay basta either sufisyente o maganda ang kita, okay, go. Pero alam po ninyo, yung identity ay nagbibigay linaw sa atin na may mga trabaho na maaring maganda nga ang kikitain, pero it takes away from you certain things. At isa na nga po dyan, syempre, yung ating ugnayan sa Panginoon. Ang napakahalagang katanungan po ay paano ito makakatulong sa ating ugnayan sa Panginoon, di ba? Siyempre, yung values natin sa pamilya. So, wag lang po nating sanayin yung ating mga anak, ang ating mga sarili, na pag pinag-uusapan po ay trabaho, yun na lamang pong kita ang main consideration. Kailangan pong maunawaan natin that every decision that we make can alter the direction of our lives. Kaya po dapat sa bawat desisyon, nababakas yung identity. Yung kawalan po ng clarity sa ating mga desisyon, ay pwede pong makasira sa ating kinabukasan. Yung kawalan po ng clarity pagdating sa ating mga identities ay makakaapekto po sa ating decision making. Kaya importante yung topic na ito dahil isa hong napakahalagang bagay na dapat I would say pangunahin po sa ating decision making ay ito pong ating identity. Sabi nga natin pagklaro po ang identity, you know what to say yes to and you will know what to say no to. Di po ba? Hindi lahat ng mabango sa ating paningin at maganda ang dating, okay na po. Kailangan po ay klaro po ang ating identity. Kaya ito po ang ating pag-uusapan. Ngayon, bakit ba natin nasabi na identity before achievement? Kailangan pong maunawaan ng ating mga anak na yung kanyang halaga or worth must not be dependent on performance. Kasi ang isa hong nai-impart natin sa ating mga anak na para bang mahalaga ka kapag nagagawa mo to, pinakamagaling ka, pinakamahusay ka. Wala hong masama kung sila ay mahusay, pero yung halaga nila ay hindi dapat umikot sa performance nila. Kasi otherwise, we create yung pong pressure sa kanilang buhay. At natutunan po natin sa isang pag-aaral na ito hong pressure na ito can drive them to perform, pero at the same time, it can lead to a lot of frustration, shame, and guilt. Yan po ang mahalagang iwasan po na natin. Kasi ang problema po dyan, pag hindi na nila nagagawa yung dapat, ang tanong po, anong treatment natin sa kanila? Di po ba? Kaya paminsan po, napapansin nyo, ayaw natin ng sibling rivalry. Pero tayo rin ang gumagawa ng dahilan bakit nag-aaway-away yung mga anak. Bakit po? Kasi kinukumpara, may pinapaboran, may paborito, may mas gusto, di ho ba? May tinatratong mas mahalaga. At kaya po tayo nagkakaganyan sa ating mga pagtrato dahil sa totoo lang, hindi natin sila pinapahalagahan ng pantay-pantay. Nakadepende tayo sa performance nila, sa achievements nila, sa mga na-accomplish nila. So bandang huli, yung pong bata ay either mag-develop ng superiority complex na walang compassion sa kanyang mga kaibigan, kaklase o kapatid, or maaari din po na mag-develop naman siya ng inferiority complex na ang dating naman po, yung halaga ko, importansya ko, ay nakasalalay lamang sa aking accomplishments, kung ano yung magagawa ko. So kung hindi po niya nagagawa yon, ang tendency po ay magiging mababa ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Alam nyo, sa totoo lang, napakahalaga sa isang magulang na i-expose natin yung anak natin sa iba't ibang larangan. Kasi po, kailangan nating matuklasan saan mahusay ang ating anak? Ano kaya ang kanyang talents or gifts or abilities? Di po ba? Hindi pwedeng nakatali lang tayo sa isa Halimbawa po ano, maganda sa mga bata yung may exposure syempre sa academics, maaaring nandoon ang kanilang husay, minsan po sa sports, minsan naman sa maaaring nandoon po sa music or arts, di po ba? Iba-ibang larangan yan na paminsan kung mali po ang ating sukatan na ginagamit, lalong-lalo na kung mahilig tayo magkumpara sa iba, o kaya naman yung hilig natin, ang pilit nating ginagawang template para sa mga anak natin. Nako, makakaasa ho kayo na disaster yan para sa mga anak natin. Kasi bakit? Hindi dahil magaling tayo sa isang bagay bilang magulang, otomatiko po na yung anak natin magaling din doon. At hindi rin po dahil hindi tayo magaling sa isang bagay, automatic na hindi sila magaling doon. So a well-rounded exposure is actually essential. Diyan po natin natutuklasan ang kakayahan nila. Diyan po natin nakikita kung saan sila marahil merong special gifts or abilities. Di po ba? And they develop yung uniqueness, yung clarity ng identity. Of course, we teach them values as they go along. And the same time, napakaganda kasi Hindi natin ipipilit ang isang bagay sa kanila, sa halip ay ipapaliwanag natin na yung kanilang uniqueness is a God-given design. At yan po ay binigay sa kanila upang sila po ay magamit ng Panginoon in a very unique way. Kaysa ho i-impose natin yung gusto natin at ipilit natin kung ano yung tingin po natin, well, let's journey with our children and help them to find out ano po ang kanilang mga kakayahan, ano po ang kanilang mga skills, talents, and God-given abilities. Huwag po nating hayaan na ang maging basehan ng pagkatao po nila ay yung pong achievements. Ang kailangan pong makita nila is clarity of identity, and it will reveal itself through the achievements. Pero maganda po ron, the right kind of achievements and the right measurement of success. Yan po ang ating naituturo sa ating mga anak. Maganda po ang journey ng pagmamagulang. Pero alam niyo po, kailangan maging handa tayo na tanggapin ang katotohanan that our children may be differently abled and differently gifted compared to us, compared to their siblings, or compared to other people. Ang sa atin po is to help them discover that uniqueness, develop that identity, that God-given uniqueness, and help them to become the person that God wants them to be. So, sana po naging pagpapala sa inyo yan at pagpapatuloy po ng ating kapatid na Dennis ang ating pag-aaral at syempre maya-maya mapapakinggan natin ang ating paring Allison para po sa kanyang take dito sa ating topic and of course para po sa ating devotion. Pakinggan natin ang ating mga pare.
4: Blessed weekend po sa inyong lahat na nakikinig sa ating programang Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Isa na naman pong napakagandang hapon ng talakayan dito po sa Pare. Kasama po natin sila paring Jebo at paring Allison para sa part 2 ng ating topic on conferring identity. So last week po, we started yung ating pong series on conferring identity. Isa po itong pillar of fatherhood or pillar of leadership na pinag-aaralan po natin sa The World Needs a Father. And ang focus po natin ngayong hapon is identity before achievement. A child's worth must not be dependent on performance. Human beings rather than human doings. Imagine po ninyo, isang world-class na athlete, probably a soccer player, isang basketball player, or baseball player, at napakaraming championship medals ang kanyang napanalunan. Siya po ay sikat, marami po siyang mga followers, marami po siyang mga fans. Tapos isang araw nagkaroon siya ng hindi magandang parang experience and probably pumalpak siya. At nakuhanan siya ng video na ipalabas siya sa social media, naging viral yung video about that particular setback. And alam niyo na po kung ano mangyari. Social media will bash that athlete, cancel, and then biglang bagsak ang karir niya. It can be na itong athlete na to or can be a celebrity na napakaganda po ng kanyang career, over time bigla na lang po siyang nalaos. Alam po na

0: traumatic experiences, kaya nagbi-build po ng false self-concept based on what we've been learning po sa The World Needs a Father. So kung hindi po naiintindihan yung totoong identity na tayo po ay nilikha ng Diyos, and people will base their identity on what they do, what they have, and who they know, and not who they are, nagkakaroon po ng problema. So nagiging performance-based yung identity. Depende po doon sa mga ginawa. So identity is conferred at a very early age. Usually, ang nagsishape po ng mga identity ng mga bata is kung ano po yung sinasabi ng mga parents. No? Sometimes, nakadepende po sa grades. Kung mataas yung grado, you are smart. Pagka magaling po sa sports, you are athletic, very physically inclined, di ba? Galing-galing ng anak ko, very athletic siya. O kaya, identity is based on obedience. Ah, napakabait ng anak ko, masunurin. Or minsan yung appearance, or even success. And sometimes, yung value is naka-angkla doon sa mga identities na yon. Kapag sila po ay nagkamali, pumalpak sila, then nare-relate po nila na sila ay isang failure. Wala na pong pag-asa. And achievement can measure yung performance, no? But it will not determine kung ano yung self-worth or ano yung value ng isang bata. So mahalaga that para sa isang tatay conferring identity sa kanyang mga anak ay maipakita niya ang identity that is Christ-centered, that yung identity is God-given. At si God ang nagko-confer ng identity. That when you have a relationship with God, you become a child of God. Sabi po sa Bible, kung ikaw ay anak ng Diyos, you're adopted into His family, then He is the creator of the heavens and the earth. It should be sufficient. You should feel complete and secure in Christ Jesus. So kapag hindi po naintindihan ng isang bata or even tayo as adults yung ating totoong identity, it can cause yung father wounds, no? Kaya mahalaga yung role po ng tatay to confer identity, dahil pag hindi natin naipakita na ang ating mga anak ay unique, ay valued, ay loved, they're accepted, it doesn't matter kung nag-perform sila o hindi, yung identity nila is based on who they are, not based on what they have done or what they are doing, then it will bring freedom. Otherwise, nagkukos po ito ng emotional damage, ito pa yung sinasabi na father wounds, at nagkakaroon ng scarring during one's lifetime na iniisip nung bata na parang, sino ba talaga ako? Ano bang purpose ko? Ano bang meaning ko? Because our purpose and meaning is also tied up to who we are. Pag alam po natin yung identity natin, then we can also know ano yung purpose natin, God-given purpose. So we need to tell our children, based on the Word of God, that they are loved. You also need to affirm yourself based on the Word of God and be convinced, no, that you are loved by God. You are loved with an everlasting love, that you were fearfully and wonderfully made by God. You are unique. You are created in God's image and likeness. You are God's masterpiece. And if you are in Christ, you belong to God and to His family. And yung value po ninyo comes from God, hindi po sa ating ginagawa, hindi po sa sinasabi ng iba, hindi po ito based sa ating feelings. Alam po ninyo, if for example, pina-auction yung panyo ni Michael Jordan. Si Michael Jordan, yung sikat po na basketball player, di ba? He's a legend. At let's say pina-auction yung kanyang panyo. Yung panyo po niya na pinampupunas niya ng kanyang pawis. So ito, imagine po yung panyo niya parang lumang-luma na panyo. How much kaya yung value ng panyo na yun? Naisip ko, yung signature, kunwari, ng mga sikat na mga celebrities, let's say si Elvis Presley, or yung, I think napanood ko ito sa isang reality TV, yung contract ng ano ng Beatles, yung banda na sikat nung araw, no? Binibenta po ito milyon-milyon pagka inauthenticate yung signature is signature ng mga artist ng Beatles or let's say signature ni Elvis Presley or ni even ni Michael Jordan, it will cost high value. No, milyon-milyon ito. And kung titignan po ninyo, it is not the item that has a value. Kung panyo lang ito, kung papel lang ito, or signature lang ito, wala po ito talagang value. Kasi kung ako pipirma, wala itong value. Yung panyo ko, wala pong value. But it is the person who owns the item that gives value. So if God owns us, our value is priceless. So I want you to see and imagine how God sees us, that we are valued and we should see ourselves as valued. God sees our children as valued, as other people. God sees other people as valued, and we should also see our children and others as valued because God sees them us as valued. So I pray na meron po kayong natutunan dito po sa ating talakayan. God bless po sa inyong lahat. I will now turn you over kay Paring Allison for our devotion. Have a wonderful afternoon po.
1: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po yung Paring Allison. Kayo po'y nakikinig sa ating po programang Parenting and Relationship Enhancement o PARE. Ipinagpapatuloy po natin ang manaunang pagtatalakay ni na Paring Jebo at Paring Dennis dito po sa napakahalagang paksa, conferring identity. Kung nakasama po namin kayo itong mga nakaraang linggo, ay inumpisahan po natin ang pagtatalakay po sa conferring identity, ang pagkakaloob po ng pagkakilanlan sa atin po mga anak. Napakahalaga po ng identity, sapagkat kung minsan ay nakabase ang identity doon sa kanilang tagumpay o doon sa kanilang pagkabigo, which dapat hindi po. Nauuna po ang identity o pagkakilanlan bago po sa achievement. Ibig sabihin, no matter what, hindi po nagbabago ang kanila pong identity. Napakahalaga po matuklasan ito at maunawaan at maipagkaloob sa ating pong mga anak. Kaya maganda pong balikan po natin ang mga sa mga nakaraan, yung ating pong mga nasasaad o nasasabi po sa kanila, whether this is consciously or unconsciously, sapagkat maari po ito bumuo ng kanila pong pag-unawa, ng kanila pong pagkakilanlan sa buhay. What are children learning about themselves from the way we speak ay maari po nilang dalin ito maging sa kanila pong paglaki. Because a child's word must not be dependent on performance. Bagamat pinagpapahalagahan po natin na sila po ay maging matagumpay sa buhay, maging matagumpay sa kanilang pag-aaral, maging matagumpay sa anuman larangan na kanila pong tahakin, hindi po dito nakabase ang identity ng isang tao. Lalong-lalo na po ng ating pong mga anak. Kaya ang mga bagay pong atin pong titignan ngayon ay lubha pong napakahalaga. Unang-una po dito yung the danger of making identity na ito po ay nakabase sa kanila pong grado, nakabase sa galing nila marahil sa isang sports, o nakabase sa kanilang pagsunod, nakabase sa kanilang pagtingin sa buhay o sa kanila pong panglabas na anyo o tagumpay katulad na nabanggit natin kanina, sapagkat a child can begin to think sa mga ganito pong mga linyahan na ako ay mahalaga kasi mataas ang aking grado. Importante ako kasi magaling ako, halimbawa mag-pickleball, uso po ngayon to, o mag-basketball. Mahal ako ng tatay ko kasi sumusunod ako sa kanya. Maganda ako, kaya ako ay mahalaga, no? Kaya ako ay, ang mga tao ay humahanga sa akin. Kasi if I fail, baka hindi na ako mahalaga. That is the danger of performance becomes the foundation of one's identity. Kaya sa mga bata, sa mga anak, na marahil masasabi nating nagtatagumpay sa buhay, eh mararamdaman niya na parang siya ay mahalaga. Ngunit kapag siya naman ay nag-fail, maaring ang pagtingin naman niya ay siya ay walang halaga. Hindi po dapat maging ganon, because this can produce insecurity, this can produce fear, this can produce comparison, and even anxiety, na yung constant need to prove oneself. Napakahirap po noon. Kasi isipin mo na lamang kung ikaw ay lagi na lang nakikipaglaban na eto ako, mahalaga ako, maganda ako. Alam natin sa paglipas ng panahon, dumadaan naman din po tayo. Di po ba sa mga season na kung saan talaga ay nahihirapan sa buhay, nasusubok tayo. Ngunit hindi dapat mabago, no, ng mga panahon, ng karanasan, ang ating pong pagkatao. Kaya nga po sa mga ama, mahalagang maging ganito ang kanilang mensahe, that no matter what you whatever you does in life, it is not determined by who you are. Hindi po dapat nagbabago ang kung sino dapat daw tayo, no? Ikalawa po dito ay tingnan din po natin na bagamat tayo ay ang isang tao ay nagkakamali, pero hindi po siya failure, kasi iba po yung nagkamali at saka binigay mo na sa kanya, tinatakan mo na sa kanya, sinelyuhan mo na sa kanya that he is a failure. Kasi one way or another, sa ating buhay, ay talaga nagkakamali naman tayo. But a person can never be a failure. Na yun na ang magiging pagkakilanlan o magiging identity niya. Maaring nagkakamali tayo. And we can address ang isang pagkilos, ang isang behavior ng isang tao. Ngunit we can never or we will never attack the identity of a person na pag sinabi nating nag-fail siya sa isang negosyo na siya ay loser na kaagad. Hindi po. Ibig sabihin, yes, that is a one instant na siya ay nag-fail. Maari po siyang bumangon at may kakayahan po siyang bumangon. Yun po ang binibigay po nating na idea, perception, mindset sa isang tao. At maging po sa ating anak, hindi po ba? Because a healthy discipline, maaari po natin itama ang isang behavior without destroying the identity. Kasi kuminsan kung hindi po tayo observant or maybe so keen sa ating pong mga actions, maaari nagbo-border po ang ating pagdidisiplina na hatakin pababa ang identity po ng ating anak. Lalo na po when it comes to comparison, inihahambing natin sila sa isang ibang bata o sa kanila pong mga kapatid, ay nasisira po o sinisira po neto ang kanila pong identity. Ipagpatuloy po natin halimbawa na lamang dito po sa achievement can measure performance, but it cannot determine worth. Ibig sabihin, kung pagbabasihan po natin yung mga tagumpay sa buhay, maari daw sukatin, no, ang isang performance, no, ng isang bata na halimbawa nag-aral ng mabuti, mataas ang grade. Tama naman yun, that achievement can measure performance. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay siya ay worthy, siya ay karapat-dapat, eh kasi dahil sa nag-achieve siya. Eh, paano ko na lamang, katulad na nabanggit natin kanina, hindi, o meron mas umangat pa sa kanya, ibig sabihin ba, bumaba na rin ang kanya pong pagkakilanlan o nawawala na rin sa kanya ang kanya pong identity. Grades can tell us how a children perform on a test. A trophy, halimbawa, nakatanggap ng isang tropeyo, can tell us that a child won a competition. Ngunit, never po na masasabi natin that a person is worthy because he has achieved much or how did he perform. Halimbawa na lamang po, lahat ng exaggerations lamang po ito. Lahat siguro ng kaklase nagkokopyahan, siya lamang hindi. Natural, matataas lahat ang grado nila. Kung susukatin natin sa performance, eh talaga namang achieve nila, di ba? Ngunit, makikita po natin doon ng kanyang identity ay hindi po nagbago. In fact, mas lalo pa pong nasosolidify, napapalakas sapagkat nakita po natin doon na siya ay naging matapat sa kanya pong sarili, sa kanya pong magulang, sa kanya pong guro, maging lalong-lalo na po sa Diyos dahil yun po hindi po yon nagbabago. Ikaapat siguro maaari natin tignan ay bakit nga bang mga bata ay nararamdaman nila na kailangan nila mag-earn, no, ng approval ng kanilang magulang. Kailangan nila maging perfectionist, no? Bakit nga ba naging approval driven ang isang tao? Ito po ay nakabase daw po sa naging karanasan nila habang sila po ay lumalaki. Na nakikita nila masaya si daddy kapag sila ay nananalo sa game. Si mommy ay natutuwa kapag mataas ang kanilang grado. Which is tama naman po yun. Mas marami silang attention na nakukuha kapag sila ay nagperform ng mabuti, lalo na kung maganda ang boses nila at lagi silang pinakakanta kapag merong family reunion, they feel good, no? Wala naman po masama doon. Kaya lang kung minsan ang translation po nito ng mga bata sa kanila pong isipan ay kailangan gawin ko to para ako ay matanggap nila. Now, his or her performance o ang approval ng tao ang kanya pong nakikita, kaya't yun at yun ang kaniyang ginagawa. Am I good enough? This is why unconditional love does not mean unconditional approval of everything the child does, no? Kaya kung minsan yung unconditional love ay parallel doon sa unconditional approval ng lahat, na kapag hindi niya natanggap ito, para bang hindi na ako mahal ng aking magulang. Siguro isa pa dito kailangan banggitin din na maging si Jesus ay nakatanggap ng affirmation. Ngunit katulad ng ating natalakay sa mga nakaraan, yung affirmation na natanggap niya mula sa Diyos Ama was before the beginning of his public ministry, not after. Ibig sabihin before na gumawa siya ng milagro, bago siya nagturo, bago niya ginampanan ang pagkatawag sa kanya ng Diyos Ama, siya ay inaffirm na ng Diyos Ama sa kanyang pagiging anak. Ganon din po nararapat para po sa atin, that identity comes before affirmation and affirmation comes before the mission o sa pagkatawag po sa kanya. Siguro tignan din po natin dito yung difference, no, ang pagkakaiba ng acceptance and approval of behavior. Pwede natin sabihin, ikaw ay aking anak, that you are my son, I love you, you belong to this family. Yun po ay acceptance of the person, that he is the son, mahal mo siya, at siya ay bahagi, no, kabahagi sa pamilya. Ang approval is pagtanggap, no, ng katulad ng these are the same thing, katulad ng what you did was right. Merong isang behavior na ginawa at inaprubahan mo, tinanggap mo ang behavior na yon to be right. I love you completely, but I cannot approve of what you did. Lalo na kung nagkamali, may pagkakaiba po yung acceptance doon po sa approval ng behavior. Yung acceptance, mahal mo siya no matter what, ngunit kung may pagkakamali, doon mo siya itinatama. But never nagbabago ang pagtanggap mo sa kanya, nananatili po siyang anak, nananatili po siyang bahagi ng pamilya, nananatili at walang pagbabago ang atin pong pagmamahal sa atin pong mga anak. At napakahalaga po nito when they grow up to be resilient sa mga bagay. Katulad ng how fathers can affirm a character, not merely accomplishments. Mahalagang maumpisahan po natin makita na hindi po ito pambobola, kung hindi isang katotohanan, kung nakikita mo, observant ka sa behavior ng anak mo, that he is smart, na nakikita mo na diligent po siya sa kanyang pong pag-aaral, maari natin po siyang i-affirm dito po sa bagay na ito, because his identity will never change no matter what. Whether in ups and downs of life, hindi po nagbabago. There is acceptance and there's a thing that we call approval of behavior or disapproval of a behavior or correction of a behavior kung kailangan po nating itama. So ang tama pong framework sa atin po ay ito po, maaari natin makita. Halimbawa na lang po, hanapin natin ang integrity that sa mga ginagawa niya. You told the truth kung siya po ay nagsasabi ng totoo. Tapang, no? You did the right thing even though you were afraid. May mga bagay po na kung minsan ay namamaliit po natin, ngunit yung tapang ng bata ay hindi po natin maipagkakaila na bagamat siya ay natakot, ginawa niya po ang nararapat. Perseverance, bagamat mahirap ang buhay, mahirap ang mga pagkakataon, pero hindi po siya nag-surrender. Ginawa niya ang nararapat. Nandun po yung kababaang loob, no? Bagamat siya ay nanalo, kung paano niya nirespeto ang kalaban, ang kanyang katunggali, makikita mo doon ang humility, pwede makitaan din siya ng responsibility kung paano siya gumawa ng mga gawaing bahay, no? Tumutulong sa iba. It calls for something that we can see from our child. Kaya sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay nais ko po kayong dalin dito po sa ikalawang Pedro, 2 Peter chapter 1 verses 8 to 9. Ang sabi po dito, "For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins." Salin po sa mabuting balita, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinayayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Bagkus ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Ano po ba yung katangiang binabanggit dito? Sabi po sa talatang 5, 6 hanggang 7, "Make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love." Nag-uumpisa po ito sa ating pong pananampalataya sa buhay ng Diyos. At sabi doon, idagdag natin ang kabutihang loob at ang karunungan. At ang karunungan, pagpipigil sa sarili. Ang pagpipigil sa sarili ay nandoon yung perseverance sa pagpapatuloy. At nandoon ang masasabi nating godliness, no? Na kung saan ang mula po sa godliness, nahahantong po ito sa mutual affection and later on, love. From faith, mula po sa pananampalataya, nagtatapos o magtatapos dapat ito sa pag-ibig. Paano natin nalalaman na tayo ay may pananampalataya? Ang resulta po nito sa dulo ay nagbubunga po ito. It will lead towards love. Yung tinatawag po nating agape or unconditional love. Kapag pinayayaman at pinasasagana natin ang isang tao, ang ating mga anak mula sa katangiang nabanggit, no? Sa mga naunang talata, hindi siya magiging tamad o walang kabuluhan sa kanyang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Magiging aktibo at epektibo ang kanyang buhay spiritual. Yan po ang naisin po natin makita. Kahit huwag po natin ihiwalay ang gawa, no? Sa pananampalataya na sa ating pong pagkakaloob sa kanila ng tamang pagkakilanlan ay nagbubunga dapat ito sa dulo ng pag-ibig. Ang kaligtasan ay biyaya, ngunit ang tunay na nagpapakilala na ikaw ay ligtas ay ang iyong patuloy na pagbabago at paglago ng ugali at gawa. Nawa po sa mga simpleng pagtatalakay na ito tungkol sa atin pong conferring identity o pagkakaloob ng ating pagkakilanlan sa atin pong mga anak, ay napakahalaga po neto makita na una sa lahat ay umusbong po ang pananampalataya at dapat sabi dito sa pangalawang Pedro 1, talatang 8 hanggang 9, magtatapos sa pag-ibig. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama po sa atin. Kasama sina paring Jebot, paring Dennis, ito po yung paring Allison. Hanggang sa muli po, maraming salamat po.
2: Pare, parenting and relationship enhancements.

0: Habang ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay himbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin at minsan akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganoon din naman tayo, nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang sanglunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Talib, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kaya hindi naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kapupurihan ang inyong Ama na nasa langit.
5: Mateo chapter 5 verse 14 to 16.
4: Ang ating attitude sa mundong ito ay nabanggit po sa verse 10 to 16. Hindi ho madali ang isang dedicated Christians or faithful Christians sa mamuhay dito sa mundo natin. Kasi po ang society po natin is not a friend to God nor to God's people. Gustuin man natin o hindi, meron pong conflict between us at ang mundong kinagagalawan po natin. Bakit po? Because we are different from the world and we have different attitudes. So habang binasa natin po yung chapter 5, ay makikita natin po yung Beatitudes. Nakikita natin dito na nagre-represent tayo ng different outlook radically sa mundong kinagagalawan po natin. Ang mundo praises pride, not humility. Ang mundo is at war with God while God is seeking to reconcile His enemies at gawin niya itong mga anak niya. We must expect to be persecuted if we are living as God wants us to live. Pero dapat nating siguruhin na ang ating suffering hindi ho dahil sa ating mga kagagawang hindi maganda. So to demonstrate po yung impact natin sa mundo, ay nagkaroon po ng description ng ating Panginoon, two common illustrations, ang salt and light. Ang mga disipulo or followers ni Jesus is light is salt or a sin that they would create a thirst for greater information. Para bang pag natikman nila yung lasa na galing sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo ay nanasain nila ulit lalo ito. Gusto nilang marinig at makadaupang palad po tayo. When one sees a unique person who possess a superior qualities in a specific area, he desires to discover pa lalo yung taong iyon. Ano bang kaibahan sa taong ito? It is also possible na ang ibig sabihin ng asin ay yung nagkakaroon po ito ng preservative against the evil of society. Kung titignan po natin, napaka-importante po ng quality ng salt para po ma-maintain natin ang ating basic character. Now, pag-usapan po natin yung ilaw naman po. It is meant to shine and give direction. So ang liwanag po natin ay kailangan po na magbibigay po ng direction. So, ibig sabihin, dadalhin po natin sila sa proper path. Itong impluensya po natin dapat is evident, katulad po daw ng city on a hill or a lamp on its stand. Hindi tayo naglalagay ng ilaw para ilagay po sa bowl or ilagay po sa ilalim ng mesa. Ang ilaw po ay nagraradyate sa mga tao upang makita nila ang ating mga gawa at mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoong Jesucristo. Nung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, "You are the light of the world," after niya mag-preach or mag-sermon dito po sa Sermon on the Mount, sinabi niya, "You are the light of the world." Ito pong description na ito ay distinct title din po ng ating Panginoon. Sabi niya sa John 8:12, when Jesus spoke again to the people, He said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Kailangan po natin mag-shine, not as light, but as in the world. Sabi niya sa Philippians chapter 2, verse 15, "So that you may become blameless and pure, children of God, without fault and crooked and depraved generation, in which you shine like stars in universe." Yung burning and shining, hindi yung lang ilaw, but a lamp of His day. Sabi sa John 5:35, katulad ni Juan, "John was a lamp that burned and gave light, and you choose for a time to enjoy his light." So tayo po ay ilaw na nagliliwanag upang mag-enjoy ng ibang tao at mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoong Jesucristo. Muli, sana po ay samahan niyo ako bukas upang malaman natin kung paano po ba tayo magbibigay liwanag sa mundong may kadiliman. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
6: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya, kasama si Pastor Eric Cortez.
7: Mag-disciple ka na lang. I-share mo na lang ang gospel. Hindi mo na ito kailangang ipagtanggol. Ilan lamang po yan sa mga madalas nating marinig mula sa mga well-meaning believers na hindi pa nakikita ang koneksyon o kinalaman ng apologetics sa discipleship. Ano po ba ang discipleship? Ito po ay ang paggabay sa isang tao na maging tagasunod o disciple ng ating Panginoon mula sa pananampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas patungo sa paglago na maging kawangis ng Panginoon. Ano naman po ang apologetics? Ito po ay ang pagpapaliwanag sa sino mang magtatanong sa atin tungkol sa ating pag-asa at pagtatanggol sa ating pananampalataya. There are those who think that we don't need to defend the faith nowadays, that all we have to do is to make disciples. They feel that apologetics is merely an intellectual exercise. So, Do we really have to choose between apologetics and discipleship? Kailangan ba talaga ng iglesia na hindi lamang mag-disciple kundi mag-defend sa faith? Kung titingnan po natin sa Biblia, magkakampi po at hindi magkaaway ang apologetics at ang discipleship. Kumbaga po, they are two sides of the same coin. Nang utusan po ng Panginoon ang mga alagad na humayo at gawing alagad ang mga bansa sa Mateo 28 na tinatawag nga natin na Great Commission, ang konteksto po nito ay ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung hindi po natin mapapatunayan ang resurrection, paano natin makukumbinsi ang mga mananampalataya na sundin ang utos na make disciples of all nation? Huwag po natin i-assume o ipalagay na lahat ng mga tao ay convinced na ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa mga patay. When Paul talked about the death and resurrection of the Lord in 1 Corinthians 15, itinaya niya ang katotohanan ng gospel sa historicity o pagiging makasaysayan ng resurrection. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2 sa New Living Translation, "It is this good news that saves you if you continue to believe the message I told you, unless, of course, you believed something that was never true in the first place." Note the words, "unless, of course, you believed something that was never true in the first place." So hindi tayo maliligtas kahit na manampalataya tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon kung hindi naman ito totoong nangyari. Kung hindi totoong nangyari ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, kahit manampalataya po tayo dito, hindi po tayo maliligtas. Sa pamamagitan ng apologetics, may pagtatanggol natin ang gospel. If the resurrection did not actually happen, then this encounter in Matthew 28 did not happen also. The fact of the resurrection is crucial in the gospel message itself. At ano po ang karapatan ng Panginoon na ipahayag sa Matthew chapter 28 verse 18, "Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay niya sa akin kung siya ay hindi kapantay ng Diyos." Alam naman po natin na may mga grupo na kinukwestiyon ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po na alam natin kung paano ipagtatanggol ang kanyang pagka-Diyos. Sapagkat kung hindi nila tatanggapin na ang ibig sabihin ng pagiging Panginoon ni Jesus ay siya ay Diyos, paano sila maliligtas? Ayon nga po sa Romans chapter 10 verse 9, "Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka." How do we know that He is really Lord and not a lunatic, a liar, or a legend? If Jesus is not Lord and if Jesus did not resurrect, how can we confess Him as such and be saved? If He is not really who He claimed He is, then He does not have the right to command us to go and make disciples of all nations. But if He is who He claimed He is, then not to make disciples is disobedience. Kapag tayo po ay nagbabautismo, hindi po ba sabi ng Panginoon sa Matthew 28:19, Bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? Paano po kapag tinatanong tayo tungkol sa mga sabi-sabi na ang Trinity ay gawa-gawa lang ng mga sinaunang theologians? Hindi po ba mahalaga na hindi lang lamang natin alam kung ano ang ating pinaniniwalaan, kundi kung bakit natin ito pinaniniwalaan? Malaki po ang maitutulong ng apologetics sa pagpapaliwanag nito. Hindi po ba kasama sa sinabi sa Matthew 28 verse 20 na turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo? Paano po kung magtanong ang ating dinidisciple kung mapagkakatiwalaan ba ang Biblia? Kasi baka nakabasa siya sa Facebook ng mga post ng kritiko o skeptics na may mga mali daw sa Biblia. When we teach people to observe all that Christ has commanded us, how do we know that the Bible has everything we need to know? Paano tayo nakakatiyak na ang nakasulat sa Biblia ay hindi nadagdag bawas? That nothing was added to it or subtracted from it during its transmission? Paano tayo nakakatiyak na umabot sa atin ang nilalaman ng Biblia ni Jesus at ng mga apostol? Hindi naman po natin dapat sabihin na basta maniwala ka na lang. Hindi ba mas maganda na mapatunayan natin na reliable ang Biblia? Kaya nga po maganda na kalakip ng discipleship ang apologetics. Somebody said that if your only tool is a hammer, every problem would look like a nail. Hindi naman po natin sinasabi na tanging apologetics lang ang kailangan natin. Rather, I see that apologetics and discipleship complement each other. Defending the faith and making disciples are closely connected with each other. Huwag po natin silang pagsasabungin at ang discipleship. We need to defend the faith as we make disciples. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: like Jesus, go and make disciples. Yan po makita natin mismo sa sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 4 verse 19. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Napakaiksi ng verse pero napakalalim po ng kahulugan. May tatlong movement po na makikita po tayo sa verse na ito. Una is yung come, no? Kasi po, sa totoo lang po, number one, discipleship begins with following Jesus. Kaya nga po sinabi ni Jesus, come, follow me. Ang unang salita po ni Jesus ay come. Hindi po come attend my seminar, come learn my teachings, hindi po come become religious. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, come and follow me. Kapag tinignan po natin, no, konting biblical context lang po, ang Matthew chapter 4 po ay nagpapahayag ng mga unang mga ministry o public ministry ng ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, naglalakad po siya sa Sea of Galilee, nakita niya sina Peter at Andrew, they were fishermen, they were working, they were living ordinary lives, and then Jesus called them. Sabi nga po sa Matthew 4:20, at once they left their nets and followed him. Notice that, ano? They followed. Discipleship begins with a response to the invitation of Jesus. Hindi po tayo unang tinawag para gumawa. Tinawag po muna tayo para sumunod. Napakahalaga po nun. Because sometimes we think discipleship is about ministry. Sasabihin po ng isang member, Pastor, gusto ko pong mag-lead ng small group. Well, good. Sasabihin ng isang membro, gusto ko po magturo. Good. Gusto ko po maging leader. Good. Pero bago tayo tinawag na mag-lead, tinawag muna po tayo na sumunod. Bago sabihin po ni Jesus na go, he says, follow me. Kaya po yun yung mahalaga, no, na dapat po nating makita. Kailangan po tayo po ay sumunod at tayo po ay maging follower ng ating Panginoon. Tanungin niya nga po ang inyong mga sarili. Tunay nga po ba talagang sinusunod na natin o sumunod na tayo sa Panginoon? O baka po tayo isang simpleng Kristiyano lang na kuminsan ay mas nasusunod pa rin ang ating mga sarili? Because there is a difference, no po, mga kapatid. You can follow church tradition, religious routines, Christian culture, Christian personalities, even Christian leaders. But discipleship is ultimately about following Christ. Kaya nga po, napakagandang pagbulay-bulayan po natin ito. Number two, discipleship is about becoming more like Jesus. Ang sabi nga po doon sa verse, and I will send you. Dito po, yung ang discipleship ay mas nagiging malalim, no? Pagkasabi ni Jesus na come follow me, ang sinunod po niya, and I will send you. Between follow and go, there is transformation. Si Jesus po, hindi naman niya basta gusto lang si Peter and Andrew para po magbago ng lokasyon. Ang nais po ng Panginoon sa magkapatid na ito ay magbago ang kanilang buhay. They started as fishermen, but Jesus was going to make them fishers of men. So meron pong transformation na nangyari. No po? So kasi po, sa totoo lang po, natandaan niyo po ito. Discipleship is not merely information. It is about transformation. You can learn about Jesus without becoming like Jesus. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, no? Pwedeng marami tayong alam pero less character, no? Ibig sabihin, mas sumungit, mas naging pulis, di ba? Kundi man, pwede tayo magkaroon ng maraming Bible verses pero hindi mo talaga tayo sumusunod. Maraming ministry pero kulang sa Christ-likeness. At yun po ang tinuturo po sa atin ng discipleship. Kasi ang goal po natin is not just I want to know more about Jesus. The goal is I am becoming more like Jesus. No? Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So God's goal is not simply to make us informed Christians. God wants us to be conformed to the image of Christ. And that means discipleship touches everything. It changes our mind, how we think. It changes our heart, what we desire. It changes our character, how we respond. And it changes our relationship, how we treat people, even our priorities, no? And lifestyle. Dapat eh, kahit walang nakakakita, ginagawa po natin yung tama sapagkat iyon ang gusto ng ating Panginoon. Again, question. Kung talaga pong sumusunod tayo sa Panginoon, no? Halimbawa, lagyan natin ng date. Sumusunod ako kay Lord, 5 years na, 10 years, 15 years, no? Ang tanong po, eh tayo pa rin po ba? Ganun pa rin po ba yung atin pong pagdanais na ang Panginoong Jesus ay mas makilala sa ating buhay, no? Serious question po 'yon. Kaya po maganda po ay mapagbulay-bulayan po natin. Okay po? And then number 3, discipleship always leads to making other disciples, no? Ang pagdidisipulo ay laging nagdadala sa isang tao upang manguna at magkaroon pa ng iba pang mga disipulo. Sabi nga po doon sa verse, no, to fish for people. Ito po yung magandang part. Ang sabi po ni Jesus, I will send you out to fish for people. In other words, you are not the end of the discipleship process. God wants you to become a disciple who makes disciple. Alam niyo po, ang discipleship po is reproductive. Ibig sabihin, a healthy disciple produces another disciple, no? Sabi nga ng isang disipulo, what God is doing in me, I want God to do in someone else. Yung gusto kong ginagawa ng Diyos sa akin ay nais ko ring makita sa ibang tao. Kaya nga po si Jesus, di lang siya nag-gather ng 12 disciples, no? At sinabi niya, congratulations, you are now members of my group, no? Hindi po ganun lang yung sinabi ni Jesus. At ang ginawa po niya, he trained them, he modeled life before them, he corrected them, he taught them, he sent them, and eventually, they did the same thing to others. Sabi nga po ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Alam nyo, ito pong verse na ito. Ito po yung tinatawag po natin na four areas ng discipleship, no? Ito po yung four generations ng discipleship. From Paul to Timothy to reliable people to others, no? Discipleship is not just Jesus changed me. It becomes Jesus changed me and now God wants to use me to help change others. So, kamusta na po tayo mga kapatid? I hope and I pray, no, na tayo po bilang mga mananampalataya ay hindi lang po basta mananampalataya kundi tagasunod na ng ating Panginoong Jesus sapagkat yun po ang kanyang inaasahan po sa atin. So again, 3 movements of discipleship, follow, become, and go to fish for people. We don't keep what God has done in us. We reproduce, we invest, we mentor, we teach, we encourage, we disciple. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa bawat isa sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Kahit kailan, hindi mo ako makukumbinsing may Diyos. Kung meron nga, siya yung makapangyarihang pwersa na pinagtatawan ng tao sa hirap na dinadanas nito.
3: Hindi kita masisisi kung naging ganyan ang pagtingin mo sa Diyos. Alam ko marami ka ng mapapait na dinanas sa buhay. Lalong-lalo na nga ang pagkakapaslang sa pamilya mo. Pero tandaan mo ito, hindi pa rin mawawala ang pagmamahal sa iyo ng Diyos.
2: Kung mahal niya nga ako, bakit hinayaan niyang magkaganito ang buhay ko? Bakit niya pinabayaan ang pamilya ko?
3: Hindi kita pipiliting maniwala sa sinasabi ko. Pero alam ko, darating ang panahong mauunawaan mo rin ang dakilang pag-ibig ng Diyos.
4: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

0: Ramon?
1: Mm.
0: Ano pa kayong pagsubok ang susunod na darating sa atin?
1: Ay naku, Ella. Sa tanong mong yan, eh parang gusto mo nang sumuko. Kapag nakikita kita, eh lalo lang ako nahihirapan.
0: Ramon, kaya ko pang tiisin ang lahat. Alam kong nalalaman ng Diyos ang lagay natin.
1: Kahit anong pagsubok pa ang danasin natin, huwag tayong bibitiw sa Diyos. May katapusan din ang lahat ng ito.
0: Totoo yun, Ramon. Sinong nakakaalam ng bukas? Baka bukas, maraming pagpapala naman ang ibibigay sa atin ng Diyos.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Mayang gabi mga pinalangga ko nga mga kauturan nga nagkapadayon sa pagpamati sa sininga programa Heart and Mind Matters. Ini naman si Pastor Jack ang inyong abyan kag sa gihapon. Nagapangamuyo nga aragid ka musubong sa maayong kaimtangan. We are always grateful that the Lord has sustained us every week, no? From Monday to Sunday, kag sa sini naman nga gabi, magapadayon kita sa pagatubang naman sa sining paborito ninyo ayhan nga programa Heart and Mind Matters. Isa ka advokasiya nga ang aton nga tagipusoon kag ang aton nga panghunahuna importante gid. Kundi sa spiritual man, kay may mga spiritual aspects gid ang panghunahuna kag subong man sang tagipusoon. Kag sa sini nga gabi, luyag naman ko magpasalamat sa aton nga mga ministry partners. Again, thank you once again for your help. Kag ang pagpangmuyo, pag-encourage, paghatag sa mga feedbacks. Well, it's really a great thing. Kag nagaka-inspire gid ko, kag nagaka-encourage. And first and foremost, no, pasalamatan ko gid si Ray and Betty Molenyo, no? Si Mami Ruth Ganaban Vargas, si Ma'am Amy Hunsay. Yay Puray, kamusta ka na dira sa Udyungan? Kag sa mga nagapalamati, si Catherine, no? Si Catherine Sue, ang iyang abana, si Rudsan. Kag sa mga himamay landa, kamusta ka na Ramil? Ginadala tama ka mo sa pagpangamuyo. Kag sa Banate, no? Sa Banate, si Glenn. Dugay na kamiway kita na eh. Kag sa Istansya, Pastor Buko, ng salamat gid. For again, continuing to do the ministry, labi na gid nga ara ka na subong sa banwa nga nag-obra. And again, ang aton nga pagpamalandong subong, magatanaw bala sang kaayo sang aton nga Ginoo. Ang kaayo sang Ginoo sa mga tinion nga kaangay sang sini nga mga tinion nga ginatubang naton. And

And it makes my heart to sing, no? Why si may makapugong daw, especially when you talk about the kindness of God, ay, indigid makapugong ina. Kag sa sininga gabi, luyag ta magpamalandong, labinagid sang sininga din alambla sa Isaiah 63, no? 7 to 9. Kag basaan ko lang, basi may arak mo nga balaang kasulatan nga lapit sa inyo. Ang ininagapahayag bala, no, sininga, I will tell of the kindness of the Lord, the deeds

for which He is to be praised according to all the Lord has done for us. Yes, the many good things He has done for Israel, according to His compassion and many kindness. He said, surely they are my people, children who will be true to me, and so He became their Savior. In all their distress, He too was distressed, and the angel of His presence saved them. In His love and mercy, He redeemed them. He lifted them up and carried them. Kung isipin nato ni ang iniblang libro ng Isaiah, may mga 66 din siya ka chapters. Though Biblia, naging din siya, mini-Bible na din siya. Ang 1 to 39 about the judgment, no? Nagpakasala ang Israel, ang Assyria nagabot, kaga muna ang ginapaandamgid ni Isaiah. Sa 14 naman to 55, mawara naman, comfort, no? Comfort my people, kag ang iniblayang pagtanaw, ang prophecy, nga mabalik na sa Babylon, tungod nga maabot na ang Messiah. And then sa katapusan ng mga chapters, glory, kag ginapananobla, ano ang restoration ng matabo? Kag ano ang aton kapagpangabuhi, samtang nagahulat kita sa sining nga himaya, no? Glory. Ang ining chapter actually nga ginabasa naton is more of a prayer. Do salmo bala, sa sulod sa Isaiah. Tungod nga, pagkatapos nga nag-isurya siya about the judgment sa ato ni Diyos, trampling down the enemies, si Isaiah nag-stop. Oh, yun siya nga ulat. Panumduman yung anay kung anugid ang ato nga Ginoo. So, in other words, halin sa pagang mangin warrior, nangin worshipper sila. Ginsulat ini, well, traditionally 586 BC, subong 2000 AD na kita, no? Kag ang ini, it's like a prayer. Tungod nga naka-experience na ang ini nga mga katawahan sa ginatawag nga Excel, or doon nagalamit gyapon nga ginaguba ang templo, where ginhambal dira, our holy and glorious temple where our ancestors praise you has been burnt with fire. Whether si Isaiah nagsulat sini in advance o kung ang iyang mga disipulo nagpangamuyo nga magabalik, ang background amo ni nga nakita gid sang bugos nga komunidad ang pagpahayag sang judgment sang Ginoo, kag subong nagakling na sila sa loyal love sang atong Dios. Ang ini daw isipon nimo daw isa ka covenant nga ti na kita ta ang judgment, pero it has turned into a lament. Kaya kung tanawin mo ang structure, remembering God's past kindness, no? Gina-confess ang present na sala, and then nag-cry for God to act now. Di amo na, kindnesses. Kaya gina-reveal sa Ginoo ang iya kaugalingon na nagasiling abounding in love and faithfulness. This for which He is to be praised na, mighty acts. Ano mga mighty acts? Ang una, ang Red Sea, oh, ang mana, oh, ang Sinai, madamo ng mga butang, ang duta, ang harvest, ang mga kabataan, ang pagpauway. Kung isipon ta, kung nahimo ina sa Ginoo sang una, amo na ginahambalgid, no? Ahimo o nagyapon sa Ginoo sa liwat. Sa aton nga kabuhi, amo man utod eh. Kung ano ang ginubras ang Ginoo sa mga nagliligad, amo mana ang ubrahon niya sa aton nga mga kabuhi, ang iya nga dako nga katutom. So, sa Exodus ginambal, they are my people, no? Sa isa pagid ka passage, I have seen and I am concerned about my people. And then sa Exodus 19 naman niya, you will be my treasured possession. Buot silingon sini. God made Israel ang iyang special na treasure. Amo na ganito kasubo bala nga sa paghambal ni Prime Minister Netanyahu, nag-walk out ang Philippine delegation.

In other words, kung nag-aage kita sa mga kabudlayan, ang Ginoo, no, ang iyang anghel, ang iyang presensya magluwas sa aton. Kag sa kadamo nga mga tinion, my presence will go with you, the pillar of cloud and fire, dumdumanyo na, the angel of his presence. It's God's own presence. Ang kangko sa ara man eh, no? He lifted them up and carried them. Amo na ginahambas ang sininga kasulatan. There you saw how the Lord your God carried you as a father carries his son. And like eagle carries eaglets on wings. Amo na yung ginapakita nga picture sa aton utod. And this is not just baby carrying. Do kaangay blessing isa ka isa ka warrior, no? Isa ka soldier nga ginakargaya ang isa man ka wounded soldier sa battlefield. Sti sa mga Hudiyo, yeah, God is holy, high, transcendent. Proceeding ni Isaiah, sila niya, saan nagabatsyag sila sang distress, nagkakadistress man siya. Ang mga Greek gods ang una, never suffered with humans. Si Zeus, matanaw siya sa mga Olympus na, pero why gid sa kaming tanganan? Pero our God suffers. And this is actually very much dako gid nga implication para sa aton. Kaya nga, God not only feels distress, he will become distressed on the cross. Nga nag-matter ini sa aton subong. Tungod nga it will become our testimony nangin ulipon man kita sa sala. Gin-adapt kita sa bag-o nga spiritual nga family. Kagindala man ta. In fact, inablang ginambab, come to me. Oh, all you are heavy and burdened and I will carry you. Oh? It's a model actually nga kung hindi mo maintindihan ang nagkakatabo subong ang mga kasakit, hindi ka mag-umpisa sa reklamo. But rather, you start with memory of the past. No? So, again, going back, sila niya, in all their distress, he too was distressed. In his love and mercy, he redeemed them. He lifted them up and carried them all the days of old. Paano dumabi oto? Ano ang pinakamabugat gid ka mga tinion sa kabuhi ni mo? Sa sinilang bulan, when you felt God carried you. Now, some of you have known nga gindala namo ng amon nga bata sa Philippine Heart Center tungod nga irregular ang iyang beat, no? Hindi hawak ang beat kung sa ano pa, sa kanta pa. Hawak mo ang beat pero si iyaya irregular kung kisa mataas 160 170 kung kisa manubo man, in other words, there is no regular nga beat sa iya ka heart. Pero ang katahom na gid bala nga ang Ginoo gid bala wa gid ang pabaya makita gid ang pag-provide sa Ginoo sa mga kinanglanon. Namak mo na ginambalang ka preparar ka mo 1.2 million. Actually, though, hindi ko kainsindi, pero tama gali ka delicate nga procedure kaya ginasuukan ikaw sa tubo ha, sa imo nga mga veins, no? Sa imo nga mga veins pakadto sa imo nga heart. Kagpagkatapos to sa paglabot sa heart to, ti araman na monitor man na da paglabot sa heart nga na ginasunog ang mga nagakos sang irregularity sang heartbeat. So hindi mampos. Imaginable, mga apat na oras ng procedure, pero ang Ginoo gid ang nag-sustain labi na gid sa amon. Kag nakagwa siya, salamat sa Ginoo, salamat sa mga pangamuyo, salamat sa mga naghalatag, mga doktor na daan sa Riverside, nag-inamot-amot iya, no? Palangga nila si Josh, nag-inamot-amot para makabulig labi na gid sa kay Josh. So, in all this, amuna, literally sa Israel si Isaiah na naghahambal nga well mayo lang kay why ka mo nag-umpisa sa pag-complain kag nag-umpisa si Isaiah nga sa paghambal I will tell of the kindnesses of the Lord. Kindnesses

sa. Yeah. Intindihan tang ang pagpasalamat actually is not a denial of pain. Kabatsyag kita sa mga kasakit. But rather, it is a remembrance of God in pain. Aragid ang Ginoo sa aton ng mga tinion nga nagkakaluyahan kita, nga nagmasakit kita, nga antos kita, aragid na siya. Kaga muna may kamaturan lang luya kung adalon. First is that God claims you even when you fail, no? Ginambalikan is surely, no? They are my people. They are my people. Tiyamak mo, nagluib ang Israel. And yet, no? They call them his own. Mga idolaters nga daan niya, nagasimba sa mga Diyos-Diyos. And like a father, ginambalyab lang my child. No? My child, even when child is alado ka prodigal sana, you are still his. Ang ikaduwa, ang mga God feels what you feel. Okay? So, ginahambal nila sa verse 9, in all their distress, he too was distressed. Ang imo nga kasakit, hindi malayo sa iya. Kung nagahibi ka sa Iloilo, kung nagahibi ka sa Bacolod, he is not busy in heaven. In other words, he is distressed with you. Kita taman to si Jesus, hindi ba? Naghibi man siya at the tomb of Lazarus, even though he knew that he would raise him. Ah. So, gabatsyag iyang ginungos ang aton man nga ginabatsyag. And then, God carries not just comforts. So, ginambal dara, he lifted them up and carried them. Kag ginuobla, why naghatag sa map? Yeah. Why siya naghatag sa kundi yung makato? Kundi ginhatag niya ang iyang abaga. Kag duha ka pictures, no? He lifted them up like a father lifts a tired toddler when nagasakit abi bo. Mamuhin na asang una. Mambal na ako mga bata sa mga kagmay pabla. Dad, bo, kakapoy na gid. Ate, sige, abadi sa ako na. Oh? Abi, kargahon ta ka na. Daw, amuin na ang picture gid utod. And then carried all the days. Not one day. But even until today. He carried you as a father carries his son. In fact, mga utod, no, you do not have to be strong today. You just have to be carried. Amuna na bala, dalon na kita sang aton nga Ginoo. Kuguson niya kita. Pagkatahom sang term nga kuguson niya, no? Kuguson niya kita sa aton. Sa aton nga mga ayan pagpamangkot, tabi, no? Ano ang kindness ng Ginoo sa inyo sa sininga semana? Huh? Ako, pakadto pakare, Iloilo, Bacolod, nagmahal na kitang pliti. Pero kung kaysa kung masakupan ka, masakupan ka sa pliti, kundi do ka namin man batsagon. There are so many kindness. Protections ang Ginoo. Ang imong pagkaon, ang tanan sa imong mga kabuhi. And so, God has been so good labi na gid para sa aton, no? What distress do you need to admit, no? Lord, bao ka bugat gid sini. But will you let him carry you instead of carrying yourself? Ang Ginoo gibla kaayo gid, no? Kag although may mga challenges man sa aton, pero kung isipon gid naton iya, hindi kita pagbabayan sa aton nga Ginoo. Kindness na nagabatsyag man siya kung may ginabatsyag kita, and he will just simply carry you. Boko nami kantaon nga, there is no problem too great, God cannot solve it. No, mga amuna bla mga mbaanon bla. But these are the things that we need to understand, that God will always be with us. And He will carry us. He will carry us. As we end, no, ang ining abahanon, 10,000 reasons. Ano bla mga pasalamatan natin sa Ginoo? Subrajismil. So here's the song.

0: Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Mga utod, again, salig lang kita sa gyapon. And there will come a time, of course, that we will be challenged. There will be trials. There will be tribulations, anything that can happen. But we're glad that we have a kind God. Diba? Kindnesses. No? Ang iyang gugma, magapadayon gid sa aton nga mga kabuhi. And so, my dear friends, again, this is Pastor Jack. Kag kung may ara ka mo nga mga feedbacks, may ara ka mo nga mga ayhan na luyag i-suggest or recommend or a song to be sung, aton nga programa handa gid sa pag-upod sa inyo. And with that, I pray that you will have a meaningful worship tomorrow. Also at the same time, no? Also at the same time, nga mangin mabasko gid ang pagsimba kapag dai tungod kay no, tungod kay nadumduman ninyo ang katutom kag ang kaayo sang aton nga Ginoo. Amen. So this is Pastor Jack, your friend.
1: Nakakagulat isipin na mayroon palang tunay na nagmamahal sa atin. Totoo, kaibigan, mahal niya tayo at kailanman ito'y di magbabago. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin, noong tayo makasalanan pa. Roma 5:8. Walang makapipigil sa Panginoon na tayo'y mahading. Anumang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.

0: Saliwat, mayong agagid sa mga kauturan kagabianan naton nga nagkapamati diri sa Morning Prayer Sunday Edition. Mag-updanay naman kita sa sulod sang 15 minutos ng pamalandong kag pagpangamuyo. Salamat sa Ginoo, ato naman ang bagong kabuhi, bagong adlaw, bagong kahigayunan nga makapantuon kag makapamalandong sa iyang pulong. So, dalayaw ng Diyos, mayong aga kita, Tay Roberto Makasilig. Padayon lang kita sa pagpamati, Tay. God bless sa imo. Kay Manoy Gonzales, mayong aga man. Kaupod sa mga Potter's Clay people, kag sa aton mga kauturan nga ginasenda nato, no? Ginasyaraan sining aton Morning Prayer Sunday Edition. So, kabay pang Diyos magpakamayo sa aton, kag mag-bless ang aton pagtipon sa aton tagsaka kongregasyon. Sa sini naman ng adlaw, adlaw sa Domingo, adlaw sa pagtipon ko pagsimba sa mga kanakan sa Ginoo. Ang aton pagpamalandong sa sini nga aga, ari kita sa Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Okay? Galatians chapter 6 verses 9 and 10. Basahon ko gisiling ang pulong sang Dios sa Galatians chapter 6 verses 9 and 10. Silis ang pulong sang Dios, and let us not be weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. So ang Diyos magpakamayo sa ngayong pulong, umayad to ang Galatians chapter 6 verses 9 and 10. Now, there are many moments sa atong kabuhi nga daw ginakapoy kita, no? Na kapoy na tayo mag-alagad. Normal man sa atong Christian life, mga kabatsa kita kapoy, no? Tired of serving, tired of helping, and even prayer. Kag ginatawag bala nga doing good. So daw ginakapoy kita sining mga butang. Daw kisa nagdula ng aton kalipay sa paghimo sini. Okay? Tired of doing what is right. So sometimes you ask, does my effort really matter? So, diri makita ta sa Galatians chapter 6, verse 9 and 10, nagatag ini sa aton sang encouragement not to give up. So, naghambal ini, do not give up. Okay? Magpadayon lang kita sa paghimo sang maayo, maghimo sang pag-alagad, pagpangamuyo, bisan pa pagbulig. Kay kung kaysa, ginakapoy na kita sa paghimo sini. Now, so, siling sa Galatians chapter 6, verse 9 and 10, unagid sila niya, do not be weary in doing good. Si Pablo dere nagahatag sa aton sa encouragement nga hindi kita magkalapyo. Di kita dapat magkataka, no? Sa paghimo sang maayo. Kabalo ko mo kung kisa daw may ara manggid kisa ang tao na takaan, hindi na takaan kundi nahuya pa maghimo sang maayo. Pero hindi mahuya maghimo sang katuntuhan. So, take note, doing good can be difficult, no? Medyo mabudlay man ako kaysa, especially kung ang aton kindness bala is not appreciated. Our service seems to be unnoticed, no? Pero tandaan talang ang Ginoo, nakita niya ang tagsa-tagsa ka tao, nabalaan niya ang tagsa ka issues ng tagipusoon. And our good work should not depend. Ang aton mga paghimo sa maayo, hindi nagadepende dapat sa recognition lang sang iban. Muna makita naton, that is why siling niya, do not be weary in doing good. So, padayon lang ta sa pag-alagad, even wala siyang may nagadayaw sa aton, wala siyang may nagapalakpak. Sige lang, kiti, hindi man sila ya, kag hindi man para sa pagdayaw, kag pagpalakpak ang aton pag-alagad. Ikaduha, siling niya, so that we do not give up, we have to trust God for the result of the harvest, no? Ang verse nagapadayon sa paghambal, at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Amo na ang ginahambal yun diri. Do not be weary in well doing, because for the proper time, you will reap a harvest if you do not give up. So trust God nga may resulta ginang aton mga ginahimo. Now, take note, ang harvest diri does not always come immediately. Okay, kung magtanong ka, hindi mo na sila nga pagka buwas dayon, mangani ka na, mangipo ka na sang bunga or mang-harvest ka na. Hindi. God has His own timing. So, ang aton pagpangamuyo, ang pulong sang encouragement na ginahatag ta sa iba, no? Even ang act of kindness, may take time to take effect. May take time gina siya. Hindi na insigida ang pagpangani sang aton mga ginpanggas. Meaning, we should be faithful to do and lead the result to God. And, katatlong makita ta diri, naghambal siya, no? Take every opportunity to do good. Do not be wary, no? In well doing, for trust God for the harvest, and also take the opportunity to do good. Mahambal niya sa verse 10. As we have opportunity, let us do good to all people. You see, opportunities to bless others are all around us. Para i-adamo sa opportunity para nga mangin blessing kita sa iban, no? Sa aton family, sa church, nga ginabilong, di kita nabilong, sa workplace, even kung estudyante ka, sa school, sa komunidad, dun din kita nagaluntad. Take note, we don't need to wait for a great opportunity. Na bisan gagmay lang ang mga acts of love can make a difference. So, that's the challenge. Do not be wary in doing good. Trust God for the result. Kay ginapasiguro gid nga may anihon kita gani kung may oportunidad maghimo kita sang maayo, no? Maghimo kita sang maayo. So, ang Galatians chapter 6 verse 9 and 10 naghatag sa aton sang mensahe nga naghapsiling, keep doing good, keep serving, keep loving, keep trusting God. Do not give up. That's the challenge. Hindi mo makita dahil yun ang resulta. Pero ang Diyos siya nag-bless ang aton mga katutom sa insakto nga tiyon. So, there will be a harvest. Gani, hindi ka mag-give up. No, padayon lang. God is faithful to bring the harvest in His time. Mga muyo kita, Lord, pabakura, paliguna ang amon mga kaugalingon, tagipusoon, kagpangunaon na sa tiyon sa pagkalapyop. Buligi kami nga magpadayon sa paghimo, sa maayo, sa pag-alagad, sa imo, sa ngalan sa iba, sa imo ngalan sa iban, kagbisan pa Lord sa pagsalig sa imo. Nga sa imo tinion, ikaw gid ang maghatag sang resulta sini. Kabay pa Ginoon, kabuhi namon mangin blessing. Saga imo para sa imo kadayawan kag sa kayuhan sang mga katawhan. Padayon kami nga nagapasalamat Ginoo sa imo. Sang imo katutom sa 1187 DXFE, The Good News Davao Radio. Salamat sa successful kag meaningful relaunch of Unplugged which provided an opportunity Lord for worship and fellowship for the attendees. Praise you Lord for Your sustenance and wisdom sa mga staff as well as sa partnership that made this program sang 1187 DXFE Davao possible. Even ang 1143 DZMR, we continue to pray sa Missions Radio sa Santiago Isabela. We pray for more donors for the Handog Project, the 1000 PM Radio Fund Drive. We even pray for Up 98.7 DYFRFM. Praying for the provision to be upon DYFR and for the guidance on the contractors for the tower retrofitting project. We even pray, Lord, na buligan mo nga ang mga donors, may magbulig partners kag sponsors kag mag-meet sang opportunities sang need. We pray for the vehicle for DXAS Ministry Outreach News Coverage, Lord. Para sa Radio Sambuanga. We pray for the Papuri Salmo Acapella Launch. Kabay pa Ginoo, bless mo ang ilikoton nga ini, kag ang mga ambahanon nga makahangkat sa tagipusoon sang mga kanakan mo sa pagin matutom, ng committed bisan pa sa mga wala pa nakakilala kay Kristo makakilala sa iya. Ang app 98.7 DYFR FM Cebu first anniversary, we praise God for faithfully sustaining DYFR FM for almost 51 years, and we continue to pray for them as they have their final preparation for their 51st anniversary open house on October 10. Ikaw Ginoo ang magpakamayo. We pray for 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, there is a Bacolod, guidance and provisions as they seek and prepare for a new station location. Even Father, for the continued protection and safety of the transmitter and station equipment. We continue to pray for the growth and stronger teamwork sa DYVS. Lord, ang mga special ministry and support teams, ang FRR, Fundraising Initiative, agad nga ma-promote to current prospective partners. May God show partners the need for FRR, especially in times of calamities. We even pray nga kabay pa ang among nasyon, Pilipinas. You know, we pray for everyone's safety and health as our country experiences high heat indexes following pag-asa's forecast sa ginatawag El Nino, Ginoo, between September and December. We pray for the agricultural products, goods nga naga-atubang sang katalagman bagod sining widespread nga pag nga drought, even Father, ang livestock nga naga-threatened by the heat stroke and even the lives of the people of the communities and ang health sang tagsa-tagsa. We pray kay ang mga prices mag-increase man bangod sini kung may ara sang drought kay wala sa mga produkto nga anihon. Kabay pa i-guide mo ang tagsa ka family, Lord, sa pag-preparar. Even we pray for your protection sa Mayon and Canlaon Volcano sa mga communities surrounding them bangod sa mga explosions na nagkalatabo, the emissions of the summit above the crater. Kabay pa, Ginoo, buligan mo nga ma-address kung nagkatabo mangin nga maglupok liwat, ma-address gihapon kag mabuligan ang mga residents sa palibot dira. Continue to pray for the youth of the Philippines nga kabay pa, they will hear God's word kag ma-transform sila sa gospel sa aton Ginoong Jesucristo. Kabay ma-empower sila, Lord, sa pagtuo, hindi sa balatsyagon lang, kagkamatuuran sa imo pulong, hindi sa mga kung ano lang. So Ginoo, kabay pa, mag-ground ang ilang mga pagtuo, masandig kag mangin future leaders sila nga magdala sa nasyon namon sa righteousness. Lord, we pray for the Middle East, padayon sang peace. Ikaw, we pray for the peace and end the ongoing conflict in the Middle East. Thousands of lives, including the innocent children, were lost and injured due to the attacks, bombings, and other forms of violence. Ang countries outside the region are also affected, Lord, in terms of safety, security, food supply, and even price increase. Kabay pa, ikaw mag-visit kag mag-hatag katawhay sini, Ginoo. We pray for Hong Kong and China. As SPBC has trained up many Bible study leaders kag pastors through Liang Yu Bible Institute. Kabay pa, Ginoo, i-bless mong effort sini ang rigorous online program that prepares participants to be Christian leaders in spite of the ongoing challenges, Lord, sa China. We pray that nothing will hinder this program from preparing leaders to be tomorrow's pastors in these countries. Lord, we pray for South Africa. We pray for the FEBC team in South Africa who are in the process of launching a radio station in Niger, which is 99.3% of Muslims and where several unreached people group nagkabuhi, nag-start rin, Ginoo. We pray that this new station nga pagatukuron magadamo sa mga Niger's, Lord, ang malabot kag madala sa tiilan sa aton Ginoong Jesucristo. Lord, wala sing imposible, wala sing rason nga ma-discourage kung mag-untat kami. Ang amon nang gid, buligi kami nga magpadayon in spite of the difficulties we are facing because you have promised the result. iniamon ginampo ginapangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Saliwat sa salamat gid sa inyo pag-upod sa sining Sunday edition sa aton morning prayer. Ako gali si Pastor Nick Gomez sa Pater's Clay dira sa Suma. God bless everyone. Enjoy your day together with your congregation. Kabay pa, hindi kita malipat ng Ginoo nagapakamayo sa iyang mga kanakan. Salamat gid. God bless.
1: Time right now is exactly 5 o'clock.

0: ginakalipay na ton ang ini naman nga tion nga saliwat makapakigupod kita sa isa kag isa paagi sa pagtuon kag sa pagpamalandong naton sa pulong sang ato na Ginoo kag kon inyo pang madumduman sa mga pila na ka nagliligad nga mga sinimana ang aton dring series nga ginatalakay ginatiguluhan naton ini Windows to God's Heart o kon sa aton pa ang mga bintana sa tagipusoon sang aton ni Dios kag aton ini nga ginakabig nga ang mga parables o kon ang mga palanggiran nga ginpamulong kag ginpanudlo sang aton Ginoong Hesukristo sang diri siya sa kalibutan amo ini ang gingamit niya nga aton nga may baluan indi lamang ang kinaiya kundi pati na ang tinutuyo ang plano sang Ginoo kag ang katahom diri kay ginatagan kita sang aton Ginoong Hesukristo sang sini nga mga parables o kon palanggiran kag gusto ko lang i-review sa aton ang meaning sang ginatawag naton parables kag ining ginatawag naton basic meaning ang pinakasimple mahapos nga kahulugan sang pulo nga palanggiran o kon parable amo sini an earthly story with a heavenly meaning. Isa kadutanon nga mga istorya nga may ara langit nun nga kahulugan. Ang butsilingon sini ang ato na Ginoo na gamit sang mga butang, mga palanggiran nga makita naton o kon aton maobserbaran o kon aton niya maeksperyensyahan sa sini nga pangabuhi naton sa sini kalibutan. Kag ginagamit niya ini agud mapaanggid niya ang ginarian ang buluhaton ang tinutuyo ukon ang kinaiya sang aton nga Dios. Sa amo ini nga sa pagtuon naton subong kon madumduman niyo pa sang niligad nga mga duwa ka mga inadlaw ano ang parable nga aton niya ginatun-an kag ginakabigman ni naton niya isa sa mga ginatawag naton kingdom parables kay mga palanggiran ini na hanungod sa ginarian sang aton niya Dios. The parable of the mustard seed. Amo ina ang aton niya gintun-an sang nagligad no ang palanggiran na tuhoy sa binhi nga mustasa. So, ang ini nga parable kung inyo pang madumduman ang isadri ka ginatudlo sang sini nga parable. Kag amo ini ang sintro sang sini nga pagtulon andri. Amo ang ginatawag naton makatilingala nga pag-uswag, pagdako sang ginarian sang aton nga Dios. Katulad sang isa ka binhi liso sang mustasa, magamay ina siya apang magatubo ina kag mangin isa sa pinakadako nga mga kahoy-kahoy sa sulod sang talamnan. Kag suno sa makita naton gini sa pulong sa Ginoo ang iya pagidiri ang paglarawan sa aton nga madamo sang mga pispis ang magkari, maghulon o kon maghapon sa iya nga mga sanga. Ti ang pamangkot nga amo sini. Kay kon aton gili ngalanton sa pulong sa Ginoo, amo ini ang gahom sang Dios nga ginbutang niya sa iya ginarian. Tam-an ini kagamay apang sa pilakadlaw magadako ini tungod sang gahom nga yara dira. Kay hindi lamang nga ang aton niya Ginoo amo ang gingikanan. Ginatawag naton the source, kundi siya mismo amo ang magapadayon, the sustainer, and at the same time, the sovereign ang makagagahom sang ginarian sang aton nga Dios. Jesus is the source. He is also the sustainer and at the same time the sovereign of the kingdom of God. Amo ni makita naton. That's why, kung balik kita sa aton passage of the day, anong ginambal din ni Kristo Isus sa aton? Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now, this is a very interesting passage. Kaya nga man, diri naton makita sa pulong sa Ginoo na ang tinutuyo kag ang plano sang aton Ginoong Isus sa pagpasad niya sa iya iglesia kag ginakabig naton ini nga mo ining ginarian sang Dios sa sini nga duog, sa sini nga tion, kag miara ina siya nga future equivalent sa ginatog naton kingdom of here and now and the kingdom of God there and then. Amo ni ang millennial kingdom, spiritual kingdom subong, physical kingdom sa pila ka adlaw. Kag anong ginambal diri sa Biblia sa aton, the spiritual kingdom has the power, and that is an attacking power. Gahom nga naga pangsalakay. Kag anong iya ginasalakay diri? Ang ginarian sang impierno, ang ginarian sang kamatayon. Ano ba't silingon sini? Kung madumduman niyo pa, ano ang ginatawag na itong kamatayon? Produkto ina sang sala. So kung sa aton pa, ang gahom sang sala, amo ang kamatayon. Kagahambal sang aton Ginoong Kristo na wala sang may makapugong sa gahom sang iglesia, bisan pa ang impirno, ang kamatayon. But silingon sini ang sala. Kag nebuluan aton nga nangin madinaugon kita tungod ang aton gintuuhan, siya amo ang nangin madinaugon batok sa sala. Paano nato ni baluan tungod siya na banhaw? Naibaluan naton nga nangin madinaugon si Kristo batok sa sala tungod ginbayaran niya ang sala pagi sa ikamatayon. Kag paano nato ni baluan nga nangin madinaugon siya batok sa sala tungod na banhaw siya? Amo ina nga importante ang pagkabanhaw, subong importante ang kamatayon ni Kristo. Ang kamatayon ni Kristo, amo yadto ang kabayaran sang aton ni sala. Ang iya nga pagkabanhaw, amo ato ang nagpakamatarong sa aton. Kay amo ato ang ginatawag naton pruweba, pamatuod nga nangin madinaugon siya batok sa sala. And ultimately, we will all be victorious over sin and death and hell. Amuning katahom gili. Subong, wala sa piyan nga natubos kita sa aton mga kasalanan, pero ang presensya sa sala iyara man dihapon. Pero sa pila ka adlaw, even the presence of sin will not be evident in the kingdom of God. Kaya nga aman, righteousness shall reign. Amo inang ginambal dira sa Biblia sa aton. So, kung sa aton pa, amo ini ang gahom sang ginarian sang Dios. Kagkatahom sini, kay diri naton makita sa sini nga dinalan sa kasulatan kung ano ang kinaiya sang ginarian sang aton nga Dios. Gingamit ni Kristo Isus diri ining isa ka ginatawag naton common gid nga liso o kung binhi, ilang panahon ang binhi sang mustasa, no? Mustard seed. Kag paagi sini sa paghambal sang aton Ginoo madamo sang nakakilala kag nakahibalo sini. Kag sa pagamatod nakita ni sa makatawhan ang gahom sang pagtubo sang sini nga mustasa. Pero kung lang taon naton, kahoy-kahoy lamang ining mistasa gani, no? Pero kung lang taon naton, sa daan nga katipan, makita naton niya ang ginarian sang Dios ginalaragway dira pirmi, isa ka kahoy. May isa dira ka dinalan sa kasulatan sa Ezekiel chapter 17 verse 22 to 23. Nami gid siguro kon aton ini nga mabasa agod niya paagi sini, makita naton ang ginalarawan diri ni Ezekiel sa aton. Thus saith the Lord God, I will also take of the highest branch of the high cedar, and will set it. I will crop off from the top of his young twigs a tender one, and will plant it upon an high mountain and eminent. In the mountain of the height of Israel will I plant it, and it shall bring forth boughs and bear fruit, and be a godly cedar. And under it shall dwell all fowl of every wing. In the shadow of the branches thereof shall they dwell.
1: Ano ini ang ginpahayag sang aton diri Ginoo? Kung aton ini usisahon sing maayo, lararawan ini kag isa ini katagna prophecy ini sang aton nga Ginoo. Kung ano ang himuon niya pila kaadlaw. Kag suno sa sini nga prophecy, he will establish his kingdom. Kag paano ini? Kung aton din nga lang taon sa sini nga din na lang sa kasulatan, magautod siya sang ginatawag naton diri ugbos sang isa ka cedar tree kag iya ini kuno nga itanom sa bukid kag magatubo ini nga mangin dako nga kahoy kag mangin mabinungahon ini kag idel amang amosina kun indi nga ang mga kapispisan sang kahawaan magapamugad kag subong man magapuyo magahulon sa sina nga kahoy. Katahom sa sinibala nga dinalan sa kasulatan kay nagapahayag ini sang ginatawag naton ginarian sang Dios. May gahom, linghod, gamay, ugbos, pero nangin dako nga kahoy. Nabalik kitaya sa mustasa, Matthew chapter 13, 31 to 32. Ginkabig ini siya suno sa kay Kristo Jesus diri, nagambal siya smallest of all seeds, and yet the largest of garden plants, and becomes a tree. Amoy na ginambala dira. Now, kung nang taon na ton, hindi gidman pinakagamay ang binhi sa mustasa. Kay may magamay pada nga iban nga mga liso o kung binhi. Ayan, binhi sa kamatis, gamay pada sa mustasa, gani. Kag hindi man ni siya pinakadako gid nga kahoy-kahoy kay may ara pagid mas madako pagid niya kahoy. Ito nga amo ning ginambal sang aton Ginoo. Now according to Bible scholars, Jesus was using rhetorical hyperbole, which means an exaggeration to make a point. So kung sa aton pa, he is not speaking botanically amo ning ginambal niya, but proverbially. Ang gina-emphasize diri sang aton kuno Ginoo amo ang pagkambyo sang kadakuon sa sina nga butang halin sa magamay nga binhi o kon liso nangin dako nga klase sang kahoy-kahoy kag amo ina ang pagtubo dira. Now kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo makita naton ti ano gid ang ginirian sang Dios nagsugod sa kay Kristo Jesus. Ano siya? Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, hindi gid siya gani dungganon kagkilala. Kibisan ang iya ginikanan, ang duog aginhalinan niya, hindi gid tam-an kaginatog naton popular. Sinong iya nga mga sumulunod? Ti madamo, linibo, apan ay baluan naton. Nga nag-abot lang sa 11, hindi pa gani 12. Kati si Judas wala na. Apang kung lang taon naton sa Bible, masapwa na ton, tila lang ka mga tinuig nga ang aton Ginoong Hesukristo nagkayab. Kagsang iya nga pagkayab. Kung lang taon naton sa Biblia, nabilin ang mga gintutunan niya. Kag anong ginambal sa iya gintutunan? Isa sa mga butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo, ang mga ginambal niya, as my Father hath sent me, so send I you. Kamu mapadayon sa bulhaton. Gagintugyan ko sa inyo, din sila nagalin sa magamay nga duog sang Israel. Apang pag-abot naton sa Kapitulo 17 sang mga binuhatan, Acts chapter 17, ara na ang may balita sa duog nga ginatog naton, Tesalonica. Kag ano ang masapuan naton sa versikulo 6, ginakusaran sang mga katawhan sang Tesalonica ang mga tumuluo kag ano ang ila diri nga ginakusar. They are turning the world upside down. Amo nang ila diri accusation. Now, kun aton nilang taon, ti daw isa ina ka indi maayo nga butang nga ginhambal sa makatauhan sa ila. But that is a very beneficial comment. Kaya nga man, that is the power of the gospel. The gospel can confront anything and it will come out victorious. Amunin nga kung ato niya ng taon ang maayo nga balita. Katulad sa isa kamustasa, nagdako. Ang giniren sa Ginoo, halin sa gamay, sa isa, sa unsi, nagdamo tungod sa mensahe sang maayo nga balita. Ti naibaluan naton ang una gid nga ang ginatawag naton nagmuad kag nagrapta ang pulong sang Dios. Isa sa mga factor dira nga nakita naton, adversity through persecution and martyrdom. Ato na to nga nasapuan si Stephen kag ang mga tumuluo

grabe ang pagsakit sang mga politiko sa mga katawan. Kagula na sila sang iban pa nga pagagatuan kundi sa sabak sang aton nga Ginoo. There is religious oppression. Oppression nga kun aton nila taon, ginakapoy ang mga katawan. Hindi sila makasarang sang mga butang nga ginadimad sang ilang nga reliyon, polytheism. And here comes Christianity, monotheism. Hindi man sila kasarang, pero makasarang sila sa bugay sang ilang nga manluluwas nga amo si Kristo Jesus. Amo ni makita naton, the people are oppressed, slavery. Pag-abot sa mensahe sang maing balita, wala gin erase ang slavery sang New Testament, but it is now regulated as something that masters need to protect and to provide for their slaves. Why? They are also created according to the image and likeness of God, and they are equal in the sight of God. Utod mo, ina sila sa Ginoo. Tiyo mo nang ginambaldra. No? Katahom sa sininga, mga butang, nga makita naton. Ti ano pagid? Bisan pa sa sulod sang panimalay. Sang una nga panahon, kung hindi ka gusto, sang lapsag nga ginbata sang asawa mo, pwede mo ina, mahaboy, hindi mo pagbatunon. Pag-abot sa New Testament, ano ya? Fathers, provoke not your children unto wrath, but rear them up in the nurture and admonition in the Lord. Lain na ang ginatog nito na household virtues. Ephesians chapter 5 and chapter 6. Tiyano pagid, godly living. Galatians chapter 5. So this message appealed to the oppressed. Not only that, number 3, attractional ministry. Ano ang nagakatabo? They care for the sick. They provide for the needy. They protected the widows and the orphans. They accept all in the name of Christ. Acts chapter 2, chapter 6, ara man na. So, tungod sini, madamo sa makatawhan ang nakakita sang dako nga comfort, sang dako nga assurance, sang dako nga hope, paglaom sa mensahe sang maayo nga balita. And of course, ginagamit man niya sang Ginoo, advancement of language and infrastructure. Gingamit niya ang Greek language agud nga masulat ang iablan ni pulong kag mapa lapta sa bilog nga ginarian sang Roma kag sagwa pagid paagi sa mga dalan, maayo nga dalan, maayo nga ginatog naton pagginahom, maayo ang pagdumalahan kag may kalinong kag may katawhay amo inang ginatog naton Pax Romana, Roman peace. Di kun lang taon naton sa Biblia, initanan-tanan, makita naton nga diri naton makita katulad sa isa kamustasa, may dako nga pagtubo, may dako nga pagkambyo, kag may ara dako nga gahom. Amo ini ang ginrian sang Dios, kag yara kita dira, kag gabay pa nga gamito naton ang aton kabuhi nga main kabahin sang dako nga bulaton nga gintugyan sang Dios sa katapo sang iya ginarian. Kabahin ikaw kag ako dira. Amo ining pagtulunan nga aton subong na baton sa pulong sang Dios. Sa liwat ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.

0: Ang kabuhin sang tao ginhatag sang Dios subong adulot kag ini isa gid lamang dapat na nato nini pakamahalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sang mga kauturan sa Colosone Life Church sa Kabangkalan City kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abiyan sa pagpamati sa sininga programa Only One Life.
1: Maayong aga si mo abiyan nga padayon nga nagaupod sa aton sa pagpanganlo sang pulong sang Ginoo kada Domingo sing aga kag pribileyo naman aton nga makadala sang pulong sang Ginoo. Kagabay pa nga mensahe nga aton mapamlandungan sining adlaw makahatag sa encouragement sa tagsa-tagsa nga mga anak sang Dios sila binigidyadto mga nagduya sa pagpangalagad. Kabay pa mangin instrumento ini sa paglabot sa imo sa pag-encourage sa imo kag magpalumbalik sa imo nga gugma sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong mensahe sa siningaga, The Portrait of a True Steward of God. In 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2, this is the way any person is to regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. In this case, moreover, it is required of steward that one should be found trustworthy. So kabayan Ginoo magpakamay sa iyang pulong. So diri natin makita nga si Apostle Paul gusto niya nga ang mga tumuluo sa Korinto. Kaya iban pa nga mga tumuluo nga ang ilang pagtanaw sa mga lideres sa ila bilang apostle kag leaders sa sulod sa iglesia, mga servants of Christ and managers of God's hidden truth. Kag ini nga mga gintugyanan nga mga lideres nga mga alagad sang Dios dapat masapuan nga ano masaligan ukon matutom. Kay kun aton tan-awon ning konteksto ini, si Apostle Paul, he wanted the Corinthian believers to acknowledge that they are servants of Christ. Ka ang pulong diri nga servants hindi ililoglahog. This is not just a common servant nga dulos, but ini nga servant diriya pinaka lowest form or lowest kind of servant. Inatawa ini nga under rower on a ship. So ang butsilingon diri ni Apostle Paul, pag sila niya servants of Christ, it is a kind of leaders that work under Jesus and take orders from Him only. Ang pulo nga ini nga servant diri is huperitas. Huperitas. Hyperitas, I mean. Nga nag-describe isang isa kaklase isang servant functioning as a freeman kag he does not use the more common New Testament word for a servant nga dulos, which digni ang dulos siya common slave na. But ang hyperitas literally means under rower. So diri naton makita diri nga ginapaybalo ni Apostle Paul nga ang iya kaugalingon kagupod sa iban nga mga kaupod niya nga mga alaga, they were under rulers, serve Christ the master pilot, kag nagabulig helping forward the ship of the church toward the heaven of heaven. So muning una nga gusto nga ipalabot ni Apostle Paul that they were servants of Christ, and then ikadawa, stewards of the mysteries of God. Mysteries means mga maayong balita nga magintugyan san Dios sa tagsa-tagsa sa aton. So amo ini ang pagpakita ni Apostle Paul sa iyang kaugalingon. Kag ini nga mga servants of Christ and stewards of the mysteries of God, they are required to be faithful. Kaya nga aman, God does not judge a leader by fame or talent, but God judges a leader by loyalty and steady obedience. Okay. So muna ang konteksto sining aton nga pagtuon. So kung tanong naton kang ma-remind sa aton nga kaugalingon, a steward is someone who has been entrusted with something that does not ultimately belong to him. So common na sa aton kag na-intindihan na naton. nga ginsaligan lang kita sa mga butang nga hindi ya labilong sa aton, hindi aton. We are not the owner. We are a caretaker or a manager, and we must be found faithful servant of what God has been placed in our hands. Okay? So, bilang mga anak sa Diyos, we have been entrusted with many things. Isa na dira ang aton nga time, ang talents, aton mga resources, our relationship with each other, mga opportunities, how we influence other people, and even ang pinaka dapat talungan natin naging tugas natin ang maayong balita mismo. So ang pamangkot nga dapat natin pamangkot sa aton nga kaugalingon, what am I doing with what God has entrusted to me? Hindi lamang pangutot ang aton kaugalingon nga what do I have, anong nga abilidad ang ginhatay sa Ginoo sa akon, kundi what am I doing, anong ginhimo ko sa mga butang nga gintugyan sa Ginoo sa akon. So the portrait of a true steward is therefore not measured by how much he possesses, but by how faithfully he manages what God has given him. Amo lang dapat gid masapuan sa aton kung ano kita katutom sa pagdumala, sa pagtipig sa gintugyan sa aton. Now, tanaw natin diri. So, pamangkutun talawat ang atong kagalingon. Am I manifesting within myself that I am a true steward of God? Sa akon ba lang ang pagkabuhi? Kay sa akon ba lang ang mga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi bilang anak sa Diyos? Makita ba lang sa akon niya ako matuntuod nga ginsaligan sa Diyos? Masaligan ba lang ako sa tanan nga mga butang gintugyan sa Ginoo sa akon? So, tanaw natin diri ang mga kamatuoran. Una gid, the portrait of a true steward of God is that a steward knows who he is. Ang isa katulugyanan sa Dios, una gid, nakilala niya kung sino siya. Just like Apostle Paul, he said, he is a servant of Christ. Sila ni Apostle Paul, gusto na akon nga makita ninyo, mahibaluan ninyo. Nga ano? Nga we are servant of Christ, ministers of Christ. Mula nga bala nato kanang word ng servant dira is hyperritas. It means under ruler. Someone nga sa diin nga nagabugsay sa dalom sang barko. Mula sa una niya ang nagapadalagan sang barko. Subong niya sa ato niya high tech na. Makina. Okay? Ang mga langis amo nagapadalagan. Pero sa una yang kapadalagan sang barko ya mga tao, mga servant, lowest form of servant kay ginatawagin na sila mga under ruler. Okay? It is certainly not a prestigious position. Under ruler serves Christ the master pilot, helping forward the ship of the church toward the haven of heaven. Sila yung pagkain ni Morgan, isa ka theologian. Okay, na-describe niya ang under ruler. One who acts under direction and asks no question. Ang ilang ubraya mo ang pagtuman sa ginsugo sa iya kagway na sang pulo damo pa pulo pamangkot. Way gariklamo. One who does the thing he is appointed to do without hesitation. And one who reports only to the one who is over him. So a steward's first responsibility is to his master. We are not primarily serving ourselves, our reputation, our church position, or the approval of people. We belong to Christ and serve Christ. That is why sila ni Jesus Christ, no man can serve two master in Matthew 6:24. So onagid ginpakilala din ni Apostle Paul, and he is very sure and he is confident that he knows who he is. I am a servant of Christ, an under rower. That is why sa tanan nga mga sinulatan ni Apostle Paul, ginaintroduce niya ako riyan, Paul, a servant of Christ. Hindi common servant nga dulos, no? Kundi under ruler, the lowest form of servant, that who has no right of his own. No? Kag he is only accountable sa iyang master nga mo si Jesus Christ. So a steward's first responsibility is to his master. Okay? That is why kung ikaw isa ka under ruler, ang imo lang gid nga focus ya amo ang pagtuman. sa imo nga agalon. And why kaya sa iban pa nga gina alagaran. Kaya silingin, Jesus Christ, no man can serve to Master. So this is how Apostle Paul knows himself. Ikadua, amal ni Apostle Paul, pagin, not only he is a minister or a servant of Christ, but also he is a steward of the mysteries of God. Okay. Steward who was the manager or the household, manager of a household affairs. Sila ni Apostle Paul, stewards of the mysteries of God. Tulugyanan sa tinago ng mga kamatuuran sa Diyos. And how Apostle Paul managed that? By practicing it. Iya gina-practice. By protecting it. Gina-protectara niya ang mga kamatuuran nga gintugyan sa iya. Kay hindi lamang ina. Gina-promote niya. Ginapahayag niya, ginapahibalo sa ibang mga katawhan. Ginasugid niya. Nga sila mismo makakilala sini nga agalon, kag tuuhan nila nga ini nga agalon maayo, kag mahigugmaon, kag na manluluwas nga klase sang agalon. And paano yung pagidgin manis sini? By proclaiming and distributing the truth of God sa ibang mga katawhan. I know it is not easy, even in the part of Apostle Paul. That is why saying in 2 Corinthians chapter 4 verse 1, therefore, since through God's mercy, we have this ministry, and we do not lose heart. Amuning amon yung ministry. Mabudlay. Hindi mahapos ang mag-practice sa imong ginahambal. Damo sa mga tao nga nagabantay sa imo, nagakritik sa imo. Hindi mahapos ang pag-protektar sini. Kaya damo sa mga tao nga gusto nga gubaon si Apostle Paul. But still, in spite of that, still Apostle Paul, he is trying to do his best to promote these mysteries of God by proclaiming and distributing this truth to other people. Damo sa mga kabulayan experience niya. That's why amon encouragement niya sa kay Timothy. In 1 Timothy chapter 6 verse 20, O Timothy, keep that which is committed to thy trust. Guard, protect it, practice it. By avoiding profane and vain babblings and opportunities of science falsely so called. Okay? So this is the portrait of a steward of God. Amuning una nga kamatuoran. He knows who he is. So to si Apostle Paul, he was so confident. Kagkilala niya gid kun sino siya. Kay isa ka maayo kag matutom nga tinugyanan sa Dios. Kabalo ka gid sang imo nga role. According sa kay Apostle Paul, niya amuning gusto niya nga mahibaluan ninyo ang mga kauturan sa taga Corinto. Nga dapat kamo magkabig sa amon nga unagid mga alagad kami ni Kristo. This is how I look to myself, no? Mga alagad kami ni Kristo. Okay? Kano pa siya da? Mga gintugyanan sang Dios nga magbalita sang iya mga tinago nga kamatuoran. Not only servants of Christ, the lowest form of servant, but also I am a steward of the mysteries of God. Nga ako tinugyanan lamang. Hindi niya akon. Kundi gintugyan lang ini sang Ginoo sa akon. And siya da, I must be faithful. Ang gintugyan sa Apostle Paul, hindi mahapos. Apang si Apostle Paul nangin matutom. Amo na nga bisan pa sa iyang kamatayon. Sa last days sang iyang mga kabuhi, siya nga, I have kept the faith. I have fought a good fight. I have kept the faith. Nakapakig-away ako sing maayong pakig-away kaya natipigan ko, importante natipigan ko ang pagtuo. Kaya mo maning encouragement siya sa kay Timothy, O Timothy, ang tanan nga mga butang nga natun-an nimo sa akon, kaya nakita nimo sa akon, not only commit them this to faithful men who will be able to teach others also, but also tipigin, keep on guarding it, keep on protecting it, and keep on practicing it, keep on proclaiming and distributing this truth to other people in spite of all those hardship. Palayo nang git. Okay, once nga kilala mo kung sino ka, ilabi na git kay Apostle Paul, nga gina-remind sa atin that he is a servant of Christ and he is a steward of the mysteries of God. Himuon mo nga mahimaya ang imo nga master sa imo nga kabuhi. So isa ini kada ko nga challenge sa atin. So ang isa ka matutuod nga laragway o larawan sa isa ka matutuod nga tinugyanan sa Dios, kakibalugid siya, kagkakilala gid siya kung sino siya. He is a servant of Christ and he is a steward of the mysteries of God. And as a servant and steward, kinana masapuan kita nga matutom. So utod, ikaw nga nagapamati sa akong siningaga bilang anak san Dios. Doy kilalahon nimo, dumdumo nimo, anak ka na san Dios, at yun ikaw nagbaton sa iya. Kag bilang anak san Dios, ang atong responsibilidad, halungan ta, protektaran ta ang gintugyan sang Ginoo sa aton. Ilabi na yun ang kabuhi, kag ang talento nga ginahatag ni sa aton, kagamiton nato nini para hindi lang sa aton kayuhan, kundi sa kamayaan sa Dios, pagpaligon sa iya iglesia, kag mangin pagpakamayo sa iban nga tao. Padayon nato ni sa dosong Domingo, ininyo lagad si Pastor Romel Luar sa Kuloso New Life Church, ang ginugid magpakamayo sa aton tanan-tanan.
0: Kabaing ang pagpapanumdum sang pulong sang Dios magapabilin sa inyong mga tagipusoon. Basi, malipad ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.

0: aking amang nasa langit. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa pag-aakalang hindi niyo ako pinakikinggan. Labis po akong nag-aalinlangan sa kakayahan niyong tumugon sa mga dalangin ko. Akala ko, hindi niyo nakikita ang mga paghihirap ko. Ang mga pagdurusang matagal ko nang pinapasan. Nawala na po ako ng tiwala sa inyo. Akala ko, hindi niyo ako mahal. Pero salamat po. Sa kabila ng maliit kong pananampalataya, nananatili pa rin kayong tapat. Inakay pa rin ako sa daan ng katwiran. Panginoon, patawarin niyo po ako sa pag-akalang natutulog kayo.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Panginoong Yesus, yara ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag saan ka matuoran. Yari ang kubos ninyong alagad.
1: Maayo nga aga sa among mga abyan kakauturan nga nagapadayon sa pagbantay sininga programa na ginadala sa inyo sa Bacolod Evangelical Church. This is the first month of the last quarter, the fourth quarter of the year, October kita, and this is the second Sunday of October. So, gina-invite namon kamo to join with us sa among panimbahon sa Bacolod Evangelical Church. Today is the Pastors and Admin Staff Appreciation Sunday, wherein tagaan sa iglesia talupangod appreciation ang pagpangabulay sa mga pastores kag sang aton yung mga administration staff. So kabay pa nga kamo isa kabahin sa pag-celebrate sining Pastors and Admin Administrative Staff Appreciation Sunday. Kasi usually, ang pastor's appreciation, it falls on the month of October. So, kadamo sa mga kaiglesyanan nga naghahatagin sini, kag nag-observe sini nga programa. Ang aton nga services is 6 in the morning, 8, 10, and then sa hapon, 3 and 5. Kag ang aton mga Sunday school for the kids, 10 o'clock and 5 o'clock. Sa adult, right after sa 8 o'clock nga service. So, mga 8:15 or 8:20 dras na nagasugod with retired Judge Alan Ray Drilun nga nagatudo sa aton nga adult Sunday school. Well, may mga gina-look forward kita nga activities. Kaya kabay pa nga aton inadalong-tanan sa pagpangamuyo since nga ina ng mga church activities, particularly the 124th founding anniversary and Thanksgiving sa Iglesia, malapit na lang. So, amo ina-apermi ang gina-look forward kag everybody is excited to celebrate Thanksgiving. Although every day we can do it, but on a specific date, kita din nagatalana para sa atong tingog nga pagpasalamat. Well, gusto ko mag-share sa inyo sang dinalasang laan na kasulatan niya makitaan sa Acts chapter 1 verses 4 and 5. Pagbabasahon ko sa New American Standard ng version. Gahambal siya, gathering them together, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, which he said, you heard of from me. For John baptized with water, but you will baptize with the Holy Spirit not many days from now. And then sa Acts 4:31, and when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were refilled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. Ginoo, sa sininga agad ako ang among kalipay, kaya nakabugtaw naman kami. Kapahayagan sa imong mapinadayunon na pag-atipan sa amon. Salamat Ginoo kay sa madamo ka paagi, imugin pahayag ang imo katutom sa amon. Protection, provision, pagiya. Ginoo, hindi na namon gani madumduman ang iban pa. But we are assured that you are always our Emmanuel. So Lord, we keep giving praises to your name because of what you have done to us. Akagsibongan Ginoo, we humbly come into your presence asking for forgiveness. Kaya di madamo kami sa manahimo na mga butang na hindi nakapalipay sa imo. Nakasuay kami Ginoo sa imo kabubuton kasang imo mga pagtudlo sa balaan niya kasulatan. So Lord, patawala kami, padayon ka sa pagtindlo sa amon. Balaan niya Espiritu padayon sa pagpuno sa amon, empower sa amon, para Lord, may ara kami nga pwersa sa pag-resist sa mga butang na hindi nagkakabagay ngayon mo o namon. Salamat sang imo sa gihapon, nga mga padayong ginupagpahayag sa tinutuyo mo. Ang among gid lamang dapat imuon niya kami maging maanting sa pagmamati sa imong nga tingog, maging matutong sa pagbasa sa imong mga pulong, kag maging matinumanon, masinulundon sa imong ginatudlo sa among. Ibang kaisa, Lord, kanami lang sa among magbasa, pero Lord, daw kaiwat kag daw kahinay sa among magsunod. So give us more boldness and courage that we can be always in obedience to you, Lord. Kani amo na ang among Ginoo kung kaisa mga kapalyahan. So patawala kami. Lord, we continue to lift up to you ang amon nga sistema sa amon Ginoo nga nasyon. Kabay pa, Lord, nga ang imo divine intervention mapahayag sa talanay nga tion, kagsubong man Ginoo ang imo pag-control sa mga sitwasyon. Hindi kami na Ginoo ka-insyendi kung ano ang nagakatambo. Kahit ang amon ng mga lideres sa gin-elect namon, gin butang sa pwesto, Lord, ay handaw. Hindi maiwat na makita ang Ginoo sa ila. Ang ila Ginoo maging promesa sa wala pa ang election. But Lord, ikaw tanan, makabalo mag-turn into another way. Ikaw gid ang may gahong sa pagpanghikot, kag sa pagtandog sa ilang tagipusuon, tagsubong man Ginoo sa pag-enlumens ang ila nga paghango. So Lord, ang among yung mga sick brethren, ikaw man magapadayon sa pag-lift up, ang among Ginoo ng mga bereaved families, ang among Ginoo mga kauturan na nagakuha sa licensure examinations, Ginoo, ikaw gid ang magagiya sa ila. The moment Ginoo magsulod sila sa ila assigned room, kabay pa Lord, yung ang confident ara sa ila because they were assured and they are embedded by your presence. So Lord, dagahi kami sang kaalam, sang tamamalandong kami sa imo pulong, na ang imo pulong Ginoo maghatag naman sa amon sa inspiration and motivation to keep serving you no matter what comes in our way, no matter what circumstances, no matter what challenge of life may come. We're gonna just look up to you, fix our eyes on you. Ginoo, labinagin sa amon nga maluwas nga si Kristo Jesus na among Ginoo kintugyanay sa amon kabuhi. So we commit everything in Jesus' mighty name. Amen. Well, sa sining nga Domingo, mag-share ako sa inyo sang isa ka pagpamalandungan nga may kaangtanan sa pagpangamuyo. It is about corporate or unified prayer. Ang atong mabatian kag mabasahan sa mga news feeds ang atong mga cellphone, it is about the situation of our nations. Mga hearing, mga pagtudluanay, mga sitwasyon nga gusto i-resolve sa aton mga lideres. Sometimes, we agreed on a particular group. Sometimes, we disagreed. Kita mismo, kung mamati lang, daw hindi kag doon nabudlayan na kita mag-insyendi, kag mag-binag-binag, kundi inggit bala ang dapat patihan. Subong man sa mga sitwasyon sa mga kaiskwilahanan nga madamo na sa mga ginpamatay nga estudyante tungod sa nagakalain-lain nga mga circumstance nga nagaabot. Madamo Ginoo, madamo sa mga sitwasyon nga daw hindi natun mahampan. So the reason there are a lot of a group of Christian people who called us to join our forces to come into unity. Unity in prayer. So, magsiling bala kita unified, what does it mean? Well, magsiling kita nga unified, it means it is a combined, it is a joint, it is about operating together as single. Damo kita, pero kung isa ta, ginhugpunta ang aton kaugalingon sa isa ka tinutuyo. Tinutuyo nga may goal kita nga lalambuton kay nagapaabot nga ina nga goal malambot naton tungod kay nagaisa kita. Ano ang epekto sa pag-isa? Well, it will be tremendous. Kaangay bala kung isa lang gani kastik, hindi na makasilhig sang leaves. Pero kung gindamo kaginugpong, makasilhig siya kag makatindok. When we say corporate, it is about relating to a large company or organization. So, we as Christians, we as community of believer, we are part of the corporation. We are corporate because our community in the church is a large group, is an organization. So, makambal kita, may pwersa, gid kita galiya. Dako gid ang sarang tamahimo, dako ang sarang matuga nga pagkambyo. If we as believers and followers of Christ, being a community of believers, being a corporate of believers, will come together, combine our forces, and operate together as single in one purpose, in one single purpose. Well, ang pagpangamuyo, ato na inyong natalupang dan, it is a powerful tool in the life of a believer because it is a way wherein we can communicate with God and even show our gratitude. And even through prayer, we can seek guidance and help sa aton mahal na makaako. Ask help for Him. So kung ang tagsa isa katumuluo ni Kristo will come together in unified prayer, the impact can even greater. Kaya ang unified prayer brings people together with a common purpose. Kag makakreate ina sang strong sense of community and shared faith. Madisplay naton, mapakita naton sa palibot ang atong ginatawag mabakod nga pag-incendi bilang isa kapanong sang tumuluo kag ina ang pagtuo naton, mapahayag naton sa ila. So, unity in prayer is one of the most powerful forces in the kingdom of God. Sa nagligad ng Wednesday, in pamalandungan ini ang the kingdom of God sa among prayer meeting. So, kung explicar, ni Dr. Jesse nga ang the kingdom of God, ang atong simple nga pag-incendi sina, it is about the rulership and the reigning paghari sa atong nga Ginoo. It is about a massive or as a whole nga paghari niya. So if we receive and in obedience to the command and teachings of God and Christ, the kingdom of God ari sa aton. So we are part of the kingdom of God. So when believers come together in one mind and in one accord, our combined faith becomes a magnet for divine intervention. Grabe nga persa mo, magkabutong, butungon niya git. Kay God delights in the harmony of His people because it reflects His nature, it reflects the nature of the Father, the Son, and the Holy Spirit perfectly united in purpose and power. So magambal naman kita, unified prayer, kinahanglan din pala ini? Yes, kay ang corporate and unified prayer, kung ang isa, kag ang damo magagather together to lift up their voices and pray to God in unity, there is an agreement. So magsilingan ni kita, na corporate, ang iyas na root word is from the Latin word nga nagahambal corpus. It means body. So, kung kita nagatingog, we are doing being part of the body of Christ. We are nag-refer ang corpus sa body of Christ. Kung ang body of Christ, amo ang community of faith. So, you are the body of Christ, part of the body of Christ. I am the body of Christ. So, a unified prayer is when a group of people come together to pray for the same intention. Isa lang. Kati, panamdumunta balak, we have one faith, we have one Lord, we have one baptism, no? We have one Savior, So nga, magpatak-patak kita, ya. Magdivision kita. So, if we come together, we will make it sure that we have the same intention. So, ang unified prayer nag-remind sa aton nga mag-amplifies ina sang effect sang individual prayers. It means mag-amat-amat padako, mag-amat-amat pasangkat. Kaya as more people pray together, their combined faith and trust in God create a powerful sense of unity. And this will be called a collective faith. Kag ining collective faith can lead to a mysterious and tremendous result. So in addition, it also enhances the power of our prayer. Kati ang unified prayer also nagapadasig sang community of believers. And it allows also individuals to support each other and to share our burdens and even celebrate God's blessing together. And this kind of experience strengthens the bond between members and the congregation because it encourages, continually encourages mutual growth in our faith. Hagamu ining experience sa early church, the experience mastery, tremendous effect, it's because they have unified, they observe unified and corporate prayer. Kag inisya, ginmando ni Kristo Jesus anti siya nag-ascend pabalik sa langit. Ginmando niya that we should come in unity. So, kin Jesus, iya gin-encourage ang mga disciples niya kag ang mga tumuluo during the time. They gathered together in one accord in the upper room. Upon gathering, wala sila nag-argue kung sino ang mag-leader, kung ano mga status nila, but they agreed to pray together until the promise of the Father came. Ano ang promise? The Holy Spirit. So, wala sila nag-linakat kag nagbinais-bais kung ano. Rather, they wait for the coming of the promise. So, since they come together, united, they experience and witness the release of the mighty power of the Holy Spirit, which transformed them into bold witnesses who change the world. Kanami, no? Amo mong abisin na akit na magtipon, kag mag-agree sa isa ka purpose, sa isa ka tinutuyo, mga muyo kita tudo. Instead nga magbaisay kita ka gusto sang isa, iasundong, i-suggestion, amuni ang tumanon, wala sang pag-isa. So ang experience ng early church is truly amazing. Nagpabilin sila nga isa kakaptanay kamot, kapit-bisig, because they wanted and to see kung anugid bala ang gin-promise sang God the Father nga maabot. So nag-abot, inaginhulat nila. And that empowering sa Holy Spirit sa ila truly indeed brings a big change in the world. So today, the same principles we can apply. When believers unite in prayer, barriers are broken, miracles are released, and even revival is birth. Kay kung kita naga bahin-bahin sa iglesia, a divided church cannot stand, but a praying church in unity cannot be stopped and destroyed. So unity is not merely the absence of conflict, it is the harmony of hearts surrendered to the will of God. So let us take note, upon coming united and being a corporate, it is a call of God that we must gather together in one place. Amo to gayud nga ginhambal sang asagin basa ko. Kagti since nga di obeyed kung ano ang gin-command, ilagid na kitaan kag na-experiensyahan ang nabaton ang gin-promesa sang God the Father. So when the day of Pentecost came, the Holy Spirit did not fall on a scattered individuals, but on a gathered people. Wala na yan ang kalaghapya ang balaan ng Espiritu. Kapangitaon ang mga membro sang iglesia, no? Mga believers, wala na siya ng kalaghapya. Kaya nga aman, because they assembled themselves together. So ang ginimo sa balaan ng Espiritu in a form of tongue of fire, naglumpat-lumpat sa kada isa kag isa sa ila. And all of them was given the power. All of them received the promise. So kanami gidya kung kita nagatinghob sang aton pwersa. Pwersa sa pagpangamuyo. Pero atong gimasapuan no, na during prayer meeting time, during prayer breakfast time, ay, pila lang kanahot. Kung magdomingo lang ang damo-damo. Abi, kung ang ano kadamuon, ang numero nga nag-a-attend kung Domingo, ang momentanis na kadamuon sa prayer meeting, no? So, ma-imagine ta guro. Kag atong din guro makita bala ka guro ang pagkagamhanan sang Diyos, mabukbo niya kag mapahayag niya nga indigin naton maintindihan. So divine intervention followed corporate when we unite, when we corporately seeking His presence. So a corporate prayer is not outdated. Masunyay, isang una pa ng achimpo yan, hindi na isang mong applicable. No. It's still applicable up to this moment because it is deeply relevant, especially in times of uncertainties and in times of ano ang mga nagalakad subong sa panahon. Labi na, we are now on the time we're in, we do expect on the nearness coming of our Savior Jesus Christ. We are now experiencing and seeing the sign of the end times. So, muna, dapat maging makugi pagid kita sa pagtingog kag sa pag-isa sang atong mga panguna-una kag goal. So, the church must continue to intercede for our country, for our city, for our leaders, for our family, for our nations, even for our church. Kay kinahanglanon ina nga buhaton nato. And the second one, coming in one heart and mind, signify spiritual alignment. Ngambal sang Acts 1:14, all these were continually devoting themselves in one mind to prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brother. So, if we come together, one goal, one mind, it truly signified that we are aligned spiritually. May pag-isa mo, may pag-isa. So, ang gina-encourage sa aton, ang corporate prayer requires this kind of integration. Hearts and minds aligned with one another with God's purpose. Kaya ang biblical unity is not sameness

kaluwag sang kamatuoran, kinasakdag sang Bacolod Evangelical Church, kabay nga may mga pagpakamayo kamo nga nabaton sa sining nga programa, iwag sang kamatuoran.

0: Mauubos ng nakatabi nating palay, Ben.
1: Oo, Saling. Kahapon, tinignan ko na nga rin ang bodega.
0: Nag-aalala na ako. Para sa darating na araw, bitak-bitak pa rin ang bukid natin.
1: Araw-araw din, nakatingala ako sa langit at tinitingnan ko kung may pag-asa pang ulan.
0: Pag nagpatuloy ang El Nino, magugutom tayo.
1: Dito tayo higit magtiwala sa Diyos. Naniniwala akong ang kabutihan ng Diyos ay hindi nalilimitahan kahit na may El Nino pa. Hindi tayo pababayaang magutom ng sinasamba nating Diyos.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Welcome mga abyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyo nga puluy-an, kag gabay pa, makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Salamat gid sa inyo nga pagbantay, kag sa pag-tune-in, ginakalipay gid nakon nga ang pulong sa Ginoo nagatagdugang pagpalig-on sa aton, pagpabakod sa aton, kaalaman sa aton, nga mahangpan naton ang mga ginapayag sa pulong sa Ginoo, especially diri sa atong pagtuon sa libro sang Thessalonians. Pud kamo sa akon, sulod lang gid sa 30 ka minutos naton nga pagtuon. I hope nga makabaton kita sa pagpakamay sa pulong sa Ginoo kag sa liwat aton inihatagan simpo ang aton nga pagtuon subong nga lungod the comfort of his coming. The comfort of his coming. Now, last time, nakita naton ang comfort of His coming. Nag-reveal ini sang lima ka fundamental facts, no? Sa paghatag sang encouragement and comfort while waiting sang coming sa atong Ginoo. Kag in-explain din ni Apostle Paul sa mga Thessalonian believers, bangod kay ibandre sa ila, bag-o lang gid nga mga tumuloo. That's why, hindi sila kainsindi sang ginapang hambal din ni Apostle Paul, especially sang pulong resurrection. Ano ining kahulugan? So, gani iban sa ila, kung nagdaliwan ng ilang mga minahal sa ilang kabuhi, nagapamangkot sila kung magkari ang Ginoo, ano na lang to sila? Makaupod sila ayhan dito sa kingharian sa Diyos? Magakilit anay bala kami dito? Pero initanan, ginsabat ni Apostle Pablo. Gani amuna nga, may ara kita dirising ginapahayag sa pulong sa Ginoo sa aton nga kamatuoran nga dapat samtang buhi pa kita, wala pa nakabot sa aton ang kamatayon, mabalaan ta na kung din kita magadto. Isigurado ginato aton kaluwasan nga naangko naton ra kay Kristo Jesus, kay kun wala gid kita nakahimo sina nga decisions pagbato naton sa iya, wala gid kita sing kaluwasan, kag sigurado magantos kita dito sa linaw sa kalayo. So nakita na ito last time ang unang fundamental facts diri nanungod sang encouragement kag comfort, no, sang pag-ari sa itong Ginoo. Ang una gid diri amo ang revelation. We have God's truth. Okay? Gani gin-explain gid ina mayo ni Apostle Paul nga ang Ginoo nagapahayagin siya sang kamatuoran nga ang tao nga may relasyon sa iya may kaluwasan gid. Okay? Kag ang revelation sa Ginoo na base ini sa historic facts and Christ's resurrection. Since our Savior has conquered death, we need not fear death or the future. Sunod sa 1 Corinthians 15:12. Kay ang authority sang pulong sa Ginoo ginhatag na sa aton ang assurance kag ang comfort nga kinanglanon naton. So kung ang tawo makahimo sang decision pagbaton sang Dios, may kasiguruhan gid siya. Pero kung wala, wala gid sa sing kasiguruhan. Amuna nga wala sa sing paglaom. So, budlay gid sa mga tao nga wala sing relasyon sa Ginoo. Wala sila sing paglaom. So again, amuni ang nakita naton kahapon, verse 13 and verse 15, revelation, we have God's truth. And then ikaduha, return, which refer sang Christ is coming again. return, Christ is coming again. So, gin-emphasize natin rin ang verse 14 kag ang verse 15. Ikatatlo nga kamaturan, amoy ni subong aton padayunon, resurrection. Resurrection, kag ang point natin rin, the Christian dead will rise. Resurrection, the Christian dead will rise. Ling liwatri sa verse 15, pakadto sa verse 16, 1 Thessalonians chapter 4, ang pulong sa Ginoo nagasiling diri, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Na ano diri ang kahulugan sang sininga verse kag pag-explain man diri ni Apostle Paul sa mga bag-o nga mga tumuluo diri sa Thessalonica. Sang si Paul nagtudlo sininga kamatuoran nanungod sang resurrection ang mga Athenian philosophers. Kalabanan sa ila nagyaguta gid diri sa kay Apostle Pablo. Na-record ina sa Acts chapter 17 verse 32. To the Greeks, being rid of the body was their great hope. So why would any man want to have his body resurrected? Kumbaga, nagalibugid sila diri sa ang pulong resurrection ginamin ni Apostle Paul sa iyang pagwali diri sa ila. Nagasinaban sila kay Pablo. So nagapamangkot sila, how could this body be resurrected? When the elements of the body would decay and become a part of the earth. So galibog ila ulo, para sa ila ang doctrines and resurrection was foolishness. Kag para sila it is very impossible nga ang tao patay mabanhaw pa. Amo na ang question ginila diri kay Apostle Pablo. So gani gin-explain diri liwat ni Paul that when Jesus Christ returns in the air, he will issue the shout of command. Kag sunod sa verse 16, the dead in Christ shall rise first. Na wala ini nagabot sing noon that he will put the elements of the body together again for the resurrection. Daw gina tagaan gid bala nila sing madalom nga pag-intindi diri. Daw hindi naman gid angay tani i paligban no ang ining matabo. Tungod kay ang Ginoo gamhanan sa isa lang niya kahambal nga mabanhaw sila banhaw na naya para sila ang resurrection daw reconstruction pa. Hindi amo na. That is why Paul argued for the resurrection sa 1 Corinthians 15:35. He pointed out nga ang resurrection of the human body is like the growing of a plant from a seed. Nga ang flower is not the identical seed that was planted, yet there is continuity from seed to plant. So ang Kristuanon man shall receive glorified bodies, like the glorified body of Christ, which mentions sa Philippians chapter 3 and 1 Corinthians chapter 15. Nga ang dead body is the seed that is planted in the ground, and the resurrection body is the flower that comes from that seed. So gani isang si Kristo Jesus magkari sa sininga kalibutan, during the rapture of the church, he will call to himself only to those who are saved through faith in him. Kay inigintawag ang first resurrection or the resurrection of life. At the end of time, just before God ushers in the new heaven and new earth, there will be another resurrection. Kay inigintawag the second resurrection or the resurrection of judgment. So between these two events, ako nagapati nga ang tribulation on earth, ang 1,000-year millennium, matabugid bago ining second resurrection. So mo ini abyan utod sa Ginoo? Gani sa time diri ni Apostle Paul, ang mga Pharisees nagapati sang resurrection of the dead. Pero ang mga Sadducees, wala. Na-record din na sa Acts 23:8. That is why gintudluan sila dira sang Ginoo sang doctrine of the resurrection. Kaya ini naghilipos ang tanan ng mga Sadducees na record din na sa Matthew chapter 22. Ang Old Testament scriptures nagtudlo man sang sininga doctrine. Job chapter 14, Job chapter 19, Psalms 16, Daniel chapter 12. So the fact na si Jesus na banhaw siya alin sa kamatayon, nag-aproba ini nga may ara gid sing pagkabanhaw. So gani ining first resurrection nga ginamindri nga ginhambal ni Apostol Pablo amo ining sa tiun sa rapture matabo. The dead in Christ shall rise first, pagabanhawon sila sang Ginoo. Okay? So again, tandaan ta, ang tatlo ka unique sounds will be involved sang sining event sa tiun nga magkari si Kristo Jesus sa kalibutan during the rapture of the church. The Lord's shout, the sound of the trumpet, and the voice of the archangel. Tandaan ta ining tatlo ka unique sounds during the rapture event. Daw kaangay lang sang iyang gin hambal sa kay Lazarus dito sa lulubngan, John 11:43, no? Na-mention man dira sa John 5:28. Those in the graves shall hear his voice. Makon mo na. Pagsiling sang Ginoo sa kay Lazarus, Lazarus, come out! Bangon si Lazarus, bangon ang patay. Grabe, no? Amoy na kagamhanan sang aton Ginoo. Kani diri sa 1 Corinthians 15:52, ginrelate man diri ang pagkaris ang atong Ginoo to the sound of a trumpet. Now, ang mga Jewish people, very familiar gini sila sa trumpets. Because ang trumpets were used to declare war, to announce special times and seasons, and to gather the people for a journey. Na-record ina sa Numbers chapter 10. Sa Roman Empire, ang trumpets ginagamit man to announce the arrival of great person. Sang ang Ginoo naghatag siya sing kasuguan sa Israel, ang event was preceded by a trumpet blast na record din na sa Exodus chapter 19, verse 18 to 20. Now, diri sa atong text subong, nga agin mention diri ang voice of the archangel. The only archangel who is named in the Bible is Michael, which also records sa Jude chapter 9, who apparently may ara man siyang special ministry, no, sa Israel, nga ni-record sa Daniel 10:21, Revelation 12:7. Pero according to sa Daniel chapter 10 verse 13, there is more than one archangel. So we cannot be sure that it will be Michael's voice during yung sining rapture event. At any rate, ining angelic hosts will share in the victory shout when Jesus Christ comes again. So gani ang ining ginatawag nga the Christian doctrine of resurrection nag-assure sa aton nga ang death is not the end. The grave is not the end. The body goes to sleep, but the soul goes to be with the Lord. Philippians 1:20, pagkanto sa verse 24. At hagina, di ba? So when the Lord returns, He will bring the soul with Him. He will raise the body in glory and will unite body and soul into one being to share His glory forever. Sa dugang pagid nga kamatuoran nga naghatag sa atong sing comfort and assurance in the face of death, amo na ni ang ikatatlong R, amo ang rapture. And this refers ang living believers caught up. Okay? Rapture, living believers caught up. Hindi lang revelation, we have God's truth. Return, Christ is coming again. Resurrection, the Christian dead will rise. Ang ikaapat na kamaturan, rapture. Living believers caught up. Kagsilingri sa verse 17 sa atong text, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Na ining pulong nga rapture, wala inigin gamit sa sininga section, pero amo ini siya ang literal meaning sang pulong nga caught up. Ang Latin word, raptu, It means to seize, to carry off. And from it, we get our English word, rapture. Si Dr. Kenneth West, nag-explain in siya sang various meanings ang Greek word that is translated caught up sa verse 17. So each of these meanings, nagadugang sang special na kamatuuran, sang doctrine of our Lord's return. Una, makita natin yung pulong to catch away speedily. To catch away speedily. Ini translation sa Acts 8:39. Sa din ang Spirit caught away Philip after he had led the Ethiopian to Christ. So when the Lord returns in the air, we who are alive will be caught away quickly. Amo nang in-explain ni Paul in the twinkling of an eye. Grabe, no? Amo nang rapture. Sa lang kapisok sa atong mata, madula kita sa kalibutan. And this means we should live each moment in the expectation of our Lord's return, lest He come and find us out of His will. Hindi bala? Abyan, saliwat. Aton ini padayunon ang aton nga pagtuon sa datusun naton nga broadcast. Ini inyong alagad, Pastor Tito Hope Batikados, ang Ginoo, magapakamayo sa aton tanan. Damo gid nga salamat.

0: Kahit kailan, hindi mo ako makukumbinsing may Diyos. Kung meron nga, siya yung makapangyarihang pwersa na pinagtatawan ng tao sa hirap na dinadanas nito.
1: Hindi kita masisisi kung naging ganyan ang pagtingin mo sa Diyos. Alam ko marami ka ng mapapait na dinanas sa buhay. Lalong-lalo na nga ang pagkakapaslang sa pamilya mo. Pero tandaan mo ito, hindi pa rin mawawala ang pagmamahal sa iyo ng Diyos.
0: Kung mahal niya nga ako, bakit hinayaan niyang magkaganito ang buhay ko? Bakit niya pinabayaan ang pamilya ko?
1: Hindi kita pipiliting maniwala sa sinasabi ko. Pero alam ko, darating ang panahong mauunawaan mo rin ang dakilang pag-ibig ng Diyos.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.